0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Sakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Achia, nasiyot akong bumiyong piging gasiyot. Nang huwag akong mabungod. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Senator Garcia, taga-puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa.
6: Kay, wala ko bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
6: Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan, ubinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag ni bastog ko gamay. Mura ko kong iba pa akong lihok ba.
6: Sao na?
5: Oh. Siyempre, nagay panahon na magluya ta.
6: Kasi, binagong lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kani kaya nasulayan na yun na ako.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Unsa sa manitong?
1: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot ng atas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
0: Ito ang kagilog.
1: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
0: dong. Kagilog ka na dong. Ay. Dong kung kanahan ka dong. Kuota dong. Nas obos dong. Naichiki niya. Ay!
2: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus.
6: Mga katropa,
7: exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 8:11 na mga katropa. Katropang Philip Kining maong time check, hetod giri ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Nagginosarang kape, nga doon na glutathione, doon na agyoy collagen, katropang Philip Kape. Nga makaputi, and of course, pagkapahami sa tuaga panit mga katropa. Santhone Gold Coffee Mix Stevia ang gigamit nga matang pampatamis. Maong luwas kayong imnon katropaga Philip, di ka angayng mabalaka nga musaka ang imong blood sugar level. Mag Santhone Gold Coffee Mix.
0: Bullseye. Di inda kong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ang di ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo, sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
0: Natukuna sa eksaktong mga balita. Programang Huwag Ipinig, Huwag Ikahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod. Atong tutukan kay Didhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw? Inahan lang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Quibus libertas, data popule, necesse non esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pos ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan niini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot nini nga tugay pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa atong pag-uban-uban nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Biyernes. Thanks God, it's Friday! Lipay ng mga tapulan na ni Kibirnes na. It's a 5 baga katropa sa buwan sa Hunyo, tuig
1: 2026.
0: Sagi hapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako di ay si katropang John Lay Menchavez by King.
2: Libertas expresiones nan solom iest lukindi est. Sit itcham iest olinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili ang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kini madungyan sa kinabagan.
1: Bullseye.
2: Mga katropa kini yung certified turbo user katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye.
3: John Lay Viking. O katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Good morning, Tara Kape! Kapi-kapi sa tanin nyo, guys. Ako ah, layo na magiging akong kapi, katropang Philip.
4: Layo, manang. Ikaw magiging nagkutaw.
0: Buat pa ko ni mo, nabot ko ni alasay. So niya ikaw, hapit na alas 8.
2: Hapit na alas 8, alas 7.28, nabot ko.
4: Isang kong daot-daota ni ha.
0: Di ba, gidaot na itika nga. Bisan pa
2: ako. Ay mo ko yung alas 8 niya, alas 7.28 ko abot.
0: Parang na kay alas 8 pa may mong in.
2: Wala, oy.
4: Ayun ba. Wala ka abot si Binter.
0: Sorry na good, sorry na good. Dito pong sa may gamay, katropang rap-rap, kay Murag Siagra magayo. Ayoy, ikaw na siya. Kinangla na ito, ganyang ipalang. Kaya, ilad tayo mga tanawan.
4: Guwapo palihara.
0: Anyways, basa ta greetings, katropang Philip. Good morning, guys. Of course, na ano may nag-view? Karon sa iyo tayo kasugod.
2: Ano sa iyo, mga kita. Basta, why technicality?
0: Wala yung problema, mga katropa. Anyways, good morning, Brad Vincent Tarano. Si Brad Silwin. Kita ming Brad Silwin gabi kay kagabi katropa ka Philip. Nag-delay si Buski Wangwan. Throwback ba to? Ang birthday ni Buske Noel Alferez ato pang pizza uno na nga on me dihandapita sa kuan ka nang basta dihandapitas may biwoks na ka. Birthday to ni Buske gabi ikatropang Philip dito ko sa among simbahan ito sa among parokya nag-practice may kagabi wasa kumanggi gabi
2: practice may
0: Monay pinaka importante sa ikatropang Philip nag-practice mi kami sa Brad Silwin Laran dito mi.
2: Oy!
0: Naghang kami dito gabi. Kami Adonis Laborte Jr. Pero ni si Bat kong una katropang Philip kaya na emergencies ba eh. Yaan na ako nga to kong mga gamit. Tuwa pa nga morag ka. Naipos baga in town to. Ni Bia lang kong guway pananghit. Pasensya kayo kayo kaya sa ako mga na emergency ba. Uli ko katropang Philip. Anyways, good morning katropang Joey Nunez. O siyang pinalanggag asawa katropang Philip.
2: Oy, Cordoba na.
0: That is Cordoba si Madam Ling. O niya, happy anniversary.
2: Oy, happy anniversary.
0: Happy birthday sa Daiko, no? Karong adlaw.
2: Oy, happy birthday.
0: May atong kantahan ni katropang Philip. O happy birthday.
5: Happy birthday.
0: Birthday man ni kuan na akyang kuan ni Madam Ling noon niya.
2: Oy, happy birthday Madam Ling.
0: Naminaw ko na sila na sila sa Malaysia.
2: Malaysia sila ron.
0: Happy happy birthday di Madam. Og sa tanan nga mga nag birthday karong adlaw happy happy birthday na out katropang Philip nga. Lugwayan pa sa labaw makagagahom ang inyong kinabuhi. Amo ni importante kay Tropang Philip niya. Imsog ta, bahala niya ti oga sahay, wag gitay hikay, di ginamli ka yan. Ako bitaw, amang kumauso-uso anang birthday-birthday kay Tropang Philip. Ikaw raman kay...
2: Kuskating na sa ka.
0: Ako pirmi ang magigong kus.
2: Sabali mo eh, happy Tarabang Hunyo 30. Ayos.
0: Diba? Huwag mang kumaanad yung ganang celebrate. Sa tinuod lang ba? Sa ato mga bata, of course, ato ginang i-celebrate. Ato na mga anak. Pero ako, Katropang Philip, nalimot ako sa last nga birthday nga kung i-celebrate yung ganang ikaw, magkakay, no question. Well, every birthday ni mo, grabe ginadiyan.
2: Kwa niya, celebration niyo
0: na. Gina-
2: kamanok, duha kamanok.
0: Kasabot, na. Kasabot, kasabot ko kay ang imong birthday, lahat mo ko sa imong birth certificate. Ay, dako. Bitaw, ay, birthday na ko rong buwan na, pero mga lagi na abot as panahon, cost cutting. Pero, sayang mo mga lagi.
2: Sayang.
0: Karong pizza di si City, kung ano ba yun? Aban City, concert sa Music Travelab.
2: Dito sa
0: Ilagwin Gatsalian. Karong sunod at lang, nagay concert ka itong mga freestyle. Ana. Pero, adila sa kong nagay, sige mo kung kita. Ana.
2: Yan na.
0: Adila ko sa mga tagagawas.
2: Sige gawas.
0: Adila sa kong muloon na pita. Kaya nang oban, tanahan ko na last YouTube. Happy birthday! Karong buwan na rin, yuhunon sa akong lisensya. Huwag man kong kaabot, anang 5 years.
2: Ang ako, siya siguro.
0: Oo!
2: Adili ay ni Karinyon ako.
0: Ako wala awa ko kaabot anang 10 years man ka tropa ka Philip. Wala ko kaabot man ana. Wala ko kaabot kay last Karinyon ako kay 5 year ako ang pamato 5 years. Happy birthday. Sa tanan ng mga nag birthday.
2: Apil ako nga naas papel. Kita ron, huwag nag-birthday mo niya, ing na lang may kay panhaming manager.
0: Hindi sa ko ingon nga mo pasalig kay mukliti takos kalibo, mukaon tagbalik kinintos, doging negosyo.
2: Ayaw, lagay na ako sa kalibo. Ibig sabi nga si Tisintos
0: lang. Ayaw. Kaan ka na nga, pasalamat kita sa Ginoo nga. Lugwayan pa sa... Itas ano itong kinabuhi, itas taas, ingon ani ratag naong, pero at least nag-birthday.
2: At least nag-birthday.
0: Ay, nakukutang mas mahimo ka.
2: Dirahan na sa ko. Kaya ako nung birthday magin ako, o isang asa na maabot ng kalibutan na, magdako sa akong birth certificate.
0: O sabi sa imong, June 5, yun ka. Sa imong birth certificate. Pero, ay sa, karit. Kung karoon ang birth certificate, sa ato pa, ang 5,000, karoon rap.
2: Atong niaging Lunes Advance.
0: Ay, yeah! Ay, Advance.
2: Kalit na yung taong laog.
0: Napalay, sobra, oy! Karon, mamahaw ta!
2: Ang pamahaw, ay, problema!
0: Dala na to, sarap-rap. Sa'yo, dogay. Dogay, kayo magkawas. Di ba sa kung ipwede na to, nga dalon, nga to dito, kailayon mo kayo.
2: Di pala ni matingog.
0: Sa'yo, rap, lipat ton. Tungkaan lang ka na mo, rap. Sa'yo, lipat ton, mga na mo, rap. Kaya, wa man, giing na bitaw ako magtaod sa giyang mic. Wa man, wa man, magtaod. Magtaod man sa atong sugo nga magtaod sa giyang mic.
2: Kaya rap, kaya rap, kaya ng... Insubordination na rap.
0: Malay sa takaingon. Kulbaan sa ko, magpataka pala nagpangasaba.
2: Ano-apil na lang niya. Pangasaba lang. Tulo na rap.
0: Sa itong pagkaroon humas programa.
2: Pinta!
0: Asa man ta?
2: Pili!
0: Ato ka rito. Nagagad sa dugwan.
2: Ang ilang lansyaw. Lansyaw yun. Pili lansyaw nga...
0: Alasag, di ba? Kaon kaglayang kananan. Alasag panaot.
2: Pili, ay! Ikabi, mga tanan atas mga viewers. O lansyaw ang inyuhang po tayo. Unsa may son?
0: Hindi ari lansyaw. Ladang kayo, ay. Hindi ano na.
2: Ayaw lang. Ayaw magbutal di haglugan.
0: Ay, nako. Si Danny Almendra, sa aking ni mata sa Bagataga Orhilio. Good morning.
2: Ha, si Katropa si Janio.
0: Oy, brother, good morning da. Pitsa na yung bimuli si Brother Sean.
2: Pita! Kung saan mo tayo ng pizza? Size?
0: Pizza 5 pa. 4 days to go. Mabot na si Brother Sean. Morito ni Kuspira ho, nga siguruan na ninyo diha.
2: Ang red carpet, ang red carpet, roll gila ha. Roll out yun na. Ang
0: kita ta sa sunod Domingo na.
2: Sunod Domingo.
0: Kaya opening man na ito katro. Ninduta na ba siya ito ang jersey katro pag-rap?
2: At least by jet lag si katro pag-rap.
0: Brother, may muntag niya brother ha. Si Brad Vin, si James Ray Laran, matikomplete pa rin ang mga Laran Brothers, ha? Brad, may buntag niya, Brad, ha? Nangapin ako noon niya, makapagwapo pa, ha?
4: Santon Gold Coffee Mix na.
0: Umabot ito, Kapitan, si Giselle Aran. Pahaya saman to. Pinayagan, sir.
5: Pinayagan.
0: Diha sa Bohol.
4: Bohol.
0: Sa... nalimot ako. Umabot ito, Kapitan. Ako na siyang gignan nga, ikaw, sayang kayo nga, di ka mudagag, Kapitan. Ang ato lang problema na yung paparehistro. Pre, Brad Vincent na rin. Ikaw nga, ay naglarga-larga sa Amerika. Pilar may makwarta rin mo sa Amerika.
4: Baga may nakain. Barangay na ko kay Kurakutunin.
0: Mahimong kang Kapitan diya, Soling. Pila may honorarium diya, mga nas 30,000.
4: 30,000.
0: So, usak adlaw na naman trabuhan sa Amerika. Ako sa Gabon.
4: Katropang so Kyle Omega, bising mula sa region.
0: Akan niya ni Conceal Dark Season. Butarin ninyo kanito itong mga bay. Comment na kasi mga Conceal na tuloy.
4: Kuntom sa may comment at ang tago Conceal. Mga
0: naman Conceal. Conceal Carl, Kuya Carl Omega.
4: Conceal Carl.
0: Kuya, sayang ka na itong mga drone. Huwag di magamit sa konsiho.
4: Konsihal Joel Sakilon.
0: Hoy, good morning.
4: Asa magkaroon na pita si Tropang Joel? Kaya mo unta rin konsihal.
0: Si Brad Vincent Laran, gisugod na kunog daot titos uling.
4: Sugod na?
0: Oo.
4: Karapatan pang kuya Katropang Joel Sakilon. Idongan lang na ito Katropang Coach Manager Janley. Sa birthday ni Atty. Paul kay murag sunod man para
0: pizza kisa 29 ah pizza 29 sa Atty. Paul onias katropang Jerry Auxilio dungan me
4: dungan mo
0: kamis mab
4: kamos mabab dungan oh.
0: Kuwa na celebration
4: dito unong kanon takabok dire sa kuan sa station
0: manghits lang koy manghits na ko
4: ala ko manghits di ka maikog manager manghits
0: ya manager manager wala ta mapikto sa cost cutting
4: sa tagsara na yung mag-cost-cutting kapit, mahalan sa gasolina, grudo, palit o electric.
0: Mga pito, kaya kasi mag-cost-cutting, may padulungan na itong gibayaran. Good morning, Danny Adonis Laborte Jr. Bye, mabuntag yan.
4: Oy, Don.
0: Nakita kami kuyuga. Ito gabi, kami si Brad, Brad Silwin. Kuyug me. O niyan, si Kalit lang singit. Nga LKW. Paksit ko no kayong besi. Pra kay gabi. Gamay rigyo kayo. Oga na Dream Theater.
4: Alvin Habas, good morning.
0: Hi, good morning.
4: Ang Alvin, mait kagas, may buntag. Dapat si Wine Dapal.
0: Oy.
4: Good morning, The Wine. Doon niya si Hilil Inganyo. Good morning.
0: Boy, walk out talisik.
4: Atan pag Kuya Carl, siyang kuya, pwede ko magpahimo og jingle niyo, kuya, kay Basindi.
0: Pwede, karon. Karon Domingo. Ayaw lang. Karon, ato kantahan. Naghamat ang tapi, kuya, Bernice man.
4: Lunes lang.
0: Lunes pohon, kuya. Ready na ang imuhang
4: jingle.
0: Sama imong i-request ka ng paspas or pwede kang pinaspasay. Si Brad Vincent Laran, humana na. Muhaan man ako itong jingle.
4: Laran.
0: Si Kuya Carl Omega, may wapa. Ikaw, willing ka muhimog jingle karong adlaw.
4: Kaya nga naging topic.
0: Ayaw kaya. Kasi ato, bien ang kuya, pinangga. Hindi na, kita na.
4: Si Katropang Mary Jane pun si Tagra. Pwede na yun, saman. Ikaw muhimog
0: lewis sa Katropang Mary Jane. Wala, himuhaan ko na mga
4: paglas. Oo.
0: Himuhaan ko, hidnila. Hidnila, wapos tayo pilido.
4: Joben, lumakso ka doon mo.
0: Ben, good morning, Ben. Asa naman akong mga silingan sa kalanggaman. Nga nang wapa mo ng mata.
4: Wapa na eh. Wapa na abot sa biyahe gabi eh.
0: Napakay greetings niya.
4: Napa, si Katropang Diggs Kapinpin. Ah, Katropang Diggs.
0: Mga boys ito sa kalanggaman. Wa, naging ko kaduwa sa mong ball club, Katropang Philip. Sa gunson, ito ang kupurti mong bisiya ni Panginabuhi, ito ang nato.
4: Lagi.
0: Malmahal, ito ang deper o gata. So niya, duha, binakabok ako ah.
4: O niya, si Katropang, uy, si Dr. Ige Bisanyes.
0: Kisa?
4: Dr. Ige Bisanyes. Ang gikan ni sa, kuan, ilang Attorney Paul Lopez nga.
0: Doc, good morning, dia Doc, ha?
4: Tuan ni siya somewhere in Luzon. Ambot, og asa ni si Katropang Ige ro. Mabuting mayor dito silang lungsod.
0: Ah, grabe. Kaya ito mga listener, mga politiko mo ni God. Ingon si Kuya Ka... Nagmata na din taga-kalanggaman.
4: Nagmata na.
0: Sa pinpin, pirmira ko na mina, nagpahipi. Ira sila ba? LV na mga itkagas, good morning.
4: Yeah.
0: Pagpabingo ko na sila sa fiesta, o niya, kamo lang doha mo ay premyo.
4: Ah.
0: Ay, Mick, apilapila na
4: yung kalaki. Ay, ayaw, oy.
0: Na-anaakin na ito.
4: Si Brian Santisas, good morning.
0: Maribel Villegas, good morning.
4: Brando de, si Brian. Morning, Brando.
0: Salamat kayo, ha. Anyways, dito maglangay mga katropa. Karong taon-taon na lang itong jingle.
4: Maribel Villegas,
0: kumikan kay kagahapong adlawa, katropa ka Philip. Nahurot atong mga programa tungod sa atong special coverage kay nadayon gyud bagay katropa. Ang gikahinaman sa kadaghanan giatangan nga unang bahin sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee may labot sa grabbing kinawatay nining flood control project.
1: Bullseye.
0: Gapon nakaingon gyud ko nga win gat sa lian wa katuhoy gyud.
4: Wa gyud.
0: Kay di ba na discuss sa to gapon prior ta nag coverage nga duha kami mong nanggawas.
4: Duha.
0: Si Win Gatchelian ingon nga kamo dihang mga empleyado sinado work from home.
4: Work.
0: Anang gabi pala?
4: Work from home nya di pwede mag teleconferencing.
0: Atong usang gabi ay sa pagsigig sa mo.
4: Dili ako ra gi.
0: Ay sa pagreact, gidiscuss na tong memo.
4: Oh. Manami nagdiscuss na to. Hapon nila to balikon. Ato ra nga lad.
0: Ang akong lintungan na dirin dapita nga wa gyud to is Win Gatchelian. Kay permiro ingon siya nga okay kadang why mo duty ogma?
4: Oh.
0: Manduan na ito ng mga empleyado sa Senado, matay ng duty na.
4: Ang duty.
0: Pag-duty. Kay, ang kang Win Gatchelian, di pa-duty yun, work from home. So, ang kang Cayetano, ningon nga, ay, padayon ta, duty ito, ma.
4: Duty.
0: Ang nitabo, gituhuan ang kang Cayetano. So, naka-duty naman.
4: Duty.
0: Ang sunod, nag-guwa si Mimo, nabuntag siya. Okay, kuha na mo, ka ng early out.
4: Early out, certain.
0: Early out, gani. Atong tinamba nun.
4: Atong kopyahan ng ilang termino.
0: Mutawag tag certain, di makasabot ng uban.
4: Early out.
0: Early out.
4: Maura na. Sige po lang imo.
0: Pero mo may mas common, God. May mas common. Saka early out, ha. Uli mo sa'yo, alas this. Matay, wak mamamuli ang taga-Sinado. Why ni toong Win Gatchelian? Pag human, kay katropang Philip, gimanduan, early out, ningos kay Tano, ayaw pamuli. Nito silang kay Tano. Pagsunod, paggawas ng segmimo, gawa'y pasodlon. Nga mga dili senador.
4: Uh-huh.
0: Di ba? Di paggawas ng segmimo. Sos, nakasood man na. Sunod, nawag siya niya nga, Bik, aridiri Bik. Jun Bik, rimulya yung itawagan.
4: Tabang Bik!
0: Yeah, si Jun Bik, nalangay lagabot gamay kay si Jun Bik Rimulya, naglibog ko ba? Og doon ay kaguliyang no? Usaray costume, di ba ka ni superhero? Huwag ka kabantay?
4: Ano ikaw na iyan, actually, nakakita na trampan dyan.
0: Di usaray costume, usaray lagi.
4: Usaray costume, pero daghan na, parehagod ni Kwan, presidente sa Ukraine. Kung oram na, military fatigue mo nang iya.
0: Kang
4: Volodymyr Zelensky ba?
0: Mori na nga.
4: Di daghan na, daghan na style. Mamaura na.
0: Fatigue ba? Mabito na nga, purtinan niyang kapuyag na.
4: Kabantay ka ka. Baka, masumatso mo lang si
0: Kwan. Ipakita agad pala yung katropang rap-rap. Ako lang yung naobserbaran ha. Magsugod man kita kay ang una, ang pagsalida ni Jun Bik Rimulya. This is not the first time na kinis Jun Bik Rimulya ang ato ang banggiitan ang gwapong Rimulya. Matod pang attorney Ruena Guanzon, kinis Jun Bik.
4: Mani gwapo.
0: Ang gwapa. O gwapa. Sorry.
4: Gwapo. Sa Rimulya, wasa siya mag-ingon.
0: Wasa siya mag-ingon nga gwapo. Wasa siya ingon di, pero... Ingon siya nga,
4: gwapo, Jun Bik.
0: Ang iyarang kingon nga, duha ning Rimulya, ang usa gwapo. Pero wasa bingon, wata kay ba ako sa iya, di? Huni, sa panultion pa sa English ba nga, don't put words into my mouth. So, ang giingon lang ni Guanzon, morning Rimulya ha, ang gwapo.
4: Darna! Gwapo na lang, mag-darna!
0: Ay, nabutayin sa unipix niya.
4: Ay, harap!
0: So, katropang Philip, nabantayan lang ako ba? Ambot lang kag nakabantay ba ding uban or ako rin bagyuhiman tayo? Kaya, sa matag higayon nga, doon ay kaguliyang. Doon ay mga rally, usari isulob. Murag, kano mga superhero ba? Si, ang kalahian lang ano, ni Jun Bik Rimulya sa baga superhero. Ang superhero, maurang magiging isulob sa kasa. Gilaban, wa mo ko kabantay Spider-Man ng laba. Pero doon na ganyan kaguliyang rap, mag-ilis na diya sa iyang costume. Ang kalahian rin eh, sila si Batman, sila si Superman. Mor gina ilang isunod.
4: Matago ang kalit niya ni gawas.
0: Oh. Mora, hanggang Spider-Man, ang tempis liton. Hanggang Batman, mga magkikugabantay, nag-ilis siya. Kasi magtoksido man, pero doon na ikaguliang mag-isolob. Si John Vic Remulia, the modern day superhero na to.
4: Oh, pak.
0: O sana yung isolob ka tropang Philip Tanawa, gano'y pakita, gano'y palaw, gano'y rap-rap Tanawa. Dihang katong rally, kanin po siya nga bang anana ba? Pag rally ni.
4: Nagkugbukton na rin siya, gano'y muklaro ba?
0: Nyaghapong adlaw, murag superhero, gipugnan niyang tanan, pero wagi din niya pungi.
4: Sige, pugnan nga, palo mo sa gawas ato.
0: Pero,
4: diba, naibig siya, pakita.
0: Diba, o sa kalahian, ako'y pangutanan ni mo. Diba, naisgutan na to nga, kaning kusuma, kuhan gini siya, battle gear gini ni Remulia. Sama sa mga superhero ka ng mga Marvel, ano ba? O sa kalahian sa iyang kusum o sa kusum sa superhero?
4: Ang iyang kusum, always yung isoloob.
0: Ah, superhero, so lobo sa labirme.
4: Ay, kore, gingon nga, sahay mag-suit.
0: Diba? Secondly, kana physically ba?
4: Wa may kuan ang iya diri.
0: Wa gyud ka ba nga agi nimo?
4: Wala man.
0: Wa gyud ka ba kamo mga naga?
4: Ikaw lang ikaw man ang una. Nakain na lang ko apila-pila.
0: Mangutan na ta ni Brad Vincent Laran kay Mr. Romney, sweet tones mga kostum.
4: No.
0: Wa gyud mo ba kamo ba? Sa kalahian. Ayo. Mangutan na sa atas mga tao. Mura matag magklase ron, di ba ka?
4: Ang kaya pitang oras.
0: Ang akong orientation, Maestro Bia.
4: Okay, kayo.
0: Mangutan na lang ko. O sa kalahian. Ikaw rap. Iyon imong mic na dong. O sa kalahian. Be. Mangutan na sa taron. Nay mo. Sa may kalahian, be. Sa kosya kang Remulia. Kostum ni Remulia. Og sa kostum sa mga superhero. Kaya ang parehas na idagan. Parehas sila. Isulob lang palitag doon ay kaguliang. Be. Ikaw, wag yung itubag.
4: Ay, ang kakrimulya, sulo mo na niya bisagway kaguliyang.
0: Kaya ba ka? Diloy, kaguliyang rana.
4: Diloy.
0: Atong sang adlaw, katong.
4: Kaya timing lang, kay gubot, kay nasun ron.
0: Katong gigawot siya, lahi mo tayong sulob, kapote.
4: Diloy, mabawag yan po na eh.
0: Diloy,
4: langsara kayo.
0: Kaya ba ka kung siya kalahian? Prangkahan, di ka?
4: Sige, istorya.
0: Ang brief nas ilaw.
4: Ay,
0: komparar, kay Superman, asang brief. Nasa tubangan!
4: No.
0: Katawa mo ka! Ay, sige, kisi. Eh, tanaka sa Superman. I-google ko nun ninyo. Tanaka. Daghana ka ni comment, oh. Kanika yung Remulia, ang iyang brief na aslaum.
4: Okay.
0: Pero sa mga superhero, ang brief na asgawas. Pero parihara nga, og dunay kaguliang, mo giniyang isulog.
4: So, opposite na sila. So, ang inong ganin si Remulia, mag-brief na asgawas, mo ang imong komentaryo. Para mo haong.
0: Now, balikan na to si Win Gatchalian. Ako, ganahan yung kay ko ni Win Gatchalian kay ugdi tungod ni Win. Di ko kita sa mga concert. Pero dili siya gabayad. Ilahalang ang hotel.
4: Wala na nagbayad. Bayad magyapo na.
0: Pero at least
4: sila
0: ba?
4: Sila na capable mo, Peter.
0: At least.
4: Sa pagkakaroon.
0: Katropang Philip, wato igyos Win Gatchalian.
4: Kasi na ilidiratos Win. Nadi ay.
0: Gap, diriba, na ilidirato, walang takao yun.
4: No.
0: Although, gahapon mga katropa, ingon mga kakamping nga, but-but ko na itong tanan. Ingon sad ang mga DDS nga, matay tinuod yun. Pero arita, piyo nga na to, disregard the political affiliation. Di man kita kaprobar, intuto katropang Philip, ang kortir may makaprobar. Arita's duldo, all's tinuod.
1: Bullseye!
0: Ingon si Cynthia Mostrado nga, basig wala na sa atubangan, sir, kaya basig ang dili na brief yung
4: gulo. No.
0: Basig sad, wala masag ko kakita. Pero lupig siyang Idol Rubin, gahap ko. Nagka-prangka pagka-istorya, no? Daghan magiging nisaway ining Rubin Padilla katropag Philip. Pero kaingon ko nga, og naa kay amigo nga kanang imong unahon. Yung kanay Rubin Padilla. Bahala mag-inaon sa minalitog sa tinarong na agad.
4: Pag-inaon mag-ing buto, Remulia pa.
0: Kay gahapong adlawa, naglibog sag ko. Og ngano man mga katropa, ngano man katropag Philip, nga, hadlok magkay sila sa mga Marines.
1: Bullseye!
0: Anong hadlok magkay sila sa mga Marines? Gadi man, ultimo ang pagpasod, ha? Although, ingon na Zun Vic Remulia, pakita sa kuning video katropang rap-rap, sa pagsod ba ta? Huwag pa ta mabot sa statement,
4: wala, ha? Wala pa.
0: Kay galibog yung kung anong mahadlok mamo, panlitang na makak ng mga Marines, hala! pangitaig buslot, pangkasuhi. But at least we would listen to them. Gumikan kay maunay essence sa gitawag na itong demokrasya. Doon na matay kagawasan sa pagpadaya. Di ba na pwede nga kamoray mga istorya, kamoray mamasangil. Kung niya, ugbawasan mong pasangil, mingon din mong fake news now. Iprobar! Kaya ang Marines, doon ay mga videong gida. Doon ay mga hulagway. Na sila ebidensya. Now, imuon nyo na ng trabaho niya. Nga, iprobar nga dili na tinood. Pero, nung ka, katropang Philip, nga atong pugnan nga makasulti ning mga tawhana. Gapon, ang sila itabo. Although, may rason ko no si John Beck Rimulya. Ay, pakita sa video rap, unya. Atong paminaon ang pamahayag ni John Beck Rimulya. Ha? Ignakog ready na ang video katropang rap. I-play rap. Mauni na hitabo dito, Senado. Oh, nawa. Deng soda. Nawa. Kanang gablo, John Beck Rimulya na. Na. John Beck, ipog nga niya na. Purti pangusog. Purti pangusog. Uy! Nangusog. Eh, pakita ay atras kamera po niya. Pakita. May laman mong tao mangusog.
4: De, para narsiya.
0: Pero maburot ang naong dap ka. Ano, ano? Oh, John Beck Rimulya. Wa kuno niya gipungan. Pero i-pause rap. I-pause. Tanong naong. May masol ba na? Oh, oh i-pause. I-pause. Oh, ay sabi ka. Kay, i-play lang na di rap.
4: Si Robin may wa nangusog. Tanawa.
0: Giwaklay sa Robin. O saka. Niya, ato paminaon ang iyang rason. Kay, di man pwede, mga senador, benin na nun, sila si P.A.K. Tanor, di man na pwede hindi mo pasudlon. And, Canadian Senado, di sana pwede nga di pasudlan sa mga tao na, as long as dili ka threat.
4: Correct.
0: As long as wa kay binuang gida. So, atong paminaon, o, kay, isyo man godron nga, iyang ipungan. Unsa man de ka, empleyado man ka sa DILJ, ikay pinakataas diya. Oh. Ang DILJ, under na sa Executive Department. Diya sinaduwa kay gahong. Nga nung, no, tanaw ako. Pero, kaning purmaha, matod pa niya, ni Agil.
4: Madaw nila sa Super Saiyan, ana naman.
0: Bito, no?
4: Madaw na na.
0: Niya to'y play ang iyang rason, ha, o gusto iyang gihimo, ano eh. Di ba kanikalibang ngonsan? Mora mag-utong. Ayaw. Play na to, i-play na to, i-play, i-play. Pwede ba
5: ako? So, I have to
6: pumitigil.
7: Yeah, I have to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila eh. Diba? Pumunta ako dito para mag-confirm lang may sign eh. Kaya siguro yung procedures. So, nung paalis na ako, bilang nag-review na rito, eh, I just had to protect myself.
0: Ah, paalis na dahil kuno siya katropa ka, Philip.
4: Gisugat
0: na siya. Ah, dara.
4: Kana na ba? Kana yung picture ba ipakita katropa?
0: Wala, gisugat na siya. Wala, right?
4: Diba? Padong si Agi. Ano yung itangan mo siya?
0: Mau lagi?
4: Muna nangusog niya, bahawa! Tabi!
0: Kay oh. Mato pa niya, pamina ha, siya kapadong na kumagawas, wag ni ingon nga akong ipugnan diyan, ha, siya?
8: So is it your intention to block the 18 Marines, sir?
9: Especially sa Terpia, nagre-reklamo po siya, sa Ter Robin, kasi hinaharang niyo po.
10: Hindi nga, palabagisa nga lang ako, di ba?
8: Opo.
0: Ah, padong siya gawas, di ay.
4: Pero,
0: nareklamo mga senador, di ba na pwede ni Modi hapog nga mga senador, kay ilan ang balay?
4: Oh.
0: Pero matod pa niya katropang Philip nga. Padong.
4: Padong, kagawas sa'yo. Naghanggi sila.
0: Now, di arasat ako to. Di arasat ako.
4: Pero matuwa, di ba?
0: Pero ako, ako ni Toho. Toho kay kung anong John Beck Rimulya. Okay. Nga, wala mong kuna niya pugnge. Play kong tiwasang video na po. Mong kuna niya ingon ng ipugnan.
4: Wala na pugnge.
0: Wala, padong. Kasi gawa sa timing lang ba? Darawa, o. Dara, John Beck Rimulya. O, dara. Wala niya pugnge, oy. Ay, ipugnan kong taon.
4: Lala. Siya ginuot ni ay.
0: Giwaling rabagin ng Rubino. What? Saan mo na yun ang imong masol-masol?
4: Siya'y giduot ni Ruben.
0: O, tanawa.
4: Oh.
0: Oh. Oh. Walay, wala niya pog niyo. Si Ruben, wagig yun na diya. Kaya iyan ang balay. Balay nas mga sinadar.
4: Nagsugat sila, nagsugat. Gawas mo siya.
0: Wala sige siya kalikay.
4: Naghahal mo kayo yun.
0: Maosad lagi, kasabot rako. Kaya sakto, tinawa, nagingon dyan.
4: Bek, sakto niyo kami. Glooy kay kami. Ikaw rang osa niya.
0: Ayaw na lang na ninyog isyuha. Now, arita sa main nga panghitabo.
4: Bullseye!
0: Ano man?
4: Siya lang usa.
0: Hmm.
4: Yan napabiyan na siya gaut.
0: Naasa yung mga kaoban eh. Naasa yung mga
4: kaoban. Wala man niya pilog doot yung kaoban.
0: Ang anong nagpahirom sa seri to.
4: Hindi ba doon? Nagigawas?
0: Katropang Philip, anam-anam mo, tadi kita. Sa taas mag ito, naabtan mag alas dos hapon in town. Gikas buntag. Namdo mo, nag-coverage ta, alas zis buntag.
4: Oh, alas zis yun.
0: Naabtan mga katropag hapon.
4: So 11, 12, 1, 2, upat ka oras.
0: Now, katropang Philip, May testimony agad. Ang 18 Marines may labot sa anomalia sa flood control projects kay matod pa nila sa ilang pagpangangkon si Lightig deliver og maleta. Na sa may rason nga nakapaghat kanila, ipakita ng video rap. Ganong naaman sila dito ron? Ha? Kay, at least ba, may bawa na to. Namang ko yung istorya, de, pasangil na sad. Although, timing kayo, pasangila nga, diyang nagpa-interview, karon pa na masangil. Diyang nagpahigayon og Senate Blue Ribbon Committee hearing, timing sa kayo nga si NBI Director Matibag, nakasecure og affidavit, gikas mga kabanay. May sa kayo. Purting yun, timing agahapon yung adlaw. Now, sa may rason sa 18 Marines, nga nung musaksi man sila. Okay, og imong kwintahon pag-ayog yun, og mag-iskot ka, og pangwarta lang, mas dako tingalig mahatag nga kwarta kini mga kurakot. Kay dili man lalisonon og nawagtangan batag kwarta.
4: Correct.
0: Trillion ang nawagtang nga salapi. Dili na nalalisonon, trillion nga kwarta ang gilambigit ini. Dunag yoy nangawat. Ang question na lang, kinsa mo'y utoks pagpangawat o kinsa'y kawatan? Na'y kwarta yun? Na'ang kwarta? Dili naman question o naabay gikurakot na amang yun? Na'y gikurakot, na'y nangurakot, ang pangutana na lang anig kinsa. Na huwag imong timbang-timbangon, mas kaya tingaling mo offer o kwarta, kaya ano ba, tanawin to ng anggulo. O atong piyongon ang atong mataw niya, ikaw mo'y 18 Marines, o purely pangwartang imong gusto, mangita yung pangwarta, unya, way burilyaso. Kaysa, mangwarta ka. Unya, risgo imong pamilya. Kay gapon, niya pasangil, nagbayran ko nung tag 5 million ang oo. Pero, og imo nang ibugti sa karisgo sa imong pamilya, timan ni Manggod, pragka-prangka pagka istorya, mas makatuo ko sa 18 Marines, although, dili tanan nilang gisulti ang Richo Tagtuo.
4: I-verify pa na.
0: Pero, ban. Og imong piyungan, di sa nimo tan-aon ang or paminaon ang ilang testimonya, mas katuhan nga naman. Gidivulge nila ang ilang pangan. Dili ni pareha itong mga saksi nilang Hontiveros nga way pangan. Ikaduha. Gidivulge nila ang ilang mga naong. Pakita agad, iso agad. Kay, kada kong risgo na agad Robang Philip, ang imong pamilya, oroy. Ang imong mga kaliwat, pwede man na pit on. Ha? Piit mangay senador, kanina ba mga Marines? Piit mangay congressman, kanina ba mga Marines? So makaingon ka nga, grabing risgo ng ilang gibuhat. Kayo purely pangwarta lang, pwede mas sila mangwarta. Be, ari, ka naman ka mo, nagkakuan mo salita, kita, rabami. Bayarin lang tadi, agayal tagamay. Kay butang tag, og 5 million, unya, trillion mo'y nakawat.
4: Ah, warasta.
0: Og sarago ng 5 million. Kaya tingali ng triplehon or bisan pag kanapuon. Bisan pag 50 million ang oo, edi kaya ning bayran sa mga kawatan. Kaya dako kayong kwarta, niya kanang kwarta, kwarta sa hangin na. Unsay rason sa 18 Marines? Palihog ko katrobang rap-rap.
6: I am Christiane Dado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gotesa. Ito sir, hindi ito sundalo kami sir, hindi kami nagpapatinag, nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So ang nangyari kay Tap Orly Gotesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gotesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas sir.
0: Now, katropang rap-rap mato nila, bahalag way bayad. Wako na yung bayad, lalisonon. Kaya di ay pasangil. Pero gimong obserbaran katropang Philip, ang kaning mga nag-iusa naman ni Ron Gold, ka-campings, mga dilawan, mga leftist, na amaron.
4: Makabayan, makabayan.
0: Oh, makabayan black, nag-usa na ron sila. O gaton timbang-timbangon, o witness site, katong mga tawhana, kining kontra sa kay Tano Black, matadali kinituon ni Madriaga. Pero si Madriaga, nawa, ikumpara ni mo.
4: Asa mas Madriaga ron?
0: Asa may katuan. Ang sundao, nga wala malambigit ng isyo, or katong priso ng daan.
4: Kidnapper.
0: Kidnapper, pagyod. Niya ka ni mga sundao, guni. Oh.
4: Leader, pagyod, gatro, pangyan, lisagang.
0: Oh. Pero, matod pa nila, masaya. Tuo, kita ato ni Gutisa. Ni Madriaga. Tuo, tang Madriaga. Oh. Katropang Philip, kinahanglan ato. Mo tingin ni Rason, kaya nakuha mong guskwarta di ay matod pa sa mga Marines. Muabot og 800 billion ang kwartas malita nga ilang na-deliver.
3: Bullseye!
0: Baka krakonoy gidas mga 18 Marines. So kisa may gasultis tinood, hay man di ang kwartahan eh.
3: Bullseye!
0: Unya kono gipasaligan pananglitan ay kabalaka, kamere bahala. Niya, di rin na kaya buhaton po aning mga nangawat. Teka ni mga nangawat, katropang Philip. Purti mang yung palduha, ini. Lara bagoy 5 million, mailaw na ni Mos. Security is imong pamilya. Kay, tanawa ko do, ipaliw ko katropang rap-rap sa video, ready na to? Katong 5 million, sige, 800 billion. Rabihan ko saan, ni. Paliw ko rap.
11: Okay, 20 na maleta times 3. Sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then,
4: 4 na beses
11: sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan, times 33 months po yan. Then, palagay na lang po natin na 40 million ang isa. Ang bawat bag, meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yun, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan...
12: Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron?
11: Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. No? Ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Paano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po.
0: Now, atong obserbaran ka tropang Philip. Dool-dool pa nis tinood. Kaya nakawat mong kwarta trilyon. So, doon ay chance. Kaya ta, listen sa kayo, mapasangil siya nga imposible nga makawat ang 800 billion. Kaya ang nawagtang kwarta, 1 million ra. Kana.
4: Correct.
0: Pero kani, doon ay chance. Although di ta makaprobar pa nga maogin ang kwarta. Kaya kisabay gaihap. But, nagyoy kwarta nga 1 trilyon nga nalambig, it's corruption. 1 trillion man eh. Doon na, yun. Ang pangutanan na lang ron, o kinsay gakawat, kaya ka ng kwarta hapot din nakuha na. Di man na masood o bulsa.
3: Bulsa!
0: Now, sunod ka trobang Philip, kinsa may gipasangilan. Purtin daghana yun eh. Pero focus lang taas mga big fish. Matod pa. Pwede maging daghana. Mabitaw ni nga maglinabanay na ni sila rog maayo niya. Kaya sila tanan malambigit man.
3: Bullseye!
0: Oto, ka, congressman. Doon ay gibutbo-bo din ang flood control sa inyo, ha? Hindi, masugot lang kang di kabahinan bisa gamay. Oto, ka!
4: Susama sa si Manggitunuan.
0: Oto, ka, katropag Philip. Gipunduhan kag 7 billion like Tulfo. Niyawag yung kay bisag piso.
4: No.
0: Kaya itong tanahon ang mga gipasangin lan, og dool-dool bastinood ang pasangil. Ana man ang katropang Philip. Di ba kita magkaprobar ang ato lang ani og duna by chance nga tinuod. Kaya walay chance nga tinuod, mingon kita nga, matay na makakning Marines. Kaya simple, ramang kayo pagpasangil nga binayran na sila. Pero simple sa pagtubagan lang asa sa inyo ingnan niyo yung binayaran nga. Padi ang yak nganong karon ni bali mamukal ito ana mamong BBM. Gani mga tawhana mga hater man ng BBM gani ato. Pero unsa may nakapaliso sa baruganan? Di ba susama ni mga tawhana ang sigpanawagan kani atog never again unya nganong nosab na maning ang nahimo na maning why not?
3: Bulsa.
0: Why not?
4: No.
0: Di ba ka kaling mga loyal kayong BBM? Muna sing-singgit niya to, never again. Niya karon.
4: O sa may mga komentaryo yung Tolfo ka ni Edas Radyo.
0: Now, ato nang hisgotan. Unahon sa to ang hari-hari ba?
4: Hari-hari sa Senado.
0: Sa hari sa House of Representatives.
4: House of Representatives.
0: Kay ang budgeting katropang Philip, di amas mga magbabalaon.
4: Anahala mag-una nila.
0: O niya, ang kining mga daghan kayong project sa flood control, gi-download ning kwarta tua mas mga congressman, wa mas mga senador. Tuas mga congressman, katropang rap-rap. Kay bantay ka ang trabaho, tas congressman, maghimog balaod. Pero sana maroon naghimo na magkarsada. Mamani, dili naman sad na lalisonon kun ni agi bas congressman ang pundo. Dito magyud nilang tanan.
4: Ang anti-counterterrorism, naghimo na og karsada.
0: Karsada, blood control. Dili naman lalisonon. So arita sa hari sa mga congressman, dihang nahitabo kining pinakadakong kawat sa history sa Pilipinas.
3: Bulsa.
0: Okay, nang dahil kay Speaker Martin Romualdez.
4: Unsa man eh, dinay kadto ka Phil?
3: Bulsa.
0: Ayo na, una unsa na to? Isay-say ba kay?
4: Ah,
0: okay. Giun sa man, usa may probar nila nga. Ang gipasangil lan magud ron si Martin. Ang ombudsman mismo mi pasangil. Na unsa may probar nila? Nga si Martin appeal gyud ning kawata, although katropang Philip appeal man siya sa dili, mabasol gyud ato ang anuman. Siya may House Speaker. Iyara man yung mamanduan ng mga congressman, di man kumutuo. Nga di ka kabantay, nga dun ay kinawatay sa imong mga sakop, ikaw ang leader. Ha? Di ka kabantay, di awag kagatanas. Oh, dagkuag budget na yung mga congressman, God. Ano man yung magbabalaod man eh? Ha? Labo pa man si engineer. Nahimo naman yung mga congressman. Di ka kabantay? Ang budget, muagi na ninyo. Ha? Dito, i-download sa imong mga sakop. So, either nangawat si Martin or dapag si Martin. Si Martin Romualdez Bright na unay maglison kong tuo nga dapag na. Dakog-dakog posibilidad nga kawatan yun. Pero di salta kaingon. Nahalay posibilidad. Wa pa may probar. Now, isay-isay may mga Marines. Maminaw atas mga Marines. Kay ang magarita maminaw atong sa to Madriaga.
4: Atas prisuhan.
0: Prison naman doon dahan.
4: Di na makontem kay prison naman
0: dahan. O nga mo ilaing saksi sa diha. Nga mingon nga, matay di man si Martin Romualdez mo nangawat lain man. Pero tigay may ilaing saksi. Kay naamang yun nangawat. Naamang yun. O niya under his watch man eh. Be, kesa may itong paninglan di ay. Ha? Hay mang kwarta di ay na to. Wa di ay nakawat. Naaman dako mang gayo. So, ipasaysay na to ang kang Martin Romualdez dungan sa pagtanaw sa mga probar. Kaya timan eh, last time nagpa-presscon kining 18 Marines, si Stella Kimbo ang iyang bahay na picturean. Ang iyang katabang ni Stella Kimbo, mo'y gadawat. Si Stella Kimbo, nitingog ba?
4: Wala.
0: Wagin mo tingog. Sa pagtingog ng iyang balay, ilado kayo.
4: Apel ba bisikleta ag helmet?
0: Ang iyang bisikleta ag helmet gigamit sa mga promotion dito kilits malita. Ningon ba Stella Kimbo nga AI? Why? Until karon wa pa mutingog si Stella Kimbo. Until karon ang iyang page wa pa gi-deactivate.
4: Ha?
0: Kang Marines may gaingon na to, be.
4: Sila may ka-deliver.
0: Sila may ka-deliver na picture. Gawas o ganang, example, ingon nga, kanang ga-deliver mi ni Philip Serrano og malita o niya ang picture dito sa among balay. Murag, lisod ta diha. Lisod ta diha.
4: Ang gingos 18 Marines katropang Janli, kung naa ang ilang boss nga si Saldico, di sila mag-picture.
0: Di sila mag-picture.
4: Kaya wala naman. Delivered naman.
0: Okay.
4: Naa ang ilang boss.
0: Mag-picture sila o wala ang ilang boss. Gumikan kay kinahanglan mag-probar nga ilang nahatod ang kwarta. Sama sa nahitabo kang Stella Kimbo.
3: Bullseye.
0: Now, gahapon, giunag nila pagsaysay ang Kang Martin kito ang maritong pinakadako. Palihap kong play sa video katrobang rap-rap. Kang Martin Romualdez. Pero sa di pata mag-play video, kapi-copy sa mo di ha. Okay, palihap rap.
13: Wala ko sa pedabit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-concert i-request.
0: Nag-deliver
13: kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina, sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024.
0: Nawa, katropang rap-rap, ane, simple ra kayo. Na makak ni Marines, may ipatres na ka ng plate number ilang giingon. Simple ra pala. Certified sa LTO nga, matay, huwag mo niya marehistro. Ang kuya lang, inigtres, matay, saldi ko yun. Martin Rubal, dapat, Grandia, na plate number, kompleto ang ilang detalye.
14: Napay color.
0: O niya, napakuno yung CCTV. So, saon tama na?
4: Ang yan gingon ka tropang dyan, Lee. Kaya na diha nga area.
0: Na CCTV na. Pwede mo, be.
4: Pwede nyo i-verify.
0: Be, i-verify na dito. Kaya ka na diha ang Forbes Park, 14 na street to ka tropang Philip. Na
4: yun CCTV. Na CCTV.
0: Be, i-verify. Og nabay grandi ang nisod. Sunod ka tropang Philip. At tiwas on rap. Okay.
13: 19,2500.
0: Dayon.
13: Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV doon sa
15: sort. Nang dineliver ninyo?
13: May photo pa ako dito na kinuha, sir. Pinitsurang ko po yung

0: Mingon galeg, wa may kuy balay dia. Aw sokin ni tanan abot-bot na ni. Wa may balay si Martin. Ang pangutana, naa ba? Oy, ang tubag na amang gyud. Registrado masimpangan donate dona gyoy balay des Forbes Parts Martin Romualdez. Kay nakadto mas Amy Marcos agaw biya na sila. So, di ka kaingon tinood pero napay chance nga tinood. Ano timan timbangon to naman ni? Katropang Philip, kita na ako naman taring ebidensya ron. Sunod, katropang rap-rap. Kasi sila ni challenge, mas CCTV.
1: Confirm na ang kanilang individual na karanasan.
2: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng ano, kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Maldes. Sa bahay niya po doon sa ano, Portinara Street po sa South Forbes.
0: Doon ay address, kumpleto tanan.
2: Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami.
0: Kaya ba sa specific nga ako?
2: Pagpasok pa doon.
0: Usang number siya balay?
2: South Forbes po, may mga CCTV po yan sa gate.
0: Hmm.
2: So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon.
0: Pause lang kamay rap. Romualdez, simple ra kayo ni nga ato ning ihimakak. Atong i-deny. Ato adi ha ang management des Forbes Park. Tanawa ang pitsang ilang giingon, ang oras ilang giingon, og naaba na nga sakyan ang nisod. O pananglitag, wa gari halay, pakit ako na may CCTV ng adlawa. Kana, kung di tinood, kadi naman alison nun, og na kay balay na, yung kay balay dito, kanang 14 imo, magyuna. Yun sa Manila paghibaw, posible sad, giing na ang tingaling Amy Marcos. Posible. Pero simple na kayo na yung himoning bakak na ilang istorya, simple na kayo probar. Mm. May hari CCTV, be. Pakita ang CCTV, may ilham na mo na, may mga pictures babaw, katropag Philip. Kaya naamon ko doon CCTV. Bisag asa naaman kay kaning balays mga dato. Mga subdivisions mga dato. Secured kada eskina. Nagina yung CCTV. Kay Martin Romualdez, I challenge you. Ipagawas ko na. Maniya, inom sa Tagamay o Xanton Plus Gold.
3: Imedia. Ang balay katropag dyan ni Martin Romualdez de Sports Park. Kaba ka pila yung presyo?
0: Pila.
3: Pila? Bala manalas ha?
0: Wala ko kayo.
3: Forbes Park. 1 billion?
0: Sus!
3: Di, ano ba? Papiliyon ba tika? A, 1 billion. B, 1.2 billion.
0: Sunod.
3: C, 1.4 billion. D, 1.6 billion pesos.
0: Ari ko sa 1.4. Pila?
3: Wala, wrong ka.
0: Pila?
3: 1.67
0: billion. Tagrabiya, usapa sudunag yung balay.
3: Usa ka bilyon og 670 milyon pesos.
0: Ang akong punto, dunay chance nga tinuod. Chance pa lang. Di man taga-probar. Now, ipakita ang sunod nga video katropang rap-rap. Kay matod pa sa mga Marines, naka-picture may Sir Soldsby. Kaya itong higayun na, wa masaldiko ang SOP, wa gani si Saldiko, mag-picture may kay Aaron i-probar nga naka-deliver. Gimina ko ganing kwarta.
3: Boss, na-deliver. Deliver na po, boss.
0: Og di, oron yung mga angkon silang ilan na dawat. Impas, may asama may itapal.
3: Mo na'y lajik sa picture.
0: Sa atong pagbalik, tanaw na to. Og naabag yung picture sod sa bahay ni Martin. Martin Romualdez. Bakit ako naman sa bahay ni Modest Forbes Park? Og di ba ginimao?
3: Ano ka naghalwang malita na Martin? Asa magkalarga?
0: Kaya di may picture sila nga. Sod ni silang balay. Tanawa si Stella Kimbo. Di hangtod karon ron. Wa na iglongog. Si Stella Kimbo. Wa na tagabaw. Hay na marugi butas ginoo. Kaya iyang balay na picturean asa pang iyang katabang. Nagdas malita. Peningon ba Stella Kimbo nga? Bot-bot man to Marins. Wa ay. Kadungog mong Stella Kimbo ron?
3: Wala.
0: Kaning ila. Doon na sila'y picture sold sa balayeng Martin. Now, og bakak manggani ni Martin Romualdez, tingog, ay Miguel Adilara nang uatin kas hearing rong Lunes kang Tulfo kay hisgutan ta na rong link ni Erwin Tulfo og Martin Romualdez. Relax lang mo di agamay. Sa atong pagbalik, ari sa taten, imo kununing balay na picturean na arid tong mga malita. Now, prove to us nga dili na maoy sold sa imong balay des Forbes Park. Kaya ang imong igagaw nga si Manang na igi-istorya about anong balaya. Igagaw ni first degree cousin. Standby sa itong pagbalik. Katropa Philip Palotso.

0: konsyerto ni mga pahinomdom.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9:00.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
2: Santone Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamagod ko yung UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Pero wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako niya si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Tay, o saan in English? Ungoy, tay.
2: Ay, kasayo na nana.
1: Amo. Bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra, tay. Kay monkey.
2: Kung laki.
1: Ngay.
2: Ayaw.

0: pananaw tungod kay di nataka-klaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium V3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga si Kasubangan. Isip ko sa kasayip ni Spring Gid kong natumar o Premium V3. Di na ko ginasipun o Kasubangan.
1: Premium V3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agyap na itay para sa labing-labing kay misis. Masekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centrum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic.

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:17 na mga katropa. Katropang Philip, kining mong time check, hitod kini kanato sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline vitamin C, maura ni vitamin C, mga katropa nga non-acidic. So pwede namang imnon, gutom ka man katropang Philip, o busong, you can take this any time of the day. Importante nga mag-vitamin C, taaron mas muligo ng atong immune system. Kaya kining vitamin C is the only vitamin nga dili kaya i-produce atong lawas naturally. Nagkinahanglan yung taglaing source. Pwede aritas mga kuan, prutas, mga utanon, gikas mga pagkaon. But the question is, kanus amang kalas ni kaog pagkaon ng mga dunay vitamin C? Ikaw, kung saan magkaan last na kaog biyabas, grabe mag-vitamin C ng biyabas.
2: Biyabas?
1: Preliminary pa, no? Karoon, manggod, wala na may biyabas, Dan. Sa una, sungugon, bito ka nga. Da, wag ka graduate, kaya pa-eskulaon, no? Biyabas man. Pero karoon, kaya wala na may biyabas, Dan, kaya na may mga CR. Importante kaya mga katropa, mag-Santhone Vitamin C! Ang alkaline niya vitamin C. Bullseye! Now, ato lang iklaro, purti naghana silang statement. Mo-focus lang ko baga katropa sa katopitang dulduols tinood na may uban itong mga pasangil ang mga marines nga sa akong tanaw, muraga kinanglan pang palagmar maayo aron makakita at ebidensya nga duols tinood. So, aritas katong dulduols tinood, mo'y atong focus, hindi ko ma-focus atong uban kay mahurot sa atong oras. So, arita, tiwaso na to si speaker. Palihog ko pakita, Rap, sa katong testimonya. Diin ilang gisaysay nga didto nis balay ni Martin Romualdez, Diaz Forbes Park. Palihog ko, Rap. I-play na tong video.
3: Ang bahay, ayan. Ayun, sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? O.
4: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley.
3: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa salas o saan?
4: Yes po, ma'am. Sa sala po.
3: Sa sala, oo. Mukhang ang pamilyar, opo. Kailan ito?
4: May video po yan, ma'am.
3: Ah, may video siyang kasama?
4: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
3: Ang bahay, ayan. Ayun, sumunod.
1: Okay, katropang Philip. Kani ko, no? I-pause lang diyan, i-pause na pita, oh. Kiniko nung balaya, dito kang Martin Romualdez ni. Pag-deliver ni nila sa maleta katropaga Philip, pag-deliver sa maleta dito sa ilang balay, Des Forbes Park, o sa ipong ni Amy Marcos, gaig-agaw, first degree cousin. At tong higayon natin nga lang, di pa kayo grabbing ilang away, although, huwag doon na yung balay na yung gagaw. Kay, kanibi, as Amy, mo bin ni nangumpan niyang BBM, sila biyang Martin Obana, na dili na bagong balay ni Martin. So katog is Amy siyang balay, Diaz Forbes Park. Matod pang Amy, familiar yung balaya. Now, kini, House Speaker Martin Romualdez, papagawas og statement niya, kang kining piktura, di ginis imong balay.
2: No.
1: Ah, kaya aron, atong ma, klaro, og imo, kaya og imo ning balay, unya na yung mga malita, samot migto, hilabi na, nga under your watch nahitabo ang pinakadakong kawat kay ikaw lagi nangawat ka magsawa liable ka ining tanan. Liable ka ining tanan under your watch ni kamo de mga congressman implementor ani mayngon tuod ka nga ang tig implement ang executive imo na marong gitod kanta naman ni mo sa BBM but diya gi-download ninyong kwarta sa tanang mga congressman. Ah,
2: dagkoa ning malita.
1: Martin Romualdez, balay ni Nimode. Be,
2: wa pa matingog si Martin, wa pa
1: matingog. Pagsabot mo, sila kimbo hangtod karo wa pa mamutingog. Kaya na may picture. Video man ko noon Naasay baga videos. Now, pagawas ng statement nga di man akong balay. Simple, undang ang istorya. Pero bakit ame, kuhang ko nung, taga-media ko nung diha, pasudli ko nung diha yung Mumbai.
2: Gisak kayo pag-helicopter.
1: Bisa, kanilang sala. Sala mo. Helicopter? Bawa, nabiyak ka dato, biyan eh. Hey, kaya na ako nung pa, kanis, na ako nung part ni nga, sala ko nung Martin, ingos ay mi nga, familiar kayo. Be, pasudli ko nung media karon da yun, be. O, pasudla ko nung tanang Des Forbes Park. Ayaw lang itong mga privado. Kanilang, sala lang, sala may ilang giingon. O, kanang sala, di magkakaingon privado na kay pasudlan mo ginanin mo. Sala para sa bisita man na, be. Ato ko nang itandi og mao baning balaya.
0: Kanya provide ng CCTV. Sulod si mong balay on that okay, day.
1: Ata, oh.
0: Kung wala by video.
1: Oh, kay
0: basi on ra mana. Mingon sa katrapang dyan li. Ako ning balay. Oh. Pero di na tinood.
1: Oh.
0: Mahimo ba? Makita na itong CCTV.
1: Ano?
0: Ibang balay.
1: Aron, maundang ng istorya.
0: Kaya inigtanaw CCTV, uy, blanco, may now, kadlawa.
1: Now, katropang Philip, si Martin Romualdez, ato naman, ato tahi-tahi o na, giimbitar gahapong adlawa. Wa mo to nga, katropang Philip. Wa mo pa hi, wa, saan mo pa ibaos rason? Basta hindi kalig, wala niya gi-acknowledge, kilalisonon pa man. O kisagay, gadas rindas panggamhanan de Senado. Now, imbitado siya sa Senate Blue Ribbon Committee organized or headed by Senador Erwin Tulfo. Now, una lugar, pangkahan ka mo, kamo mga naminaw, di sa takaingog bias, nga, di kayo ko musalig ni Erwin Tulfo nga muda sa investigasyon sa flood control nga naman. Public knowledge, accessible ni nga impormasyon diya social media nga si Erwin Tulfo tapto sa mga party list nga pinakadakog na kuhang pondo sa flood control projects. Ipakitag balik ang gahapon, rap. Si Erwin Tulfo dunay 7 billion nga pondong nadawat gahin alang sa DPWH. Adtong 2025 katropag Philip nga fiscal year. Siya mo'y congressman kay ang budget katropag Philip himuon na a year before.
0: Correct.
1: Ah, bago siyang na senador. Ah, pero atong 2024 ni giula nga budget. Ah. Siya, no, iyang pangano?
0: Bihano.
1: 7 billion kang Erwin Tulfo. Now, mao man ning budgeta ang giconsiderar nga pinakakunakot na how would you expect nga walay bias si Erwin Tulfo nga siya mismo na amay 7 billion sa ACCIS. Kining ACCIS,
0: Anti-Counter-Terrorism.
1: Yes! Nga nung naamay para sa DPWH, ha? Nga, ang inyong party list, counter-terrorism.
0: Ano tamo dito sa Department of National Defense?
1: Basta yung himuan nilagdaan ang mga rebuilding, ang mga terorista. So, usa na sa rason. Although, di taingon mo hukom, sad. Giimbitar ni Senator Erwin Tulfo si House Speaker Martin Romualdez. Pero, mupahibaw lang kung daan nga di sakay ko patakang salig. Ha? Di kay ko patakang salig katropang Philip. Gumikan kay kinis Erwin Tulfo. Duna ni iyang kaugalingong version sa gipasikat nga kantang Jervil Luistro. Hinomdom ka kay kaila pa kang Jervil
0: Luistro. Jervil Luistro. One of the prosecutors from the House of Representatives sa kaso nga impeachment.
1: Okay, i-remind mo ha, og unsay nakapasikat anang Jervil Luistro. Di mo ka man sa musikat siyang balaod as congressman.
0: Nakabre na nahimo.
1: Nahinala siya kanta.
0: Kanta.
1: Katong iyang kanta ba nga, nang dahil, kani ba, kani ba?
5: Ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker.
1: Ah, kani, ang nagpasikat ani, si Jervil Luistro. Now, sa may labo ti Tulfo. Katropang Philip, doon ay kaversong si Tulfo. Doon na siya iyang kaugalingon nga version sa nang dahil kay Speaker kay Jervil, grabe, gibaligya, og mingon. O pwede palang mingon si Jervil Luistro nga og aritang Martin Romualdez, malangit ang tanan. Himo na niya. Gamayin lang ko nga kanis Martin Romualdez, anak ni Ginoo. Now, si House Speaker Martin Romualdez, giimbitar lung Lunes, kay investigaran ko no siya sa flood control, ang muimbestigar, si Erwin Tulfo. Now, nganong makaingon ko nga wa ko'y salig? Tungod ani nga video nga mikatapron sa social media. Gatiman, ikanis Erwin Tulfo, Dihang naglingkod si Romualdez, taon niya. Gumikan kay ACIS Party List Representative man eh. Karun pa man imidaog pagka-senador. Naguna mas Idol Rapi. Sa Idol Rapi, katropag Philip, una tong senador. Si Erwin Tulfo, taoning Martin Romualdez. Now, to prove nga, lab-lab kayo yun. Lab-lab kayo ni Erwin Tulfo sa Martin Romualdez. Tanawa ni nga video, unya, o makakita mo ni nga video, timbrehe ko ninyo. Mm. Makasalig pa ba mo nga walay bias sa investigasyon? Bullseye! Makasalig pa ba mo nga kung naisa si Martin Romualdez, tirahong Erwin Tulfo?
6: Bullseye!
1: Ha? Makasalig pa ba mo? Paliwag kong play sa video katrobang rap-rap.
7: Ah. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungin, ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, yung mga kalsada, yung mga barrier, po, po, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez. Kung gusto po ninyo, tuloy-tuloy po yung ayuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod. Eh wala na po kayo siguro hahanapin pa kung Romualdez po ulit. Kasi ng karaming mga kababayan natin, medyo alta sosyedad. Medyo mukhang mayaman po ang speaker.
1: Huh?
7: Well, lang, hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na.
1: Mm.
7: Kung makikilala lang po ninyo ang ating po speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungin, ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Kaya palakpakan po natin, Mr. Speaker, maraming salamat po. Huwag po kayo magbabago at tuloy
1: salamat
7: po
1: din.
7: Magtulong sa inyo mga kababayan.
1: So, ana sila katropang Philip. At itong iklaro, nga, pilian lang itong gipang discuss sa Marines. Nga katong dool-dool sino. Di man
0: itong arang tanan sa programa.
1: Di man masood tanan, God. Now, katropang Philip, tanaw na to, kay gahapon man, God, si Senador Erwin Tulfo, usas gingan lang nga nakadawat sa maleta. Naari, atong timbal-timbangon, og dool-dool bas tinood, nga, makadawat sa maleta. So, unsa may requirements? Una, kinanglan, magbabalaod ka, labi na yung congressman. Kay sila man eh, tuwa man nga to. Ang pundo katropang Philip gihapak ang mga senador rare makadungog ini nga mo bitong wa kay kumuhisgot og senador kay rare makadungog senador magpahimog karsada pahimog flood control di man rare gyud kayo
0: na nila prioridad
1: dili na maoy ilahang focus ang napagya gyud ang mga congressman kay ang congressman katropang Philip ang budgeting tua Manila so tanaw na to, si Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo ba, dunay gahom sa budget. Congressman siya, de. Atong higayon na.
0: Rafi Tulfo?
1: Ano, Erwin?
0: Erwin.
1: Congressman. Ikaduhang requirement, aron mabahinan ka o pananglitan yun, dunay kinawatay, suod ba siya sa administrasyon? Suod ba siya sa leader?
0: Piri, suod.
1: Suod kayo. So check po, Ross. Wapa ta mag-ingon na nga, nangawat siya. Now, doon na ba'y dokumentong magsuporta? Doon na ba'y budget para niya? Aron ta makaprobar ni Erwin Tulfo sa?
0: Ni Erwin Tulfo.
1: Ano man na to?
0: 7 billion, 10 billion niya budget.
1: Check, Japon, kayo panalitan ha. Si Erwin Tulfo, congressman. Si Erwin Tulfo, suod ni Martin. Pero pag check na to, oy, wa may budget ni si Erwin Tulfo. Murag 1 million ramang iya.
0: Wala.
1: So di na kumutiwas na o discuss. Kaskas na tag-uras.
0: No.
1: Sa tag-oras. Morning nga, ako lang gipili ang katong dool-dool sinood. Dekan man gud ang giistorya sa 18 Marines niya. Ako mismo personally. Doon ako nakita nga murag magisagulan nagpolitika. Mong mamili ko sa DI ebidensya plus katropang Philip ang dool-dool sinood. Now, areta. Erwin Tulfo, giyon sa pagdawat, palihog ko rap. Erwin Tulfo. O niya, sayron dayo na to. Aliyo ko.
8: Walang pangalan kung sino. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Si, sinong may alam nito?
6: Dito po, si...
8: So, babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo?
9: Ako po, magandang maga po yung... Yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
8: Mm. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
9: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang beses.
1: Hmm.
9: Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
1: Walo!
8: Dalawang maleta, anong size?
9: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
8: Small. Ano ulit naman ng small?
9: Nasa 22, 25.
8: Okay, and then medium?
9: Yung medium po.
8: Ay, medium pata yung 20 to 25, no? Tama ba?
9: Maliit po. Yung small po.
8: Okay, tapos yung medium?
9: Nasa 40 to 50.
8: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
9: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
8: Anim na gano'ng kalaki?
9: Halo-halo po.
8: Halo-halo na.
9: Opo, so, Your Honor.
8: Even assuming small lot, kung anim sa 25, at least 150. No, at least. Saan ng first at saan yung second delivery?
9: Dito la sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
1: Okay, pause na kamay. Diri na sad na to, katropang Philip. Atong, kay, na-check naman, God, si Tulfo, una, 7 billion ko nang iya. Makadawat ka likag, gipunduhan kayag 7 billion, lakas-lakas yung gana. Ha?
0: Anak ka, speaker, anak.
1: Anak niyo, helap. So na kag dako, paka og pundo ni Zaldico. Tanawa, oh. Si Zaldico, atong gipasangin lang porting kawatana yun. Wanted na Zaldico ron. Patabang patas international community.
0: Ako sa sinadong
1: kang Zaldico, 6.8 billion ra. Ay, ganyan kang Erwin Tulfo, dili man sa Marines nga data. Sa Congress man nga data, tinuod man nga 7 billion ang ACCIS. Siya may congressman na to. Siya may representative. Wata maingon ng urakot. Pero naa siya anang punduha. Now, naa ko no'y balay sa Green Hills. So, ang pangutana...
0: Atong mayitaong address ni Erwin Tulfo.
1: Ang pangutana na to, katropag Philip. Do na ba'y balay sa Green Hills? Si Erwin Tulfo. Bulsa. Bao mo stubag kay og way balay katropang Philip. Amo na giingon nga butbot sa ding Marines. Butbot sa ding Marines katropang Philip. Og walay balay si Erwin Tulfo. Diyan napitas may Green Hills.
0: Senator Erwin Tulfo owns a residence.
1: Are.
0: In the exclusive Green Hills East
1: why Village. Why daghang istorya?
0: In Mandaluyong City.
1: Paliog ko na ako isgisend nga video rap. Dalaw na to, og dul, wa, pata mag-ingon na nga rakot. Ang ato ba, ang dul-dul, bastinod, na, kung ba, naabot ba sa itong mga check mark? Kaya na ato yung uban, pang divulge ang 18 Marines, daghang kay impormasyon ng uban mangod, dila sa kiko palabig sakay, kay naamay mga ike sa kuang, nakita. So dili pwede nga atong pakaulawan ng tao og way siguro. So ari sa atas katong daghag check mark kay mahurot sa atong oras. May tanaw na to si Erwin Tulfo, do na ba'y balay sa Green Hills? Romualdez, do na ba'y balay sa Forbes? Public knowledge. Si Erwin Tulfo, gireklamo din ni kaniadto silingan basta di sa hingatag og kamunggay. Paliog ko pakita rap ining video. Uy, sige lang. Ingna ko ready na. Kay og so, imong i-google katropang Philip, si Erwin Tulfo na pagya nga naa gyud puyo sa Green Hills.
0: Lagi na sa exclusive.
1: Exclusive
0: Green Hills.
1: Naa gyud siya nagpuyo. Diagali video. East Village. Diagali video nga nakakita siya away siyang silingan. So check, ang ilang gingon, nag-deliver mes balay ni Erwin Tulfo dito sa Green Hills. Check, katropang Philip. I don't know
10: where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel. Because...
1: Mapapalayo ko pakita, na okay na dong ang video? Hinay ka itong internet? Okay na?
10: We have not issued any clearance, Senator.
1: So, oh, nag-away ni siya sa ila kana mo namin ni Morgna ni mga homeowners ko diya. Oh, pakita ko rin. Pakita itong video. Kaya at least to prove nga nagibalay. Kaya may yung kadiha nga oh, dito na ko gidiliberan si Erwin Tulpo sa Paril. Unya. Wadi ay balay. Ang balay nito, Philip Seruano. Di sa takapasangil ng Erwin. Ang gawas o si Erwin ni supply babaeng Philip.
0: Tana.
1: Diya.
0: Ako yung supply babaeng Erwin.
1: Pero ayaw na nang ninyong isguti ng mga babae-babae. Ako
0: yung supply babaeng Erwin.
1: Oh, pala eh. Kaya
0: video.
1: Wala kay video. Ato kanisa, kanisa. Ay, balay ko rap. Oh.
10: So, I don't know where you got your information, oh, Senator.
1: Green Hills East Homeowners. Erwin Tulfo.
10: I can also sue you.
1: Diyan, kontra o, kontra silingan.
10: Because we have not issued any clearance, Senator.
1: No.
10: So, before you start talking, you make your facts right.
6: Katunayan.
1: Ah, okay na, okay na. Bulls. Doon na, balay, check, yun. Isumpay rap ang giingon sa mga Marines. Tanaw na to, atong analyson, di ta mo hukom nga mao na ginihitabo ng awat ginis Erwin, pero dool-dool giyod sa tinood. Una na, amasay pondo 7 billion, saan taman na pag-explain? Ikaduha ka trupang Philip, si Erwin Tulfo, parang hanlok yung kayo yung investigasyon na. Tungod biya yung Fed control, ni gawas niya, sometimes we have to bend the law. Una, ngilad kayo, ako, eh, no? Og mamugos yung mga nakakuro mo, ay nyo na. Pero tambag na ko sa faction diha, sa kaning Gatsalian faction, ilisin ninyo, ayaw si Erwin Tulfo. Ang padalha sa investigasyon, og naamagay mo inyong kaugalingong Senate Blue Ribbon Committee nga naman. Dili na nila lisunon nga nabasay 7 billion para sa DP. Atong budgetang pinakakurakot na amang yun. Kangilad, ikay mo imbestigar ang pinakadakong kwarta diha agi ni sa imong mga kamot.
0: Bulls. Oh. Kani ko madutlan.
1: Oh. Adi ba?
0: Pagka na malignaw ni
1: mga ilan mga god, eh, mamao gani ba? Musamot o guway salig ang tao ninyo. Ha? Be, malalis pa dito ng 7 billion diha magyuning Erwin Tulfo. Aksi IS mangyuni. Dokumentado man ni diha Congress. Diha mangyuni. Although nalisonon, kon nang urakot pa. Pero ng ilaad, huwag ikay mo imbestigar. Kaya huwag mag-itao nga maluto sa ang kagalingong mantika. Ha? Nga tinuyo. Dahil usahay, maluto tas itong mantika, pero ganang tungod sa itong katakres ba? Ikaduha, ang pinakadako nga gipasangin lan ani si Martin Romualdez. Tapto silang BBM. Si Martin og si Erwin Tulfo, pwerte ng suura. Gani, hapit na lang ni Mukis in taw lapalapang Martin Romualdez kinis Erwin Tulfo. Kita mamos video. Usay poong niya. Ha? Malalis na ito na. Ikaw, ako prangka-prangka katropang Philip, porti maging sa ura na to. Simbakog, mangawat ka. Muna ako'y mo imbestigar. Muingon niyo ko nga di na si Philip kawatan.
0: Oh!
1: Tungod sa atong kasuot.
0: Correct.
1: Ha?
0: Munipinsag yun ka?
1: Labi na nga, imo kong gipiksan.
0: Karon, si Martin Romualdez, may imbestigaron.
1: Okay, di magkumuto ko nga, walay blessing ni Martin Romualdez kining 7 billion for Erwin Tulfo. Imagine,
0: siya i-allocate ano, ay sila
1: sa saldiko. Sa kadaghang mga tao, si Gundas iyan dugan, ang iyang nas dugan yun, kanyang magyan si Judas, si Drake, si Yida. Iya man yung partilis ng tingog.
0: Yeah,
1: pero ikumpara sa katubitang wa sa iyang kasing-kasing, na kanang dili, apel siyang pamilya, o grangkingon, imagine na, ang BFF untang saldiko, ni Martin si saldiko. Pero gilabo ang Erwin Tulfo, imagine na na.
0: So, masigaw ano tila sa gini dito?
1: Wa, takay ba o? Kana siya kinahanglan pa nang iprobar. Pero, dili lalisunon nga porti nilang suura.
0: Katropang sanli kung
1: sumunod ka ba? Walay pundo nga dili muagi sa House Speaker.
0: Kung walay pirma.
1: Oh.
0: Katropang sanli, anin.
1: Oh.
0: Di ba duha ka investigasyon?
1: Mm.
0: One is the Senate Blue Ribbon Committee headed by Senator Pia Cayetano. And then the other one
1: Aspia,
0: was just created.
1: Ang mga, mo bito nga, pranggahan to mo, di kay kumuhisgot aning mga senador nga naman. Layo, although na ating alit chance nga nakakwarta, but maghisgot ka og pagpangamot yun na, pagpangunay anang kinawatay, posible man god ka ang mga senador gitigaan og budgets election. Posible man. Pero dili magod sila mo inangunay atong stay sila ay utok, igor sila nilawat sila kwarta para sa eleksyon. But that does not mean nga, nangurap na. Pero nalisonon pala. Gina kong nalisonon. Arita focus sa congressman.
0: Karon ba? Duhamanika Senate Blue Ribbon. One is headed by Senator Pia.
1: Yes.
0: One is headed by Senator Erwin Tolfo. Now, ang usa, naglambigit nila ni Tolfo and other senators and Martin Romualdez. Now, unsa may mapaabot ka sa investigasyon karong adlaw nga Lunes,
1: mo'y
0: gingon.
1: Wagi na.
0: Now, ang pangutana.
1: Ikay Erwin Tolfo.
0: One is targeting these men and women in barong suits and the other one, mo investigas ilang suod nga amigo. Dili ka ha, kagaling investigasyon nga umabot, mo'y pag-absulto.
1: Posible man eh. Eh sila may muda. Posible man lang atin. Di man ninyo balay nun. Arm natin. Oh, di gina.
0: Di ko niya. Mo'y pag...
1: Ngilaan kayo.
0: Investigasyon sa other blue ribbon.
1: Si Erwin Tolfo, nakadawat ng 7 billion sa iyang panudlanan. Wata magingong gikurakot, pero ngilaan kayo nga siya mo investigar. 7 billion ang imo, niya kahilas ko ni mo mag-investigar sa uban nga minilyon lang.
0: Wata magingong gikurakot. Pero dahil na masangil, kaya giniliberan siya, og minalita, walo na kamalita ang naisap.
1: Dahil na masangil. Og ako'y Erwin Tolfo, kauaw sa gamay do, eh! Masig, mo may paglagsan ni mo, last term na ka! Mani ikaw, baya ito'y nisikat, baya kayo na yung bendalo. Kaya na kay mga gustong ipatuman nga, waas balaod, pero sometimes we have to bendalo! Uy, muna sa investigasyon, usama ng uto ka! Erwin Tolfo, por Diyos, por Santa do! Kapoy ng style sa puton tag bunda sa iyo.
0: Balitar ka, balitar.
1: Meron siya sa tagamay. Lunes
0: sa
1: buhon.
0: Komentaryo. Way isugay.
1: Diba? Lunes buhon. Way mga dagkong balita. Atiwason ta eh, kay Erwin pata.
0: Erwin.
1: Wente man, Erwin. Wa pa na ko hisguti ha. Nga mamili. Lekag babay.
0: Uy! Nakakabidyo.
1: Na.
0: Ay,
1: no. Erwin Tolfo. Although, normal man is mga laking doon ay kwarta.
0: No, normal.
1: Pero at as a senator, kanay mo'y klarong ethics complaint.
0: Oy!
1: Kanya, ang naay video gyud si Rafi Tolfo. Na.
0: Rafi?
1: Diba si Rafi Tolfo, hinumdom ka si Idol Rafi, gidungog na gini kay
0: endorser. Pero man to siya mo sayo.
1: Si Rafi Tolfo, praga-prang ka lang
0: endorser. Diba? Or semi-hubo.
1: Si Rafi Tolfo, endorser, nagpautog.
0: Pautog.
1: Adela na ko hingan lang, kay produkto, negosyo na. Pero endorser nagpautog, pinakaunang endorser o pautog. Sorry sa termino. Sunod, doon ay usaka Viva Artist. Viva Max.
0: So,
1: ningon nga si Rap, ay Rapi gito, kay si Senador nga ang sugod sa pangan, letter R.
0: Yeah.
1: Unya ang katapusan sa pangan kay Y, yan napag-i-F. Napag-i-F. Di, wagi lahin, Rafi. Listen man yung kayo na. Nga motip ko noog tag 250,000, pinakagamay.
0: 300, 300.
1: Sayaw pa lang yan. Wapak ko nung ilabot sa performance level.
0: Wow.
1: Kanin mo yung ethics complaint. Gahap, ito nakalabay yung adlaw. Di ba na yung video sa Rapi Tolfo? At tubangan sa mga babaeng gahobo?
0: Ipakita yung kamay-gamay lang. I like it full.
1: Hilan mo nilis. Pakita. La, Idol Rafi.
0: La. Asa mo rin to kara?
1: Idol Rafi.
0: Diyala sa kotob, diyala sa kotob, diyala sa...
1: Hoy! Usapan eh! Niya, usapan na, Rapi Tolfo!
0: Mga dugdahan man eh!
1: So, kani mga tulpo, idol ko niya.
0: Idol.
1: Di ko mahoko man eh, prangka-prangka lang pag-istorya. Although, di matay nanig binuhatan. Pero kasuway si tagsod o mga bar kanya, do. Pero di, paka...
0: Di makakonsyala to!
1: Di, sa gusinador at...
0: Di
1: makakonsyala to, sad!
0: Konsyala ka!
1: Nailay, sad!
0: Pero wa man ang ethics complaint ang konsyal.
1: Wa man ang konsyal. Pwede rin tatak-tako na time. Di mo na makabuhig pamilya in town?
0: Kasi nga doon ka?
1: No. Nila na?
0: Na-ethics complaint? I mean, na-ethics committee. With upper and the lower house.
1: Niya.
0: Na ganigitanggal? Sa ethics committee sa House of Representatives?
1: Commercial staff. Sama niya, check. Commercial taga may lang.
0: Commercial
1: taga. Bubo lang katropang rap-rapo niya. Check tagbalita.
0: Oras, thanks FM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:46.
11: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
12: XFM.
13: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
15: Lina at Inilio, mayo ang Santon Plus. Lima na dinik na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na gugo. Kaya ito, dili man, basta mag-inang ko sa Santon Plus.
13: Kamusaan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
16: Ay, bukong ano yung mataan ka, oy? Sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
17: Ah, mas bongo si Papa Maki. Nakanungo ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsa yung kainday. Pasinsa yung kainday. Kaya kutobre kustulo. Kutobre kustulo.
16: Ay, ah!

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina. Standard time, alas 9.49 na sa Kabuntagon. At ang time check, mga katropa, hatod ka na to sa San Phone Gold Coffee Mix.
2: Wow!
1: A San Phone Gold Coffee Mix, mga katropa, kinima o'y labing lamian, labing bago yun man, labing epektibo. Nga kape, katropa, dyan le. Kapigan kay, naadini ang sangkap nga wala sa ubang mga kape. Dr. Remilito Oy, adunay kapin sa usa ka libo ka brand nga magkape sa tibok nasod. But this is the only coffee katropang dyan li. Kaya adunay glutathione o ingon man mga katropa, kinini ang glutathione o kinini ang
3: collagen.
1: Collagen. Nga pampanindot sa ito ang panin. Ang uban nga mga kape, pero kining atong kape, walay palpitation, ingon man, ang nagpatamis ni mga katropa, ang stevia.
3: Magsan Phone Gold Coffee Mix!
4: Bulsa!
3: Ikas ka ba, hindi? Subok nga balita, mga katropa. Amahan, gipuspusay kahoy sa anak. Patay, katropa ka Philip. Nagkastand by na speakers din niya sa katropang Benji Talisik.
4: Live report.
5: Yes, good morning, karabang dyan di. At walang karabang dyan di. Huwag din ay puspusin kahoy kundi itigbas ang kinibaog amahan.
3: Ikaw may gasend, ane?
5: Karabang dyan, karabang dyan di. Kay base report para sa polis o niya karoon, itinaw sa mga sa pamilya sa apo o ganag ni maog ang biktima niya itigbas ni kay base ko sa kini. Sila nakuha nga
3: paita, no?
5: Information o kaya report sa doktor kay ilang mga gipukutan na kaya naman ko yung bundo kung kanyang mong biktima karabang dyan di o kaya siya mata yung mga kaningguan. So, ang giing ko sa doktor, nga wa dili inagyan o bundal kahoy kundi inagyan kinitigbas gamit ang pinutim sa pagtigbas patay kini maong nga biktima. Ang galing biktima, mao si Nemesio Libron o si Delos Anjos samtang ang anak mao si Kwan, kanyang ang boto anak? Makoy, no? Makoy, Espanyol, Libron, katropag, Jerry, katropag, Apilip. Nasa rin nga kapong adlawa, nga kini maong nga biktima na dili sa Kwan, yung umahan. Diyan sa may sitio dao barangay Basak distansya mga siguro mga nas mga 4 to 5 kilometers ang gilayon gigan ani mong atong gilingkod kay mo ni ang balay sa kini pa biktima onya anto dito kataman sa lake kini siya nagpa pero siya kanang lobby hantod nga magbuntag to kahapon dito lang nga ang kining inahan o kining asawa sa kining biktima gipahibaw na lang kataman Jelly kataman Philip nga giguyod sa kini maong suspek ang kining ilang amahan mga pasaluto ko na alasosin ay no so bato nga gi adolido hantod nga nakita ka naman sila kanang Philip nga patay na kanang mong biktima na sira na sabi nga ang kanang mong suspek ka naman sila posibleng doon plano nga patyo kanang amahan kay history way back 13 years ago ang kanang bilibay ang kanang suspek ka naman sila kanang Philip nakapatay na po din eh. Murag ka nang kuha na kay nisuol ang iyang hunahuna ay ang panghunahuna o pangisip kay posibleng nga kanyang tigamitag drogas ni ang kanyang mga suspect kanyang tuhantun nga mato nagkapatay na siya so nasuol si Prisuan sulo si 18 katuwig hantun nga kapagago pagagawas kay naka uyab di siya tapos ang kito iyang nakapuyo gipiansahan siya nagagawas hantun nga namin yun sa kanyang kuha ka ng sigurohi ngayon o niya nagkaanak murag sa pagtuos sa kabanay nga kini maong suspect nga ilang uyuan kuan kanang kumbaga na uli na wa magdahom ka naman dyan ka naman Philip nga kato ni Seoul kagahapon hantong nga diapot punto nga gitigbas ang kini maong amahan sa kining suspect nga anak na sera po ka naman sila ka naman Philip nga ang kini maong kuan ang kini maong suspect may bag po kaya ito lugay-dugay na kato una pa yung una nga nagkapatid siya naglista din sa mga listahan sayang amahan ya may suon nga nagisiplan bat yun no ang kini mong suspect ato ba dyan eh o niya wag magto ang mga iyan ang kini mga pagumangkon nga kumbaga matuman to yung mga kini mahitabo mo itong kaghapon nga pagkapatay sa ang kini yung amahan kini suspect may nagtigbas dito lang nga murag kumbaga gitinoon yun ay nga kini pat yun ang kini mong yang papa o posible kung wala naman nagpan kaya na iyang mga isuunan doon pa siya plano sa ngayon kung doon kaya mga isuunan niya kay tungkol sa kalagot o gila kay Mato ba gipapresyo siya netog 13 years ago sa kanin hitabo nga nagapaday siya. Katapag dyan.
3: Katrapang Benji, pasensya ka potlon, di ka gamay. Kaya medyo taas daw niya, medyo abikis tas oras. Kaya naamso tayo mga kuhan ko, dagko-dagko nga mga hisgutanan. Pwede baka kuhan na lang ka, mag-sitrip ka dito sa lugar diin gipatay o niya, ipang-upload na lang ngayon mong ipang-interviews.
5: Nya, medyo distance siya.
3: Ang, layo ang, diha, ang, pero Benji, madarag lang kao.
5: Lako sa haya ron, yan natin mga interview sa akining pagumangkod, yung apo, yung akining asawa ni tatay ni Misyo o katapang kuhalo side ang kining suspect kung ano na body katapang Benji. So wala ito pinagkaliris update o nagkuna ng katika nagkalaborasyon kini mo ang di kuan kanang DT ako nga paghitabo so kuan kining masubalo nga paghitabo kani usab ka pagpatay sa usa ka amahan nga suspect yan ang anak katapang Benji karon Philip live dinhi sa may Purok usulin ka pagday Purok 5 barangay Taytayan distance gamay barangay Taytay distance gamay sa barangay Basak nga dito ni tabok ang krimen sa lungsod sa Badyan karon Benji katapang Philip. Kada ba? Ay magkalimot niya po sa mga plus kayo na isang toon na balawal. Kaobanik ito pang genre, Redo Blado, inyong kata ba, Benji Talisik, XFM News.
0: XFM Report.
1: Daga salamat katropang Benji Talisik. At ay sunod katropang Janley, ang report niya ka ni katropang Eric Amaro. Apo mga katropang, mituok sa iyang apuhan. Nakapada sa ito ang kapulisan. Ito sa barangay Inayawan mga katropa. Katropang Eric Amaro, on set, dugang detalye.
0: Live report.
2: May kabutag ka katropang Philip katropang Charlie mga katropa sulod na sa Zelda no sa Iniwan Police Station nagmahay gani ni emotional nakapato pag yoga luha climatized anyos nga po akin sa dadakpan human sa mato pag ito opening iyang 65 anyos nga lolo alas 3 ang taknas kapundo na sa may barangay poblasyon Pardo Ciudad sa Subo Gila as kapulis na nagdakpan certain lang yun no certain John 26 anyos dunay kaipon trabahante o gasisigan no ar silugan katropang Charlie niya kinipugay nagpuyo sa asuing dapit. Ang iyang lolo, nga moro periklamante, certain Raul lang eh, 65 anyos sa kanegosyante din. Sa initial nga investigasyon, naseran nga sa wapang insidente, ang galalis yun, kinig yung apuhan o kining biktima o kinipong iyang asawa. So mahog og apuhan, aning suspect sa suspect, katropaga dali katropaga Philip magkakaigla niya. Matod pa, ang kining suspect na suko kay ang iyang apuhan, kining lalaki, biktima, taasan og tingog ang kinipong iyang lola nga mahog og iya pong tawgon og mamagpapa kay dito naman siya nagdako isip apo katapang sa likod ng Philip mga kahigalaan no diin dito na nagkalalis kini nga biktima og suspect nga ni Santop sa minitong panaglalis niya taliwas minitong paglalis ang suspect wa nagagwanta mao kay matud pa niya baka daghan natong gihimo usab sa iyang lolo o apuhan mo to nga iyang gituok katapang sa likod ng Philip mga kahigalaan kay kung wap nakatapang ang katong mga kaubang trabahante katong sanli o trabahante ning biktima posibleng maanhing yun no aga kini pong 65 anyos kay giyak ang gitukman aning suspek ang kinasuspitsado magkatubang ni kasong attempted parricide in gikatak na ipasaka karong adlaw katubang Zenli ang suspect nang isip pasaylo katong sa Singapuhan matod pa ni kuan na siya kana bang isip po sa ka apo niya gi naog na po siya anak-anak aning iyang apuhan kwalan siya mura bang niprotektar lang po siya sa iyang kining lola nga kinsa atong higayon na para bag na emosyonal po dihang gi sakahan sa tingog gi daw sa gidaog-daog aning iyang lolo katapang sa likod ng Philip mga kaigsunan man itong kasigas ikan sinuman po station mga katropa medyo init na dinis gawin sa gabahin ha? Para di mo magduka magmaneho mga kilan sa butagway lamoy mo pangkwam na pangapi mo ka Santo plus Copmex mga kaigalaan kay kinig itong kape makawa sa yung duka makabusog pa mga higala makawa pa sa inyong balatian kasaligan kay ginama siya sa Incorporated alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro, XFM News.
0: XFM Report.
3: Salamat katropang Eric Amaro. Sibog report. Matay na hurut sa itong uras eh. Lunes po na itong ningkiwason. Wapag kumahuman. Wapagay na kung mapakita ang kamirayang tulpo. Pero wala naman na isyo. Hello, Gilad man.
1: Wala isyo. Para sa mga sibilyan. Mga
3: ethics. Pero...
1: mga sibilya, negosyante.
3: Ang akong concern, ang flood control, bahala na kung na si Erwin Tulpong mag-order.
1: Kinahanglan ka, mag-investigar ka.
3: Mag-order na siya babay, bahala na siya diha. Bahala na siya siyang asawa.
1: Congressman na ba na rin yung asawa?
3: Congressman na yung asawa.
1: mismo niyang asawa niya, asawa ni
3: Rapitol
1: po.
3: O, dili di, eh?
1: Dali
3: di rin, Rapitol po, dili yan di, eh?
1: Rapitol po.
3: Oh. Si Edol Rapi rabay na as video.
1: Ay, video.
3: Ni mga babaeng kahobo.
1: Di, okay rag na ang... Na ang asawang Irwin
3: sa... Okay, ikaw may asawa.
1: Di, lingaw-lingaw raman na.
3: Ay, lingaw-lingaw.
1: Pero huwag asawa na.
3: Depende.
1: Pero maluwas, yes, ang asawa. Ang pangutaan na, maluwas ba sa ethics committee?
3: Ah, hawa, may mo file na. Og ako'y Merkulita, mo file.
1: Oh.
3: Kato, valid yung kayo to, naibidyo.
1: Oh.
3: Di naapaingon nga ni tape ko nung rap auto, 200,000.
1: Agay! Endorser
3: na rap auto.
1: Kasi giving ka ni Rafi. Iwan.
3: Wah, nasa ko idea na. Pero, ang concern magos, di ba, ang concern maguros mga tao, ang flood control. Okay, wala siyang isulay. Pero, kung ano na, sa ilimita na. Mabitang awag yung kay kumusakaya na nga.
1: Ipagpot naman gani ang usa katropang jealous ethics committee dito sa Congress.
3: Sa
1: warehouse.
3: Talagi, sila mato ka ng...
1: Anya, pili-pili din ang ethics committee.
3: Huwag mo parihas kanila. Kung ano, ka ng ilad na kayo.
1: Nasa?
3: Ano lang na da?
1: Teknik niya, di kika pa bidyo.
3: Ano lang na ginuta na pagka-bidors mga tulfo? Okay, yeah, di man na maka... Bidor, yun, di man na makapubris mga... Di naman na lisonon.
1: Asa ba sila kwarta ang gagamit ito pag tipag 300 ingon ka?
3: Ay, ah! May problema diha, pero...
1: Ha? Sana niya may yung kang ayaw? Ayaw! Ayaw!
3: At least, wani lagi kumkum, gihatag las babae. Psycholo niya, ang mga babae katropag Philip, magpatupis bayot. Yung bayot, gihatag laki, ang laki gihatag babae. Psycholo rin ito.
1: Ang mga tao, magarbaho, magnegosyo, mubuhis.
3: Parata, kay Bernays na.
1: Next,
3: at tanging mo sunod kita lumanon. Karon, balik na sa Ibuyab.
1: Balik
3: na sa Ibuyab, gapon. Wagad, kita ka-ana-ana, guys. Huwag man na ka-ana-ana, excited, gapon, ginugay man, human.
1: Excited,
3: gamay ra kayo, gamay ra kayo. Huwag kayo kahunat in taos, DJ Ray na Chinita. Kaya na ka-fridge mo na gapon. Pero partner na to, Dris Master Control, katropang Rafael Baring. Sa Newsroom, to as katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropang John Lay Manchavez by King.
1: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atwil Cero.
3: Hello! Salamat sa inyong pagpaminaw. Maing buntag sa mo, katropa mo!
1: Exciting!

0: Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, mga higa.

0: Mix ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalingkon sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud na ko.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 10:11 in the morning. Mga katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunadi ang ato ang Santhone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mga katropa, pampaligon sa inyong immune system. Ilabi na karong panahon na nga init ang ulog, init, magatlag ulan. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases, mga katropa. Santhone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Adunay mangustin, aside sa orange nga sagol niini katropa, kay dili lang kanang inyo makuha ni ana ha, daghan mong makuha. Well, make sure to choose the right partner on your daily routine. Ooh! Yes, as what I've mentioned, paningkamuti yun nga the best thing that you could really look for yourself. Ooh! Is the right partner on your and your motivation and your health wealth and you know ang kaning kahimsog sa panglawas, dako kaayog scoop or aspect sa ato ang panglaatong kinabuhi. Again, choose the right one. Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Balikon na ako ato ang produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide. And of course, ato ang official physical store sa ato ang klinika nga naadri ubos sa atong istasyon sa Z Plaza Building. Open from Monday to Sunday. And every Sunday, nagapahigayon ta og free consultation. And general check-up katropa. Mm-hmm. You heard it right. Close ta and during Saturday, but we'll make sure na we'll be back on Sunday. And on Sunday, nagapahigayon tag free consultation. Panawagan sa tanan, no? Kay the last, for the information of everyone, the last two Sunday from the past week, wala ta nagapahigayon sa ato ang free consultation and general check-up. Apan, karong umaabot ng Domingo, atangin ninyo, kay mubalik na si Doc Bernie, o siya mga nag-atang, o naghuwat kaniya, he'll be back. And of course, gladly and willing mag-abi-abi sa inyo. Labi na sa ato ang mga staff sa ubos diha, sila Muela, Mamlay, and Sir John Ray. Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Welcome sa programang Wanted Kilig. Kauban si DJ Reyna Chinita.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textel by Trentelfish Anyers, taga Marco de Ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo.

0: Nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus, herbal soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus herbal soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus, herbal soap.
9: Nanami gin.
11: Santon Plus, herbal soap.
13: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:41 in the morning. Katropang oras hatod sa inyo sa ato ang King Dragon STL Swartres result mga katropa. 10:30 AM draw King Dragon STL Swartres result 165 katropa. 10:30 AM draw 165 katropa. Andam na kay magsugod na ta sa ato ang wanted kilig. Inyong mga numero o inyong mga number, inyong mga phone number basta diha kay kun amoy load tawag na.

0: magandang okay, kapag kay flip top battle.
1: Ayan!
0: Good morning. Hello po sa inyo, ha. I miss you so much. Ang tagal ko nawala. Parang kailan lang ang mga awitin na masan ka na na.
1: Ayan!
0: Kahapon kasi wala pa nagdunggan na tungod kay aduna tagi-prioritize ng hearing or investigation sa flood control. Kung wala pa lang ninangurap ng mga kanahanan ni magkaprograma ta. Pero kay nangurap man sila, so dawaton lang ginatong kamatuora na we have to accept the reality. Diba? Ako din, hindi ko din matanggap-tanggap. Inako. Anyway, mga katropa, di mag-uol kayo mag-uban-uban mangginta karon up until 12, o diba? Wala kayong magagawa, tayo yung magsama-sama hanggang ano, hanggang alas 12 para mag-chika-chika. Anyway, sa mga gusto manawag yan, ara itong numbers na ito ang color, ato ang screen, ha? O katapos siya, para kuan po, pangawag na mo, Debbie, kaya saman ako manawag, suting ko.

0: ag panahon nga ito mga naa din naglantaw sa ato ang Facebook Live na adere si Charlie Mar Reyes. Good morning, DGRC! Guapa, sexy, cute, so pretty. Ayan. Napas mo ba ako gahapon sa buntag, DJ? Kaya wala ko ka nakadungog sa imong tengog. Ano, ay? Talaga?
1: Ayan!
0: Ricardo, ay na, Charlie Mar, ay? Nabali na dahil imong oras sa pag-on-air, DJ. Kasi po nag-ingon na, ay, nga mura maghihapon 10 to 12.
1: Ayan!
0: 10 to 12, wala lang ko gahapon. It's because reprioritize na to ang investigation sa flood control projects. Sa to ang flood controls project scam. Ay na. Ana diri si Jeb Car. O, oh, digibawi niya. Imong tingog DJ Reyna. Imong tingog DJ Reyna, maoy naghata. O kusog, pero usahay makawala po og kusog. Ah?
1: Ay!
0: Kailangan ko himo na kunin ko ana ko ang official nga kanang linya. May undin ko nga kiniinyong DJ Reyna nga dunay tingog makahatag og kusog apan usahay makawala og kusog.
1: Ay!
0: Salamat ha, salamat. Oo. Jeb Core, hello po. Kompleto na dyan akong kabuntago. Nakita na ako ang pinagkagwapa nga DJ. DJ Reyna ng buhay ko at buhay niya din.
1: Ayaw!
0: Madami kayo, actually. Oo. Maayong ha. Buntag po, ma'am. Shoutout from Nabunturan. Davo de Oro. Hello po, Master Inchi Koy. Yes po sa mga nangutana o madungan bata sa radyo kung anaamo sa Mindanao. The only chance is pwede mo makadungog na ko on air kung mo-download mo sa XFM app radio. Radio app. Hello, Ma'am DJ. Nella Carbon. May pagpaminaw sa imuha di man sa DJ Reyna Guapa. Good morning. Watching from Cortez, Bohol. Lagi na. Sunta si Giyoyo sa radyo. Anyway. Ryan A. Lumunag. Shoutout DJ Guapa nga Chinita. Corrected by. That's the only thing that is real. Hi DJ, wala kang damit pang itaas. Meron po. Sinadya ko lang yan para lukuhin ko ang mga mata nyo dahil alam ko kung sinsay pala. Muna Elmer Ugay. Kasi gira ka diha ugkuan. Naalagi ko'y problema ba? Hinaot ko nga matambagan ko nimo. Ang akong problema DJ, kay dili nalagi ka. Malangkat sa kung huna. Og DJ, napuka ang akong kagahapon ni Hanimo. Apan dili kitang kayang abutin. Langit ka, lupa ako. Imposible mag-abot ang langit og yuta. Dili gina mag-abot yun. Apan kung muhilak ang langit, ang madamukan ang yuta. Ah, daba? Ay, nalang mo na siya, Elmer. Nagtanaw lang ko sa live, ma'am. Kaya naglaag ko sa silingan. Wala ko na minaw sa radio. Thanks sa pagbasa, DJ RC. Salamat po ka, ayaw, ma'am Nella. Nga samtang galaag ka karun, nag-ana ka sa imong panaw. Uy, lahira bang panaw sa uban?
1: Ay, yeah.
0: Oo, giuban lang gihapon ko ni mo. Makalipay man na, oy. Our morning, gikan kay Jones, kay Bendanilio. Hello po sa inyo, ha. Good morning kay Charlene, nga naas ka na sa Bukidnon. Good morning kay Pabilito Yang Yang. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo. Salamat ka ayong inyo kong gihulan. Nag-audio ko kagahapon, kay wala ta nagdunggan na, for sure kung amingawan mo na ako. But anyway, I'm back again. We're here again. Andam nga mutabang sa mga katropang wala pa'y karelasyon o nagpangita sa ilang karelasyon. Apan, matud pa sa atong technician. Kining akong programa, imbis nga mangita o kahigugma, maguba ang hinigugma. Apan, dili magol katropa, kaya nga akong tumong nang diri, tuyo o tumong kundi ang matabangan ka mo sa inyong mga problema sa kasing-kasing. Balag ako dili na lang. Pa-shout out, happy birthday sa akong papa nga si Robert De La Torre sa Liluan. Hello po, may pagpaminaw, gikan kay Christian Joseph De La Torre. Jonalyn Emia, Jeb Cor, pa-shout out na siyang amigo nga si Jamel Paraiso nga grabe ka kugihan. Kugihan, mamayot. Aha.
1: Uh-huh.
0: Kugihan, hardworking gapo na. Hello, EK. Kuya.

din ha, ana lamang. Sige lang, kay pwede naman misulungon diri sa istasyon, kundi may kabayad. Hello po sa inyo ha! And at tangin ninyo taod-taod ha, pwede na mo manawag sa atong caller line, and pwede po kung dili mo katawag kay wak mo'y number o wala mo'y load, ingna lang ko kay ako ang manawag. And kung gusto ka nga i-announce or magpanawagan ba sa imong number, on-air ba imong number? Pwede yung kaay mo manawag diri, wala di problema. I-accommodate sa mutanan para ganahan po kung ako'y ka-istorya. Uy! Oo. Lahit na mag-idni oga. Na ako'y ka-tsaka-tsaka while naga-on air. So, unsa pa man daig yulat, ano, tara? Alas 10:50 na mga katropang oras, hatod sa inyo ng Windsor Win from Within. Katropa sa mga walay lingaw din ha, oga, gilaay sa ilahang bakanting oras o gusto sila mangita og lingaw-lingaw. Hala, naani ang ato ang Windsor from nga pwedeng kalingawan ninyo ha. Oo, pwede na gyud mo na nga kung gusto mo, well, subukan nyo. Ayan.

0: Open from within, mga katropa, alang sa dugang kasayuran. Pwede niyong bisitaon ang windsor.ph. And kamo dito, pwede mo mag-check sa inyo kung pwede mo makaduwa, mga katropa, ha? Well, make sure nga 21 years old and above ang muduwa nini, katropa. Keep it fun. Play responsibly, Windsor. Katropa, ato sa nga taga pipila ka oras, ato pipila ka mga pahinomdom o mabalik ta.
1: Mga katropa, exciting!
2: Santo Blasco!
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
2: Santo Blasco! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blasco Coffee Mix!
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebeng. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong

0: Pasin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amugit try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Nakuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
3: Seven Plus Herbal Soap.
6: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 10:57 in the morning. Mga katropang oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nanguna na din hanga to ang produktong Santhone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Katropa, pampaligon sa inyong immune system. Labi na karong panahon, ang init ang panahon na mas muinit o mas mugrabe ang viruses and diseases. So make sure to protect yourself against viruses and diseases, mga katropa. Santhone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Produkto sa Yes to Health.

0: 15 in the morning. That was Little Mix. God, wish we could be like Little Mix secret love song. Parang daw sa mga kanta sa mga kabit. I don't know. Is it true? Hindi naman siguro. Sobra naman. You hold me in the street. Shout out to Steelheart, to Garlic Parmesan, to Sandra Cavier. Good morning, love. Oh, diba si Sandra Cavier, ano na eh. Parang yung relasyon namin, ang tagal na. Hindi ko kinakaya yung relasyon na meron kami ni, ano, ni Sandra Cavier. Grabe. Happy, ano natin, stay strong tayong dalawa. Wala sana makapagpigil ng ating pagmamahalan, Sandra Cavier. Hello everyone! Yes po, sa ato ang caller line. Open na po ang ating caller line. 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. Another caller line, 0928-5508-727 mga katropa. Kailangan makitabi na ako. Okay, report. I'm open. I'm so in Ghana today. Nakakagana yung day ko ngayon. Yung pagkagising ko, ang nakita ko. Malamang hindi si Rafael. Kay kung siya yung nakita, wala. Ay, nalang gani. Una na ko madugog. Kaya yung grabe, niyal na yun. At saka, ang ganda ng good morning ko ngayon. Kasi good morning ako. Dami nagsabi. Nakuan ako karon ka ng good mood. Ikaw ba naman daw nga dili sleeping well siya. Dahil siya di ang sulod rin naglingkod. I-show na sa CIA, okay? Request ko, og baka pwede, Think I'm in Love Again by Paul Anka. Sure, we could play that one. Think I'm Fall in Love Again. Ayan, sige, tuod dyan mo ay na. Good morning, DJ Orsi. Shoutout ko sa ako mga kauban sa Barangay Tanod. Ang mga Barangay Tanod, sila Isla, sa Isla, sa Ulango, nga sila Joey Peñas, at si Lorvik Maranga. Always naminaw sa imong programa, DJ Orsi. Ayan, thank you naman. Thank you so much. Nakakagana kayo. Hayaan niyo yung pimples ko ha. Ganyan talaga yan. It's part of the ano. Part of props. Miheyo Kana Ginete. O, pa-shoutout daw kay JR Pilapil. Hello po. Ingon anak, gid ng idaran DJ, ganahan nagnay katabi. Mau ba? Bata pa ko. Uy, 20 pa man ko. Good morning, beautiful you, Lim Nilsson, DJ RC, guapa mistisa pa. Hello po, good morning. Salamat, ganito o ka nga mistisahon ko. Ha? Oh, DJ. Dami-dami pangalan, pwede gamitin, ha pa talaga. Pwede namang hello, ayan. Hello, it's me again. Anyways, mga katropa, balikin na ako. Open na nga itong linya. If ganahan mo nga mo on-air sa inyohang mga number, o makichika na ako, well, and ganahan po mga mag-greetings, well, open na nga itong linya. Ana, okay, lagit sa ako ah. DJ Reyna, shoutout ko ni Lilia o Tito Alan Toas. So, my Carmen Buhol. Anosa, Anyosha Monroy Drosha family. Christopher John Hernilia, nagbiyahe daw sila karon. Kauban si Alvin Danao. Ayan, salamat naman po. Paduasa mo nagbiyahe karon Christopher John Hernilia. Amping-amping niya mo ha. Morning DJ, kusa daw Ilhanan og ang lalaki, ang laki ning angay sa babae. I could never give you an exact kay men sometimes slide too much. Hello Mel, congrats sa imo film. Nice ka ayo, I'm so proud of you. Aww. Thank you. Thank you anyway everyone, I'm inviting you. Officially a movie writer and somehow a producer together with my team, with my partner John Ray Garcia and the Lihok Films. We are officially dropping our official trailer for Pickleball sa Lihok Films. And I am so honored and happy. Shout out to Joseph Gara for letting us using your song and the other song pa also. And I'm so excited. Daghan dog naghilak-hilak. Wapagani, hilak naman. Mga naminaw karon, pwede nyo liion ang Lihok Films. Yes, ganahan ko sa story in color grading and music. Oh, thank you! Hello po sa caller natin sa kabilang linya at kabilang room. Hello po sa inyo, ha? Kisa mani.
1: Hi!
0: Mrs. L! Oh my God! Nag-iisang magandang dilag ng dalaget. Ito na talaga, actually, Mrs. L.
1: Kung dawal mo na ito, pagpangita, kontrahin.
0: Oh my God.
1: Kabalo ba? Kasi niya, patay mo na.
0: Kabalo ba ka, Mrs. M, nga I've been wishing and praying nga one day mo tawag
1: ka sa program. Hindi ko, Mrs. M, ko'y grabe.
0: Miss M! Sorry na. Uy, kamukam. Na, sa muka, ganyan ang ilang pangalan duha. Uy, maglibog, jing ko ba? Kung sa may tuyo, na sa kumads, di hanga taga dalagyat.
1: Pakitabi, lagod ko niya mo, kay di matakapitag kontra.
0: Alam, dahil namutahan na din, gwapa ba daw si Miss M?
1: Kwan, 6868.
0: Di matawagan?
1: Dili. Pila na ni kaadlaw.
0: Oo. Dahil nangutahan na din, Miss M ba, Jasami, makabudbud, anak siya nga, oh, unsa doy ti mailhan sa laki ug nakaangay sa babay?
1: Kanan magsigig kwan, magsigig kontra, kung dili ba magsigig pamisita.
0: Na may uban nga kung gihan kay mamisita pero naday lain. Unsaon man?
1: Ay no, magila mo laki, di mo na pagkakintong
0: usa. Agay, nga ano masabi mga laki mo?
1: Ay
0: anyway, Mrs. M. Mangutan ako ni mo, di, unsa man nakigtabi ra ka diri o nangita ka?
1: Pagdaan eh, o mangita ta, di pagkakitaan eh.
0: Oh, oy, oy, ayaw nyo gagita. Si Miss M, kuan pa kayo ni? Sexy, puti, lamion, daga. Wa pa ni, yes, wagin pa kayo, promise. Promise, inon tamo daan, taga dalagit. Oo, oh, oh, diba? Kasi gusto makatilaw. Kasi gusto makatilaw.
1: Taon man na.
0: Ana, kasi gusto makatilaw, taga dalagit. Kinana, oh. Muna ni tawag digid siya di ako ginigiampo nga manawag siya someday ina nawag gitawon siya kanus ama ni hatag
1: ni niagi
0: ha
1: aw ako niagi ko diri
0: aw ara kanus daw ihatag ni Lord ang para niya o di tawagin niya si kuan kamo mutawag mo ni karon ni sa tuang linya kay aroy na kuan makatilaw mo unsa magpangga si Miss M nga tagadalagyat. Ano di, Miss M, unsa di imong gipangita? Oo, unsa di gipangita ni mo, Miss M?
1: Kanang lalaki na, kontento rin ako. Kanang kita mangita
0: rin. Elmer Ugay, kabaw ba ka makontento? Basi ikaw na ang gipangita ni Miss M. Ana si Christopher John Hornelia, dili siguro tanan, oy. O, di lagi do tanan, oo.
1: Basi si Christopher. Ay, ito, nabita na kantang, dili tanan.
0: Ay, oh, dito, tama said. Oo. Hello, shout out kay Jumer. Jumer! Akong Papa Elmer sa Dawis. Mayang Uto DJ Guapa. Okay, Chinita og Boss Rap Rap. Kani si Miss M ang good. Oo, dugay na magka-single Miss M, no? Wala man nangitag mauyab si Miss M, actually. Wala man siya nagdali, ana. Karon nangita lang siya pwede ka-istoryahon. Oo, kasi may ganahan makikitabi ni Miss M hangtod alas 12. Oo, tabi lang mo. Ano, tabi lang mo on air. Pasagdara ta mo din hi. Di ta mo bawala. Bahala na may gulo. Sabihin
1: niya. Nagin, nagdumot-dumotin ni Ron, pero di kasod.
0: Feeling na ko, dili kasod kay katropang Rafael Baring for the information di ay, dili na matawagan inyong number nga 0995. Dili na gyud daw daghan na nag-complain nga mga tawag ani, daghan na nag-complain nga listener nga dili na daw accessible ang ato ang numero. For the past few days daghan ko na receive. So, ayan. I don't know nga no. Kasi i-block yun si Miss M ha sa kanang number ha. Then nanawag na so far. Wala lang kayo, malalang ako kayo.
1: Ang ako nga is 5'4".
0: Onsa?
1: Gina akong hawa kay...
0: Hala?
1: 32?
0: Hala?
1: Then ang...
0: Tama ba?
1: 36.
0: Hala? Ang imuhang ko ang dughan?
1: Oo.
0: Hala, oy. Hala, kanindot og pamorma.
1: Hala!
0: Kanindot og pamorma ni Miss M. Unsay FB page DJ? DJ Reyna Chinita og XFM Cebu. Waray mo pilion din ha. Balika daw, explain ana diri, pakibalik daw og describe sa iyang kaugalingon DJ.
1: Ako nga is 5'4". Ako nga was 32.
0: Wow.
1: Ako nga moves kay 36.
0: Wow.
1: Then, nasa book, sa ilo sa Abaga.
0: Wow.
1: And then puti.
0: Wow.
1: Gamay.
0: Hamison ni si kaan si Mrs. M. Oh, wow. Ayan. Ano ni, Miss M, unsa jud imong gipangita sa lalaki? Siyempre, naibunal. Anak.
1: Kailang makaanak.
0: Gusto niya og lalaki nga kayang makaanak. Di daw siya ganahag di kaanak. O, so kung gusto mo, kung gusto, kay gusto man ni Miss M o ni Miss M og lalaking makaanak, dapat katudyong dako og bunal. No? O, kanang naagi bunal, kay aron sure-sure, gyud.
1: Kanang, kuan ha, kanang... Kanag dako og bulsa.
0: Dako og bulsa.
1: Then taason siya.
0: Kana.
1: Nga ganahan kog balbon.
0: Agoy.
2: Ay!
0: Ganahan daw si Miss M og balbon. Na. Kaya ganahan daw siya.
1: Kaya di naman makasood. Kaya usan naman inyong linya. Ako na yung iok. Dayon. Unita ko, Ana. Palib lang kong flag sa iyang number kung
0: correct.
1: Ganahan siya na ako.
0: Ana.
2: Ay!
0: Eh, Miss M, katropa mo. Wala na.
3: Exciting!
2: Ay!
0: Grabe po ka, Miss M. Eh, excited pa naman ko may yung katropa mo. Exciting. Iyan mang gi-off noon. Anyway, si Miss M, nagulat na siya kay tigpaminawan gid na to na siya sa among programa. Gikan pa aning programa hangtod alas 3 unya. So, kung ikaw interesado ka, Miss M, nga taga-dalagit, pwede ka mo tawag o i-announce o i-kuhaan imong number. Ako'y bahala, o'y mangita na kita pamagi. Pa-shoutout DJ sa taga-Bantayan Island. Gikan kay Samuel Isakal. Hello po si inyo. May tayong makalaag d'yo kong ba... Ay. Gusto d'yo kayo nga makaligo o Bantayan sa pagbalik. Kaya nakaadto mo kong daan-Bantayan man to. Wala sa Bantayan. Ayan. Ti live ni Dili. Char-char lang ni Amo din. Kaya barato naman kurinti. Hi, DJ Chinita! Pwede ko manguyab ni Miss M. Sige, pananghid. Ganong manguyab na lang ditit so, di na mananghid. Tanawa ron, oh, anak. Lami, juday ka, Miss M. Taas, lami, oga. Oga, bukon, bukan? Unsa man, eh?
2: Ay!
0: Lami, og bukon-bukon o bukan-bukan? Asa, magidirita, direk ko, an Elmer!
2: Ay!
0: Lakot siya kong Elmer, anang dilitarong... Lucas Sabot or ako lang din ang dili ka Sabot unsa man jud. Shout out DJ from Cotabato, gikan ka Akuyama 2001. Hello sa inyo ha, diha Arvin Habas, good morning. Kadrop ang DJ, request kong Love Story by Andy Williams. DJ Reyna Chinita, good morning here in River Ridge, Cebu City. Hello po sa inyo ha, di aming pagpaminaw. Gary Gimarino, hello po sa inyo ha. Thank you. Alas 11:31 na sa kabuntagon katropang oras. Time Check is brought to you by Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at the third floor cyber zone, SM Seaside Cebu, and be part of the future of security. No more, fearless. Notify. 11:31 in the morning. Katropa, mabalik na taon-taon sa programa ang Wanted Kilig. At usang taga ang panahon, og oras itong pipila ka mga pahinom-doma.
4: XFM.
5: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin ug gasukasukan ako og gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ginito ka rang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
2: gamot pa.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukat nga nigamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce
2: ani
7: nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
8: Check.
2: Regular exercise?
8: Check.
2: Vision X Plus?
8: Check.
2: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutu

0: na Botica. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 11:35 in the morning. Katropang oras, hatod sa inyo ng Smartline Local Manpower Incorporated. Mga katropa, kung ikaw, isa sa mga nangita og trabaho sa karon, well, good news para sa mga katropa nato din ha, kay ana-ana ang Smartline Local Manpower Agency or Smartline Local Manpower nga ana makahatag kaninyo og trabaho ka tropa. Available ang ilang mga opisina nationwide og nagpangita sila og laing-laing mga posisyon sa tibok Pilipinas niya ka tropa ha. Luzon, Visayas, Mindanao kining ilang ginapangita nga mga aplikante. Kung ikaw nagpangita og trabaho, pwede niyong bisitaon ang Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. Balikon ako ha, Smartline Local Manpower Agency, aron na makita ninyo kung unsa may available nga mga trabaho din. And aside from that, katropa, adun na sila mga nagkadaiyang mga benepisyo, labi na sa mga katropa nato din ha, nga makasulod sa trabaho. Yes, kabaw mo ko din ha, nga, dahil kanjo doon, lisod ba yung mangitag trabaho karon katropa ha? Dili sayon ang mangita og trabaho mo. Nang kung kamo nangita, aniyan ang Smartline Local Manpower Agency. Hey!

Loka Manpower Agency, mga katropa. Good news! Talaga. Apply now! Kaya nagpangita ang Smart ng Loka Manpower Agency. Ang mga bagong aplikante para sa nakilang line position, mga katropa. Available ang mga opisina sa Luzon, Visayas, Mindanao. Anaas sila sa Luzon, Manila office. Fifth floor, Tunisia Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin, Bipores. Quezon City, Semay, Visayas, Cebu office, second floor, Ismeña Building, corner, Colon, Pilae Street, Cebu City, Cebu Smartline Team, anaa si HR Jelena and HR Rose. Mindanao, anaa sila sa Davao, second floor, Launch Me Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City. Smartline, local manpower agency, mga katropa, para sa mga nangita o mga trabaho. Good news para ni ninyo. Alas 11:39 na sa Kabuntagon, mga katropa. Welcome back sa programang X-Rated. Oh, di na X-Rated. Wait, Wanted Kilig! We're back again. Ikaw ang kusog by Nika Abatayo. Konyo Bente. Request ko uguan. Awesome. Ah, okay. Bitanin na't may nangasong. Hello, DJ. Pwede ko bangayo og uyab pero wala ko'y load. Unsa'y manako ni... Ambot lang pud nimo, depende na gid ni. Depende na gid ni sa sabot nato ug unsaon man ni. Unsa man ako ang manawag? Pwede ra gid yung isend inyong number sa ako, kay ako ang manawag, but unfortunately gamay na lang atong oras. Basahin nga nito akong comments sa FB, DJ, taas ka ayo to. Ngarong taas man sa buka ayo in town. Uy, pura buya, kabalong gamay ratag oras. Philip Tan, I need help. What is your help? What need you help? Ansa man imong kinahanglan nga tabang di ay, uy? Onsa? Pagkita pa na ako din, he. Magtanaw ko sa ako ang live. Asa naman ang live, uy? Sorry naman, Ayan, Leon sa nato, DB. Leon sa nato. Crowdsourcing LF motorcycle for rent in Getafe, Bohol. Oy, akong amigo nga na taga Getafe, Bohol. Sa mga akong mga kaila diya sa Getafe, Bohol, doon na diya si Philip Tan, akong amigo diri ay naagro rin siya Getafe karo naglaag-laag. Ana siya, nangita siya, og rent nga, for rent nga kanang kuan, what you call this one, motor. Para to, sa nag-ask ganiya nga, unsaon daw niya pagkabalo kung gusto siya sa lalaki. Oh, mo ba? Sige. Ayon! Akong tubag, DJ Reyna. Sa katong paunsa nimo mahibawaan ang gusto ka sa lalaki o tinarong iyang tumong, sa imuha, maoni. Usara akong masulti ani ha. Lahi-lahi ang lalaki na ay lalaking mayra kay anad sila sa kunuhay. Tinuod ba yan na ha? Ang lalaking mayra sugod, mayra spermiro o pigi pa ila-ila kunuhay ka sa iyang pamilya pero lahi may tuyo niya maurato ang makaila ka sa iyang family. Ang lalaking sakto og love kaniya kay kontento na siya sa imuha katong lalaki nga dili mahadlok sa imong ginikanan. Pangita atong lalaki nga mas gusto pa siya maila-ila niya imong pamilya kay wa nay lami kaayo na. Kay dili man ko ingon ana man ko. Galibog sad ko Jumar pero mo to basta kabaw ko. Amo na imong tumong. Mayang buntag DJ Reyna Chinita, ulahin naman day ko. Shout out ko sa akong igagaw sa Dawis, Bohol. Kumusta naman mo din ha? O nga sigaw din siya lapuot. Salamat sa imuha kung ay nakisa ni Honyo Bente sa imong taas nga mensahe. Mayra po din mo gi-comment kay madilit ra ba ng uban ako ang video sa Pika, so mawalang imuhang advice. Ha? Para sa mga nangutana din ha, basahan yung advice ni pare nako. Paring kuan, paring Honyo Bente. Anyway mga katropa, alas 11:42 naman, dili na nako nidugayon, tagaanta mo og pipila pa mga sunata nga giandam nako dinhi. Sunata nga makapasakit sa inyong dughan. Apan sure ko nga makapalami sa inyong mga dunggan. Ana man lang na ana. Isa ka kanta nga gikan sa mga paborito nako nga banda. Para ni sa mga parihas na ako nga kanang naglaom sa gugma. Ay! Talaga ba? O karaga sa ilang kanta nga makausa sa programang Wanted Kilig.

0: 8:49 in the afternoon. Oh, almost afternoon anyway. Kasi it's almost 12. Mukha naman kung igong oras mga katropa. Dihan salamat sa pag-ubanuban sa programang. Programang Wanted Kilig. Yes po. Dirira takutom unya po magdunganay na punta. Sa programang X-Rated. Dali unahang tatalas stress sa kahapunon. And yes, ako gihapon ninyo makita o madunggan. Ayaw nyo kalimti ha. Kailahin na po nga isgutan na sa gugma kasakit o kalipay ang atong masaksihay na. Mauna kung ganahan ka, nga doon na kay kauban sa imuhang udto. Well, it's me again, DJ Reyna. Anyways, ako partner, thank you. Ito pang Rafa. Anyway. Bahala na ka na usay, di magkasinabot. O sa ato mga kaubanan diri sa istasyon, sa ato ang station manager, John Lee Manchavez Biking. Di ba malito kong tarong ha? Ano naman yung akong baoy? O sa among station manager, John Lee Manchavez Biking, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa programang Wanted Kilig. Dilang yapon sa 8.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! Mwah!
1: Exciting!
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na sama na ko og nga ibate. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Busi Juna.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero kada lang untang gamay na gasto na ba, dok?
2: Oh, na, ah.
1: Unsa man, dok?
2: Oh, butapad lang as mga maot.
1: Nge.
2: Ay, ah!
3: Exciting! Mga katrupa, exciting!

0: FM.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. VisionX Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay VisionX Plus.
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hoy, buwang! Kanong ka lang ilangoy ka malang ni Karsada?
4: Ay, kibaw mo buwang. Kung di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
3: Barugya! Nag-trapping ni Karsada, oh. Noon sa maga, dahil akong batuta. Gamiton ko ni Himol, kunig buksay. Maapsan digay ni Kakaroon, lupinsan digay ka.
4: Nge!
5: Ayaw!
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Centen Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
0: XFM.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, atid sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate bumagal sa 6.8% nitong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority.
2: Headlines. Marinsa, susunod sa magiging direktiba na Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes.
1: Headlines.
0: Mga personalidad na idinawit ng Maleta Boys. Sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kahapon, hindi required sumagot ayon kay Attorney Santa Maria.
2: Department of Justice nagsampa ng non-bailable case laban sa Diskaya Coppola kaugnay sa flood control scam sa Kalumpit, Bulacan.
0: Sandigan Bayan, pinayagan naman ang hospital arrest sa PNP General Hospital para kay ex-DPW Secretary Bunuan.
2: Balitang regional kongresista mula sa Negros Occidental, nagpanukalang edeklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Headlines.
0: Balitang international, mga katropa, bilang po ng mga pinanganak na sanggol sa Japan, lalong bumagsak sa record low nitong 2025.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, biniaya, mariing pinabulaana na ang dating rumors nila ni Kyle Echaria.
1: Headlines.
0: At sa sports, Gilas Women, ginulantang Italy para sa historic first win sa FIBA 3x3 World Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na po tayo ngayon ng Biyernes, June 6, 2025. June 5, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako naman si katropang Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin, mga katropa, ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusik Benes Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas pabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pangkonsumo. Gayunman, nanalati pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng labis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Defensora na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 ng nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y bagman ni dating Congressman Sal Dico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong secretariat, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag hindi sumipot sa Lunes

0: Gahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ng komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na investigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano Sirimualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Black sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Atty. Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagota ang lahat ng mga napangalan ng personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Black kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
3: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anumang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na iyon. Pero from a probative, legal, and authoritative point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
2: Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate Presidenta at Senate Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalayana.
0: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta issue. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
4: Igriit ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa nagarap na pagdinig nitong Huwebes. Anya, hindi ito may tuturing na bahagi ng opisyal na record ng Senado. Ayon sa Senador, bogus yung hearing kahapon ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Bagamat pinanumpa ni Cayetano ang 18 umano'y dating Marines, sinabi ni Pangilinan na ang mga pangyayari ay hindi pa may tuturing na formal na testimonya na maaaring pag pataya ng komite. Dagdag niya, ang nangyari kahapon ay hindi on record. Dahil dito, iimbitahan naman sa Lunes, June 8, ang mga testigo upang muling humarap sa Blue Ribbon Committee at maisalang sa opisyal na pagdinig. Ayon pa sa Senador, 6 sa mga nagsumite ng magkakahiwalay na affidavit ang planong ipaharap ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo dahil kailangan naman ng masusing busisiin at beripikahin ang nilalaman ng kanilang mga salaysay. Kasabay nito, bulaan ni Pangilina ng mga akusasyong umano'y hindi interesado ang komite na alamin ang katotohanan. Hindi sila isa ko si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsampa ang Department of Justice ng mga kasong graft at malversation ng walang kaakibat na piyansa laban sa mag-asang St. Timothy Construction Corp dahil sa umano'y substandard na flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Isinampa ang reklamo kasunod ng joint complaint ni na Assistant Ombudsman Mico Clabano at Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang mga sangkot sa kadudang proyekto sa bansa. Inahalintulad ni Secretary Dison Amazonas dahil sa lawak ng operasyon nito mula pa noong 2016 kung saan bilyong-bilyong piso o manong na ang pampublikong pondo ang nanakaw at nagdulot ng matinding pagbaha sa mga komunidad. Binigyan din ang

0: pamahalaan na patuloy nilang lilitisin ang mga individual at contractors na dawit sa korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian.
1: Pinayagan po ng Sandigan Bayan 5th Division, mga katropa, ang hiling ng hospital arrest ng dating galihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bunuan. Pero sa Philippine National Police General Hospital, dyan sa Camp Crame ito isasagawa at hindi sa isang pribadong ospital. But napiansa dahil po sa Manuel paipagsabwatan para makakolekta ng nasa 513 million pesos na kickback mula sa mga proyekto sa Plaza Medical City matapos sumilalim sa isang angiogram procedure. Inutusan din ang anti-graft court ang attending physician ng PNP General Evaluation habang mananatili si Bunuan sa ilalim po ng mahigpit na pagbabantay ng PNP CIDG. Inatasan din ang pambansang pulisya na magsumite ng bi-weekly medical progress report. Dagdag ng korte na sa oras na agad po itong ililipat sa New Quezon City Jail dyan sa Payatas, Quezon City.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iniugnay ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang sa 11 senador na kaalyado ni Senator Sherwin Gatchaliana na bumoto upang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Cayetano, coordinated o pinagplanuhan ng naturang hakbang kung saan naging acting Senate President si Gatchaliana at binanggit pa ang pahayag na Senator Jingoy Estrada na may mga ebidensya ng pagtawag at serye ng pagpupulong ang grupo sa palasyo. Mariin namang iginiiti Cayetano na siya pa rin ang legal na Senate President dahil kailangan ng kabilang panig ng 13 boto o mayorya upang tuluyang mapatalsika ang kasalukuyang pamunuan. Habang basihan naman ang grupo. Iginiiti Cayetano na case para patunayang may quorum sila kasama sa Senator Francis Chis. Pinayuhan naman ni Cayetano ang Malacanang na hintayin muna silang makakuha ng 13 na senador bago magpatawag ng espesyal na sesyon, habang ang Presidential Communications Office naman sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro ay nagpahayag na wala silang natatanggap na anumang impormasyon ukol sa nasabing pagpupulong.
1: Buong tapang na sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kritiko na nagsasabi po na hindi siyang pagkakaisa sa bigiit na napatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa politika. Pinagmalaki ni Cayetano na dahil sa kanya ay nagkasama-sama at pumanig na ngayon sa Malacanang ang mga magkakatunggaling grupo tulad ng mga makakaliwa, dilaw, pink at mga dating aktivista. Ano yan, nagmungka siya noon na magbitiw silang lahat sa pwesto at huwag nang tumakbo muli para magkaroon ng malinis na simula. Ngunit nagkaisa raw ang lahat ng senador na siya lamang ang dapat mag-resign. Binitawan din ni Cayetano mga pahayag na ito sa gitna po ng matinding panggigipit ng grupo ni na Senator Win Gatchalian na pinananawagan siyang buwabana sa pwesto para matapos ang kaguluhan at hidwaan sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihayag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchaliana na siya ang tatala laban kay Vice o mayorya upang tuluyang mapatalsika ang kasalukuyang pamunuan. Habang basihan naman ang grupo ni Gatchaliana ang 9-30, kasunod ng banag ni Gatchalita, batay na rin sa umiiral na mga patakaran ng kapulungan. Ayon pa kay Gatchalian, tuloy ang plano na simula ng paglilitis sa darating na July 6 dahil nanatili pa namang posible at akma ang original schedule nito. Nakatakda namang makipagpulong si Gatchalian sa Clerk of Court upang plansyahin ang mga legal na pamamaraan kabilang ang muling pag-ota o panunumpa ng mga senadora na uupo bilang senator judges.
2: XFM News Nationwide.
1: Buo ang suporta ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill upang wakasan ang monopolyo ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Yan po ang tiniyak ng Malacanang matapos aprobahan ng Kamara ang kanilang bersyon ng panukalang nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree na sabay na humawak o kay tumakbo sa pampublikong posisyon sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, personal na itinuon ng Pangulong Pansin sa nasabing batas sa nakaraang pulong po ng LEDAC at hinimok ang mga mamabatas na gawin itong prioridad. Idinindi ni Castro na walang basehan ang mga pagdududa na mga kritiko dahil mismong ang Pangulo na nagmula utos na unahin ang pagpasa nito. Anihintay na lamang ng executive ang pinal na bersyon mula sa Senado at Kamara para po masusing masuri ng Pangulo bago daw ito tuloy ang lagdaan bilang isang ganap na batas.
0: Pa kay Gatchalian, tuloy ang plano na simula ng paglilitis sa darating na July 6 dahil nananatili pa namang posible at akma ang original schedule
2: please
0: nito.
2: Mabilisan din kayo sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede niyo po kami mapakinggan din sa pamamagitan ng 96.5 XFM Calibo, 89.1 XFM Davao, at 92.3 XFM Cebu.
2: Balitang Regional.
1: Una

0: po natin sa Palawan ang kongresista dyan, si Hosang Walang Maletang Natanggap mula kay Saldeco. Natropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Nanindigan si Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na wala siyang natanggap o hindi siya tumanggap ng mali-maletang may lamang pera. Kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black na pasugod si Congressman Alvarez sa Senado matapos na mabanggit ang kanyang pangalan na umano'y siya'y tumanggap ng mali-maletang may lamang pera na idiniliver di umano ng mga ex-Marines galing kay dating Congressman Saldeco. Paliwanag ni Congressman JCA, walang utang sa kanya si Saldeco at wala rin siyang utang kay Go. At mas lalong wala raw silang transaksyon para magkaroon ng bigayan ng pera. Una na rin siyang humiling sa abogado ni Saldeco na sabihin kay Go na gumawa ng isang niniwala si Congressman JCA na posibleng nasama ang kanya. Junior, sinabi ni Gong JCA na wala siyang sama ng loob at nangako siya ay dadalo sa susunod na pagdinig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Kongresista naman mula sa Negros Occidental, nagpanukalang ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Isang mambabatas mula sa Negros Occidental sa mga bayan na nasasakupan ng kanyang distrito na ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang social media post, sinabi ni Representative Julio Ledesma na pinabayaan umano ni Cayetano ang kanyang tungkulin sa bansa dahil sa hindi nito pagdalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Ledesma, desmayado siya sa pamumuno ni Cayetano dahil sa halip na pag-isahin ang mga miyembro ng Senado. Ito pa umanong naging sanhi ng pagkahati-hati ng institusyon. Aniya, nagkakahiya ang naging hakbang ni Cayetano. Naniniwala rin ang kongresista na susundin ng bawat lokal na pamahalaan ng 1st District ng Negros Occidental ang kanyang panawagan. Lumabas ang pahayag ni Ledesma matapos ang naging pagpili ng Senate President pro tempore noong Miyerkules ng hapon. Samantala, kahapon naman ay itinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa testimonya ng 18 dating Marines na nagsalaysay tungkol sa umano'y pagdadala ng malaking halaga ng pera sa tahanan ni dating kongresista na si Saldeco na umano'y nagmula naman sa pondong inilaan para sa flood control at iba pa ang pondo ng pamahalaan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM.
0: Samantala sa Cebu, meron pong ama ang patay matapos na pukpukin ng kahoy ng sariling anak. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Isang 82 anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4. Kinilala ang biktima na si Nemesio Benimerito Librona, isang magsasaka at residente ng Pulok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspek ay kinilalang si Climaco Espanyol Librona, 43 anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Pulok G sa nasabing barangay. Batay sa imbestigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa karasan. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspeka at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhina agaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agaran nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almimata, XFM News.
2: Ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo. Live!
5: matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ang paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capabilities ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinaunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Hernandez Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel, Angquan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondihar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang may limang work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: At hepe ng PNP Cagayan City Isabela. Nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
6: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Cabarwan, Cagayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng BFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawanin ng BFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Inatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
7: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Segway na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap nang ng isang tropical depression yung low pressure area sa ilagang kanlura ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther, namataan sa 220 kilometers, kanluran po na Itbayat, Batanes. Abang taglay, lakas ng hangin, 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
8: Dahil dito, katropang body, itinaasa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbugso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa Linggo.
0: Mga katropa, opisyal po na tag-ulan na diniklara na ng PAGASA matapos may talay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din, sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
8: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:20 sa is ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
7: Balitang, balitang, balitang. Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang ikasampung sunod-sunod na taon ng pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
7: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2 kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport. Nasunundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang mali siya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismong viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
7: Balitang Sports.
0: Atin po sa atin ang Balitang Sports Premium D3. Katropa, naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup nitong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Friday, June 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang inyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
9: Food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
11: Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis.
12: Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health.
14: isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
14: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po ulit ang lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasahan niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapaniyam, ang isa sa atin po mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na naman pong usapang may kinalaman sa ating kalusugan, ang ating pagsasamahan sa mga orasong ito. Kaya patuloy po tayong makinig at matuto sa mga sikreto solusyon sa atin pong kalusugan.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline number 0969-6096545. Kung hindi po gayon kamasela na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, ha? Sino po ba hindi nakasubok ng atin pong mga dekalidad na mga suplemento at ng atin pong mga nagsasarapan at napaka-healthy na mga coffees, ha? Maibili po yan sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa South Star Drug. At ganoon na rin po sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, ha? At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makaiwas ng mga peke at mga counterfeit ng mga produkto. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011.
1: At pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, sa buong bansa na meron ho tayong mga branches. At makaka-avail ho kayo ng special discount, lalo na po kung kayo ay senior citizen o kung kayo ho ay kumukonsulta ho doon sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung marami na po tayo mga tinitiis na problema sa ating pong kalusugan, matagal nang nararamdaman, kumbaga paulit-ulit at palaging gumagastos. E sa Yes to Health, meron po tayong option ng wellness kasi ang wellness, ang target po nito, ay matulungan tayo sa ating pong mga sakit kung paano ho tayo gagaling ng mas mabilis. Ano? At meron tayong mga program na pwedeng makatulong po na angkop sa inyong personal na pangangailangan, katulad ho ng cleansing and detoxification. Isang programa na tutulong sa katawan natin para maibsan yung patuloy na pagtaas ng mga accumulated toxin sa ating sistema. At kung kayo naman ay nagkukulang sa mga tamang sustansya, meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, yung ating acupuncture, mugok buyang, isang Korean therapy na ginagamit natin for a specific purpose, ano, kung kailangan ho ito ng pasyente. At ganoon din ang terahertz, isang pamamaraan na gumagamit ng isang maliit na machine, ano, to energize the body. And of course, meron tayong terahertz therapy, isang uri ho ng device na nagbibigay sa atin ng tinatawag na terahertz na nakatutulong sa ating cellular development. Ganon din ang ating hilotugpungan, ang ating natural therapy para sa atin naman mga kababayan na may problema sa kanilang mga kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Oy, mga kababayan natin na halos hindi na makakilos ng maayos. Hindi na magalaw na maayos. Pag gumalaw, Doc, parang robot na.
1: Oo, kasi minsan hindi lang sustansya yung kailangan. Kailangan din ng touch, di ba? Lalo na kung may mga previous injury tayo or mga kondisyon ng kalamnan na nangangailangan na talaga ng therapy.
0: Ipa-natural therapy yan, ha? Sa mga clinic natin, available lahat ng mga services na nabanggit po, mga katropa, mga kaibigan. Kaya kung nag-inais po kayo na masubukan ang mga services po na ito, ng Yes to Health Wellness Clinic, eh puntahan po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City.

0: Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
1: Paglalago ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang VisionX Plus ay meron po yan siyang apat na mga powerful antioxidant na nangangalaga sa atin pong mga mata. Hindi tinipid yan, ha? Dahil apat na po yan, mga katropa, mga kaibigan. Lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Lahat po yan sila ay nagpo-play ng major role sa pangangalaga at pag-iingat ng mata po natin. At pag-usapan natin, Doc, bakit mahalaga na alagaan natin at ingatan natin ang ating mga mata. Ayan. Kasi marami ngayon, Doc. Talaga, kung makikita mo, before, ang lumalabo lang ang mga mata pagka umiedad na.
3: Mm-hmm.
2: Yun talaga yung usually na, ano, kumbaga parang common, ano. Sa ngayon, Doc, kahit batang-bata pa, makikita mo, eh, nagsusuot na agad ng mga eyeglasses. mga kapal na mga lente, ano. Eh, bakit nga ba nangyayari yon, mga katropa, ano? Ang mata pa naman natin, tinuturing yan, Doc, na window of our soul, ano? Isa ito sa mga five senses na mga ituturing na napakahalaga sa overall health po natin. Kaya kung lumalabo na yung mata o tuluyan nang mawawala yung ating paningin, ako, napakalaking bagay po yan na nawawala sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? Kaya sa Pilipinas, Doc, ay marami tayong mga kababayan na ito ang kanilang pinoproblema, Doc. Ngayon, paano natin maiiwasan at mapapangalagaan yung healthy eyesight?
3: Yun nga, sa Pilipinas, marami talagang nagkakaproblema nito. Kasi unang-una sa lahat, yung paningin, eh, nakaka-apekto kung paano tayo magtatrabaho, mag-aaral at mabubuhay. Ano? Malinaw na yung vision ay talagang pag naapektuhan, we can lose something. Ano? Oh. Talagang napaka-importante
2: hassle
3: sa ating
2: talaga
3: buhay.
2: Oo.
3: So, kailangan nating alalahanin na ang maagang problema sa mata ay tahimik.
2: Mm-hmm.
3: Na hindi ito nagpapakita ng anumang problema like yung pain, minsan walang symptom until it's too late. Kaya nga ang regular na pagpapascreen o pagpapacheck up ng mata ay napaka-importante. O tama ka, yung mata natin is overall, sabi nga dito, mirror for your overall health.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga ophthalmologists, madalas nilang sinasabi na yung eye exam ay nagpapakita ng mga signs ng diabetes, high blood pressure, pwedeng makikita mo rin sa mata yung autoimmune diseases, and ilang neurological conditions na pwedeng sa mata pa lang ay nakikita na ng mga doktor. Ano. Kaya nga, pag-usapan natin yung mga datos sa Pilipinas, for example, sa Pilipinas, according sa national studies na ginawa, no, approximately 1.98% ng mga Pilipino ang nabubuhay na mayroong visual impairment.
2: Mm-hmm.
3: Na ibig sabihin, ito ay nalalapit na sa 200 Pilipino ang may problema sa kanilang paningin at lumalala. Ito ho ay, kung itatranslate mo, ito is over a million Pilipinos na may kondisyon na pwedeng katarata, glaucoma, at mga uncorrected refractive errors. Kung i-breakdown natin yan, sabi sa pag-aaral, sa mga datos, 1.1 million Pilipino ang may katarata. At kadalasan, yung lente ng mata nila nagkakaproblema, nagpapahina sa paningin, according yan sa Philippine National Blindness Survey, as reported ng ating Department of Health. Napakarami ho, like nasa almost 400,000 ang mayroong mga uncorrected refractive error. Sila'y may mga problema sa grado ng mata, no? Na hindi naaayos. At mayroong mga kaso, katulad ng nasa approximately 300,000, nabubuhay na may glaucoma.
2: Mm-hmm.
3: Okay. Alam mo, glaucoma is number one niya na cause of blindness eh. At nasa, humigit kumulang, 200,000 ang nadala na mayroong maculopathy or diabetic retinopathy na nakaka-apekto sa retina ng ating mga mata natin. And shockingly, higit sa 4 na milyong Pilipino ang undiagnosed according sa estimate, ano. Ibig sabihin, hindi sila nagpapa-check up or kung magpa-check up pan sila paminsan-minsan, kaya lumalala ang problema sa ating mga mata.
2: Yes.
3: So, yun yung sitwasyon sa ating bansa pagdating sa kalusugan ng ating mga mata.
2: Dito sa Pilipinas, Doc, anong mga problema ang kadalasan nakikita pagka nagpapa-check sila? Yung mga kababayan natin, ano yung usually problema sa mata ang na-find out?
3: Karamihan, based sa datos, ano, yung katarata.
2: Mm-hmm.
3: Yung katarata kasi parang yung lente ng mata mo nagkakaroon ng parang cloudy deposit.
2: Uh-huh.
3: Parang grayish white na deposit, ano, na ito ay nagpapalabo ng paningin.
2: Mm-hmm.
3: At ang pinaka-worst nun, mabubulag ka talaga pag completely na ano ng katarak yung mata mo.
2: Na-cover niya.
3: Most commonly, ito ay lumilitaw as we age.
2: Mm-hmm.
3: So, kumbaga, ito ay kaakibat na rin ng pagtanda ng tao. Pero pwede rin dahilan sa mga injuries, you know, long-term ultraviolet exposures. Kaya yung mga farmer, kadalasan, sila yung tinatamaan ng katarak, yung mga exposed sa mga init.
2: Init,
3: yan. At ganun din yung mga naninigarilyo. Kasi yung smoking pala, yung pagtama ng usok sa mata natin can cause katarak. At yung mga tao may mga health problems katulad ng diabetes. Yan. Yung mga common causes ng katarata, yung pagtanda ng tao, kaakibat yan, yung diabetes, UV radiation mula sa sikat ng araw sa paninigarilyo. So yun yung karaniwan, ano. Isa pa yung refractive errors sa tinatawag, yung sagrado ng ating mga mata.
2: Oh,
3: yung iba, nagkakaroon ng nearsightedness, they call this myopia, farsightedness o hyperopia. Ito yung mga kondisyon ng mata na minsan napapahirap din sa mga tao kasi pag ikaw e farsighted, mahirapan kang magbasa kung hindi mo ilalayo yung ano mo. Meron akong kaibigan, nearsighted, talagang halos nakadikit na sa
2: mukha niya.
3: Alam mo ba yung common cause ng nearsightedness?
2: Mm-hmm.
3: Yung paglaro ng mobile games. May mga nakikita ko na nakatutok na talagang ganun. No? So nasisira yung focus ng mata natin.
2: Mm-hmm.
3: O, yung common cause daw nito, genetics, o kaya naman yung eye structure differences.
2: Mm-hmm.
3: Saka matagal na pagbabad sa mga radiation, katulad ng screen, ano. So, yung mga yun ay isang problema na nakikita sa bansa natin. Another thing is yung glaucoma.
2: Mm-hmm.
3: Etong glaucoma, ang tawag dito nga is silent thief of the night, of sight, I think. Naririnig yun eh, silent thief of sight, na ito po ay isang grupo ng eye condition na nadadamage yung optic nerve. Ang optic nerve, napaka-importante niya sa pag-interpret ng signal na nanggagaling sa mata para malaman mo kung ano yung tinitingnan mo, yung vision, no? At ang isa sa pinakang dahilan ng development ng glaucoma ay yung pagtaas ng eye pressure. Di ba? May mga high blood.
2: Mm-hmm.
3: So yung tinatawag na high intraocular pressure, kasi ang normal intraocular pressure, ang average yan from 10 to 21 mmHg or millimeter of mercury. So kung tinitingnan yung pressure ng mata mo, dapat yun yung normal na makikita nila. Pero kapag susobre sa 21 mmHg, kinoconsider nila ito na hypertensive yung pressure sa ating pong mga mata. So nagkakaproblema yung pressure sa mata that causes problem na pwedeng makabulag sa atin in the future. Kaya kung meron tayong hypertension, may diabetes, yan. Merong malaking
2: impact,
3: possibility na magdidevelop tayo ng high pressure sa mata na pwede maging dahilan ng glaucoma. No?
2: Mm-hmm.
3: Kaya yung mga diabetic, yung mga may genetic predisposition, uh-huh. yung mga magulang nyo, may mga ganong kondisyon, or relatives ninyo, and nandun ka na sa edad na masasabi nating nasa aging population ka na, eh kinakailangan mag-ingat. Kasi ang glaucoma, pwedeng painless, walang pain. Gradual yung development. Kaya hindi napapansin ng mga taong tinatamaan ito until malala na siya.
2: Yung mga na-stroke, doc, yun din yung kadalasan na inaano nila, nareklamo nila yung paglabo ng paningin nila.
3: O, kasi nga, yung pag na-stroke ka, ibig sabihin, kaya ka nga na-stroke kasi may meron ka mataas na presyon na pwedeng dahilan kung bakit I think pumuputok yung ugat sa ulo or nagbablock.
2: Mm.
3: So, ganun din, it happens in the eye kasi alam mo mata natin, ang liliit ng mga blood
2: pinong,
3: vessel
2: dyan.
3: So, kung ikaw ay may diabetes, isa yan sa posibleng tamaan. No?
2: Uh-huh.
3: Yung isa naman, common din ito sa Pilipinas, yung diabetic retinopathy.
2: Uh-huh.
3: At saka yung maculopathy.
2: Yeah.
3: So, ano ba to? Ito ho yung kondisyon kung saan naapektuhan ho yung retina, especially kung may diabetes po tayo.
2: Uh-huh.
3: Kasi pag mataas yung blood sugar natin, nadadamage ho yung mga blood vessel o daluyan ng dugo dun sa mismong retina. Nagkukos yan ng leakage at pamamaga or pagdurugo na pwedeng makaapekto sa paningin. Kaya minsan may makikita ang may mga bloodshot eyes.
2: Tama doko.
3: Diba? Na yung matalino na pulang-pula.
2: Mm-hmm.
3: Because there are hemorrhage or pagputok ng mga blood vessel because of high pressure.
2: Uh-huh.
3: Yan, commonly because of hypertension and diabetes. Na ang pangunahing cause ng retinopathy is yung uncontrolled blood sugar level. O kaya isa ito sa pangunahing complication kasi ng diabetes, yung diabetic retinopathy, ano, na madalas makikita mo sa mga Pilipino. Isa rin common na, ano, na hindi naman masyadong delikado, hindi naman masyadong dahilan ng pagkabulag, pero yung discomfort. Ito yung pagkakaroon ng dry eyes o pwedeng allergic conjunctivitis.
2: Mm-hmm.
3: Okay, na ang nangyayari, eh, kulang ka sa luha, kulang sa fluid yung mata mo. Kaya di ba may mga prescription
2: kulang na lubricant.
3: O mga artificial na tears, mga eye drops, di ba? So, yung allergic conjunctivitis naman, ito naman yung may kinalaman naman sa immune response sa ating mga mata. Ano? So, ang dahilan daw nito, kaya meron nito eh.
2: Mm-hmm.
3: Long screen time.
2: Nako.
3: Pwedeng air pollution.
2: Mm-hmm.
3: Okay? At saka mga allergens.
2: Yeah.
3: Kaya minsan kapag panahon ng summer, di ba, makikita mo marami nagkaka-sore eyes.
2: Oo.
3: O, tapos yung ang mata talagang laging irritated, namumula because kulang sa lubrication o dryness ang nangyayari sa mata. So yun yung mga ano common. Marami pang problema sa mata pero itong binanggit ko, ito yung kadalasang makikita natin sa mga Pilipino na nagiging problema sa kanilang pong mga mata.
2: Mm-hmm. Okay, kailangan pa rin natin, talaga natin, Doc, alamin, ano?
3: Mm-hmm.
2: O alam natin ang mga kondisyon na ito na nakakaapekto ha sa atin pong mga mata para magawa natin yung mga advices sa pag-iingat, ano? At yung mga gamutan para maiwasan ng mas maralang kondisyon ng atin pong eyesight. Tulad mong nabanggit mo, Doc, mayroong mga kondisyon sa mata natin na gradual. Hindi mo
3: hindi
2: biglaan, ano?
3: Mm-hmm.
2: At maano ka na lang, ma-notice mo na lang pagka medyo malubha na.
3: Oo.
2: Ano yung condition ng mata po natin. So, mahalaga talaga na meron tayong mga precautions na ginagawa. At higit sa lahat, Doc, yung pangangalaga talaga sa mata.
3: Pangangalaga as well as check-up.
2: Yeah.
3: Kung may napapansin na kayong kahit na konting mga parang sa tingin natin hindi normal sa mata, eh magpa-check-up na sa isang eksperto sa mata.
2: Mm-hmm.
3: Eh dami natin mga ophthalmologists, ano. Kasi pag makita mo yung problema sa mata mo, makagawa ka ng magandang plano para maiwasan ang tuluyang pagkasira at pagkabulag ng mata.
2: Lalo na po mga katrawa, mga kaibigan, kung alam niyo naman.
4: X FM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna na imponto na sa kahapunan, mga katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nag-una din ang Santone Plus Coffee Mix, katropa. Kung hapon na, ang atong ginapangita, kape nga makapainit sa atong lawas. Aside from that, we need to look for the right coffee. Coffee nga makahataw kahimsog kabaskog sa atong panglawas, katropa. Ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay mangustina, soya powder o malunggay. Tulog ka content ni ini. Usago ni ini nga laing-laing benepisyo ang inyong makuha. Well, make sure to choose the right partner, ha. Daghang coffee nga naa sa market karon, but we're not sure kung makahatag kini og kahimsog sa atong panglawas. Well, that's the reason why you have to be very picky. Make sure na you choose the right one na makahatag og kahimsog, and of course to satisfy your coffee cravings, katropa. Sa mga katropa nato din, ha, nga nagapangita og saktong kape. Well, ang ato ang Santone Plus Coffee Mix. Kay tungod aduna siya'y soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, and of course, sa mga lactose-free, mga kapras na itong mga dili pwede sa mga milk, no? Good source of omega-3 fatty acids, source of antioxidants, high in phytoestrogens, mga katropa. Para lang na sa soya nga part niya, ha? Bawaan ninyo kung sa'y makatabang sa malunggay o mangustin, katropa. Santone Plus Coffee Mix, kini nga produkto, mapalit sa itong butika nationwide, sa ito ang physical store, nga nadre ubos sa itong istasyon, open daily except Saturday, nagapahigayon po taog free consultation and general checkup every Sunday, mga katropa. And one thing, available punta online sa mga katropa nato nga naasal ang dapit, dili lang dili sa Visayas, apa naasal Mindanao o Luzon. Pwede ninyong orderon kung gusto mong door-to-door na ang inyong produkto sa atong Shopee o TikTok, katropa. Sa Shopee, adun na tay Yes to Health 2011. Adun na punta Yes to Health Cebu.ph para sa TikTok. So again, Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though
2: it's been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako gilingon kay kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo.
2: Kasakit.
6: Give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Boris!
9: Unya ganon. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa X.

0: 118 in the afternoon, and that was Simply Red. If you don't know me by now, well, I guess you don't know me ever. Maganda Visayas Mindanao. Kasama na rin ang Luzon. Ayan naman po. Tayo naman po uli magsama-sama. Of course. Hanggang alas tres ng hapon. Sa programang X-Rated Katropa. Ayan. X-Rated daw. Uy. Ano yan? Prepare na, kaya baka kayo ang maputukan. Iwas-iwas, kaya basig kami maputukan. Hello, hello, hello po! Ang sana po kaya ito ang hisgutan karong hapuna? Actually, excited po. Excited po sa ito ang X-rated drama sa Adlong Friday, Viernes. Viernes, katropa. Dali ka naman sa ano, oy. Ang bilis, ang sobrang bilis. Sobrang bilis na mas pamawala ang kuwain. Feeling na ko, ay, no, oy. Anyway, kung usa ka paspas ang adlaw ron, pero mas paspas yung nakalimot ni mo. Masakit na siya, so I guess it's balance lang yung tricks. Yes po, good afternoon sa mga viewers na ito nga nagulat sa itong X-rated drama today. I know for sure you've been waiting for kung usan na po ka nga itong topic for today. Of course, hisgutana na po ni sa kasakit kay Lipay Og. Of course! Kalami, dili gina pwede mawala kay daghan ta problema dapat magsagol na siya.
1: Ay, yeah.
0: Parang pantadin, ha? You know, dili lang ta pwede kung ay, dili lang ta pwede din nga sahay, dapat katupod nga sahay.
1: Ay, yeah.
0: Kaya basi ma brother tang tanan. Hello, Ma'am Ning Padalusa. Hello po sa mga katropa natin all the way from Davao. Davao Katropa Digital. Hello po si inyo, ha, Ma'am Pagpaminaw. And ears. What I mean sa ears is yes. Sobraan lang. Kaya oo, iba kayo nga pagka-DJ ni. Kapag sobraan tanan. Alright, ako sa Lili Andrika Dali. Bia, asa mo itong bag? Ay, kani? Ah, no. Eto. Ayan. Mali.
1: Ayan!
0: Diba, ang sipo. Lugod yung makita eh. Randy Bacomo, hello po. All the way from Baca, Palawan. And Randy Santisas. Yan, puro Randy po sila.
1: Ayan!
0: Randy ng buhay po. Hello po sa inyo, ada sa Palawan. May pagpaminaw. Actually, natay Palawan XFM. Shoutout sa taga-Tago. And of course, sa mga taga-Davao de Oro, taga-Samal Island. Hello po sa inyo, Hadea. Happy listening. And sana happy kayo. Sana mabuti ang inyong lagay. Gusto ko lang masiguro na nasa mabuti kayong kalagayan. Pa, kundi kayo ay maging masaya sa araw na Biyernes na po ito. Alam ko po, sober natin pinaan. Tagalog. I know, nga daghan kita giagian karon na labi na kaya itong gobyerno, gubot ka ayon, na nagpait pag ginang Pilipinas, ang katawang Pilipino. Apan, sige lang. At ito nang i-balance ning kinabuhi, aron dili po mo ingon ng uban niya, ah, daghan na kay problema, pero si kaning si DJ RC, sige agu. Ang kinabuhi, I know we have to take seriously kung unsa may nahitabo karon sa ato ang palibot. Apa eh, dili sa kanunay nga ibutan na ito ang kaugalingon sa kaguol. I-balance gid na kay dili kaya sa atong hunahuna nga pirmi lang ta guol. Dapat, I mean, dili ta pwedeng magulanon. Dapat magulansad ka.
1: Ay!
0: Diba? Alam ko naman. Namog nang luod mong groto mga viewers. Uy, kaya nang walag itong mga viewers or ay nang luod sila kay gahapon mong gudwala.
1: Ay!
0: I'm back again. Do not worry. Opo. Hello sa inyo din ha. Huwag kayong mag-alala, I'm here ulit to. Kina niyo mga silingan nga magsugod na ba ito daw itong X-rated drama. Ulahin na sad mo niya, maigo na sad mo nga. Ipabalik sa ako.
1: Ay,
0: ay, mabalik-balik na. Hello kay Charlene. Hello po. May hapon. Kasi kung ako, nagintani nga to ang mga kuwain, mga katropa nga na sa laing dapit sa Visayas of Mindanao. Hello po. Yes, 101.1 or 101.7 XFM Canlaon. And of course, yes, sa my 101.7 XFM Bukidnon. Si inyo hadi ha, maing buntag, may hapon, may gabi. Isa ko na rin ako sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Kabanglasan. May pagpaminaw sa inyo ha. 92.9 Gihulgan XFM. Hello po. I hope you're doing well. At okay mo karon ha. Katuningon nga, wala ko gisulob karong adlawa tungod sa... Wala ko gisulob ha. It's just nude lang na nga color. Nag-uul man ko itong nai-comment. Uy nga, nga nga nga hubo ko sa akong program. Wala ko nga hubo ha. Nude lang sila nga ko ang atake today. Good. Same on pa manit sa ako ang official. Official look unofficial nga panit. Disclaimer lang, basically, kung ano po nga nag-hubo na walang DJ sa XFM. Wala na kayo viewers, wala na kayo listener. It's just like, inana lang din akong atake. May pagpamina po dyan sa itong mga katropa og listener all the way from 95.9 General XFM sa General Santos sa Jensen. Hello po si inyo ha. Sa mga iksuon na itong mga Ilonggo o mga brothers, mga Muslim brothers and sisters. Hello po sa inyo ha. Hello po may hapon. And of course, napagkaroon dyan 107.1 XFM Tagum. Yes, hello din po. May pagpamina. Manakaganta din ha sa mga taga XFM Tagum. Iliang yung taon ko nyo di sa live, oy. Just to confirm, ako magandiri ako, ginaingon nga guwapa ko. So, may na lang, pag madunggan yung on-air nga naingon kong guwapa ko, mapamatundaan sa ninyo. Hello, DJ. Bayot ka? Uy! Ay, taro-taro ka na yung mga pangutana, oy. Dugay na ako na babay, oy. Nakapailis na ko. Kita kani akong bukton. Dapat Kotropa Digital. Hello din sa inyo. Wait, I heard the news nga ang atong Kotropa from Cotabato na ana daw sa Java. Hello sa inyo, hindi mga Kotropa. May pagpamina. And of course, sa 89.5 X of a Pagadian. Hello po sa inyo, especially kay Narwhel. Hello, Narwhel. May tagnanino ko rin, Narwhel. And 99.1 X of M. Mati. Hello po sa inyo, may pagpamina. Kita mo na akong pimple sa namong. Bunga yan po ng pagpagsisikap ko. And 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco. Ayan, sa Agusan del Sur. Nahurot din ako o greet. No, wala pang magmahay diri. Tanan mag-greet. Usapang chismis. Ano ang gagawin mo pag chinismis ka? Anong gagawin? Ipabarang? Letter B. Ipabaranggay? Letter C. Sulungon. Challenging ka ng mga inaano, oy. But anyway, other than that, kanya na dito sa itong programa, dili na po rin dugayon, unya taod-taod, ato nang sugda na nga itong X-rated drama. Apan karoon, ato sa tagaag oras yung panahon na ito, pipila ka mga hipahinom-dom katropa, huwag mo balik ta sa programang X-rated. Kauban of course, inyong DJ, DJ Reyna Chinita. Kada sigang tingog. Apa mo po yung hinungdan nga ikaw magluya. Di lang guwapa. Kastapang lamian. DJ Reyna Janita hangtod alas 3 sa kahapunon ka tropa. Di lang gapon sa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu.
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko yung UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Hindi yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yun ninyo para masantan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kasi siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bago.
10: Di ay si Alvin, biker nga skig ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o nasubawa.
9: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo, food supplement for men.
11: Ako si Yo Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
0: Para sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, it's 1:32 in the afternoon. Katropa sa programang X-Rated ang oras. Atin sa inyo sa produkto sa Yes to Health, ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Katropa, pampaligoy sa inyong lawas, labi na karong panahon na nga. Init ang panahon. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases na dili mo basta-basta mataptan og sakit o dili mo sama sa uban nga magluya dayo and on. Bawal ang luya din he die. Kapag ang lawas mag-give up, di ta makapangwarta. Oo. I wanna tell you that there is one more. And there's more. to give in your body. Ang ato ang produkto sa Yes to Health ang Santone Plus Vitamin C nga dunay orange o dunay mangustin katropa. Ang mangustin source of antioxidant katropa, makahatag og immunity, makahatag og makaregulate sa inyong blood pressure. Makaboost sa heart health. Aduna po gani anti-inflammatory properties. Makaboost sa inyong skincare sa mga nagproblema diya sa ilang panit. Oh. You'll know it. Oo. Kinahalan niyong vitamin C katropa. 1:33 in the afternoon. Santone Vitamin C. The alkaline vitamin C.

afternoon, A Whole New World by Phoebe Bryson and Regina. Sa programa ang X-Rated, mga katropa, ang daman-daman na, kaya magsugod na ta sa X-Rated.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung iyong bakwas. Ayaw ko lang to sa hana.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butuin sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa dalang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sa maing pamitasan, Hawaii Labort, ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Mga kinabuhi nga ubanan sa kalipay. Og kasakit. Apilan sa kalami. Himaya o pagmaya.

0: 救救我！
1: 妈，
0: 妈，妈，是的，救救我！

0: Not anymore.
1: Oh, Joe.
0: Kun mo na. Pakyas na ihapunta maka anak. Abin akong mabdos na kaki. Ana makang wana ka tong haisay mo binuwan nga sakit.
1: Abisad bitaw na ko kay wa naman ko gimens. Pero delidra di ay. Sige lang gudong. Makabuura lagi ta.

0: Kadaghan ba ni mga dahong dinis kawas eh. Paita ni mga kahuya, nagsige na lang katagak. Sabot ni mga laya nga dahon.
1: Mao din wa mo mabios kay baog.
2: Mao gyud.
0: Si ide taw si Mary. Oh, sige na lang ba sila sulting. Sige tan-aw na ako. Ako na nang ipasabot ana ilang topic ko.
1: Sabot
0: mga tao nga wala ing dingaw sa kinabuhi. Mga marites ug marisol.
1: Oy, ako pa'y bana no? Ako ginabiyaan oy.
2: Asas da. Dira mo ta mga anak ko ay pila pusta.
1: Oh, bisag ng pista magano, di gina siya mga anak.
0: Ako gigilibak ang mga tawhan ng dako. Labo ang.
1: Ay!
0: Isa ganiya? Kanahan day. Ako gigilibak ang mga kanahan niya dako. Ako gigilibak ang mga kanahan niya dako.
1: Sasa ako pa ng banan.
0: Ako gyud.
1: Mahingon ko biyaan ko ng asawa. Ay,
0: masuda ko sa bay. Maglingkay lang ko. Kay tingalik, makatubag ko nila.
3: Ay, nagulatagda itong mga silingan, Rhea. Ikaw lang mag-antos. Ikaw lang magsakit ang dugkan kung imo lang tubayan.
0: Aw, di gani ko makapugong. Na, makatilog yun na sila na ako.
3: Kalma lang, good. Pasag din na sila.

0: siya.
1: Melly? Unsa may ato?
0: Wala lang, uy. Kanahala ko maging chika-chika ni Mugad. Nya, wam diya si Dita ay milakaw.
1: Kuan, may buhatong para ba ko?
0: Hala, kala isa tao, uy. Igunaanan ka na kakabastos? Ha? Nagali maging salty ni Mon, no? Pero mangabog ka naman.
1: Wa man ko mangabog. Naalong kay buhaton, mau nang di ko makahigayon ni mo sa pagkisulti ni mo.
0: Ria. Karang, kabantay lagi ko, no? Sa gusto lagi ka nga, nindol ay mo mga sinina. Mga bago, ay.
1: Ha?
0: Oo. Mga usa ka simbana ng mga lalain, mali mong gisulog ng mga bago lang sa akong pinanaw.
1: Okay.
0: Oh?
1: Tinuod lagi. Okay, regunita na akong sinina. Namang ko kay Suki nga okay. Nya, bago na nga bliba. Maong daghan ko og napalit. Manalhi ko sa kawas, uy. Kay sagbot naman sa kaayo.
2: Ay!
1: Ang mga libakira nasab ay. Nanasab sa atbang ang Marites ug Marisol din sa amo.
2: Panindot nindot pa og si Nina. Pero okay di ay to.
0: Okay. Pero no? In fairness ay, yun ba yan kay okay niya?
1: Okay, kaya lagi pasabutan ni nila.
2: Kung saan, di man ka-afford ang brand new.
0: Oo, dito. Lano, di
2: yun siya kapalit.
1: Kaya lang gikong kong maminaw nila. Makalagot gud. Pero pagong nasa riya, pagong lang gud.

0: Ay, human lagi ko pang panglimpyo sa gawas. Ay, masuod na ko.
1: Wala doon. Kanasa ba kali mo mabdo sa usa ka baon?
2: Mumabdo sa inang baog, no? Nga di man giyon. Kabata ka lang kada.
0: Makatilaw mo na ako. Karon mo! O, sa tayo niyang gilibak?
2: Ha? O, natin may gilibak?
0: Ha? Kaklaro ato? Nga naghisgot mo og baog?
3: Uy, uy! Kay nga, no? Baulik ka liyo? Baugay ka?
2: Nga no, nahalangan mang ka diarrhea, aw, baog siguro ka.
3: Ay, ako sukuday, ay. Di ba kayo ikaw ang mong istoryahan, bok? Dali ba yung wasok ko, ay?
2: Aw, baog guro, kay maumay na igo.
0: Kaklaro ato, nga ako ay niyang gipasabot? Klaro kaayo nga ako!

0: Salamat sa paghatod ani dong ha. Ina lang niya imong mama nga. Salamat sa iyang pasalubong nako. Gihatod pagyo dinis amo.
1: Sige.
0: Ay, naikog ba ako da? Gipahatod pagyo ninang lali ang iyang pasalubong sa iyang anak. Masood na ko ha.

0: mai mi an hi ding laki
1: ha
0: mai mi an hi ba
1: what man
0: ayo pa makak do nai mi an hi ayo paglimot
1: what lagi managpak ka man ko
0: di kanto di anak ni ng lali dili pa mi an hi siya mi an hi siya
1: mi an hi siya nagatot sa gihatag nga pa sa lubog siya mama. Pero kadayo tra man kaayo.
0: O tulay mi anhi. Inna ana.
1: Ha? John, sabah. Aral ako ba? Ha? Sakit.
0: May relasyon mo sa anak ni ng lali? Ha?
1: Ha? Ha?

0: Kawan na.
1: Kaan lang imo?
0: Suko ka?
1: Hangtod karon. Wa pa ko makalimot nga imo kong gipasakitan. Tungod lang sa sayop ni mga pagtuo nga may laki ko.
0: Ano masuko man ka? Ayaw pa ilang nga tinuod ang akong hibawan.
1: Kasi may tigato di mo agsulti nga di tinuod. Ha? Kana mga tabian na to mga silingal?
0: Ay nalanta!
1: Sila ba? Sila!
0: Ambot di mo!
1: Makita na nila! Makita na nila!
2: Buangas, ha? Uy! Uy!
1: Uy! Uy!
3: Uy! Kaisugod ni Maria!
1: Kamu ba? Di ka mamuhulungan na inyong pagkalibakira, ha?
3: Unsa?
2: Uy! Nausa ka liya, day! Uy!
1: Madaog unsa!

0: Totoo ba? Totoo ba ang chismis? Ayan, Bea. Ayan, yun lang. Oo. Actually, meron pa tayong ibang ano options para dyan, actually. Pero ayan na eh. Nangyari na eh. Nagkagulo-gulo na. Kaya kung friend pataraya, no, ako di mo diskarte unsaon paghanay.
1: Totoo ang chismis. But it's none of your business.
0: Wala sa mga gusto mo tambagin ha. Hala, ang dami niyong numero 0995-994-6868. 0928-550-875. Oh no, mali dahil. Kala lang hindi si Chinita ingon sa number ay. Wait lang, bi, asa tong nga sipper? Pasaba sa nanggangis. Uy, asa tong nga sipper? Akan eh. Akan, oh. Hala! Ayaw! Abin ako ang W mo ang Z.
2: At sila pa yung merong bangan na magganit. May nawawala, bakit hindi mahanap? Huwag mong tanongin sa akin yung
0: 0928-550-8727. Ayan po, 0928-550-8727. Okay na nga itong phone number nga pwede nyo tawagan aron kita mag-chismia. Ayan ha, sige na. Visayas, Mindanao. Wala may load. Balikan ako, 0995-994-6868. Pabinaw, saan natunin ko, Andy? Kaning kanta sa X-Battalion, B. Totoo ba ang chismis?

0: And that was XB Battalion, Chismis, and yes, Toto on Chismis, but it's none of your business. Toto on Chismis, but it's none of your business. And that's it, Rhea. Wala kay kinahalan diri istoryahan, Rhea, oy. Bye. Alas dos, just na sa kahaponan ka, tropa, si programang X-Rated. Yun na nga yung problema niya. Chismis siya. Tapos no yun, pumutok siya. Tapos yun yan. Kaya nga sabi ko kanina, no, unsa man, letter A, ipabarang. Letter B, kuan, dili ipabarang. Letter B, kuan, unsa man sa letter B, akong giingon ganiha. Assignment na lang, uy, nakalimutan. Letter B, ipabarangay. Letter C, isulungon ba? Ay na, depende. Hello po mayong hapon sa atong caller nga nasa linya. Ito ang best advisor karong hapon. Hello.
1: Maganda.
0: Hello. Kinsa gani ni? Chika, hi kubi, kinsa ni?
1: Sa ikadawa ni gayon. Aga panawag na usa. Mr. Dato Kali.
0: Hello! Ayan, taga-Jensen. Sabi naman itong mga taga-Jensen. Shout out sa mga taga-Jensen, sa mga katropa natin sa Jensen. Hello po. Hello sa imo, Adina. Uy, o sa may machika ni mo, o sa may masay ni mo, ano itong letter sender nga nagka-problema man ni siya.
1: Ikaw,
0: anong masasabi
1: kapag
0: mo?
1: Kapag ka napuno na ang salog, yak.
0: Ano mangyayari?
1: Yak, aapaw at aapaw.
0: At aapaw at?
1: Talaga maghahanap na ng pagkakataon para ito ay sumabog.
0: Ayan.
1: At kapag ka ito ay sumabog, hindi mo na mapipigilan pa.
0: Ayan. Diba?
1: Oo.
0: Get one whole sheet of paper, spelling. Ayan! Ayan, sabi mo eh. Pangutana niya diri ba? Nasa yung mga pangutana. Ano siya? Pwede ba doon niya makiha yung silingan sa mga fake news? Ayun.
1: Kaya mag-yod. Isa mag-yod may naikatungod na makiha. Ay, kiha pa na mga uplo. Noon ka sila may namuna ah. Mga shit mong dako.
0: On. Suko na kaya ka kakungkuan, migo. Oh.
1: Ay! Wala. Ito ka po, ang mga nakaugagay. Mag-pong siya pirata. Mahima mag-ugat. Mag-hunaw sa ilahang. Sa

0: Hindi ganun. Oo, magagalit at magagalit ka talaga.
1: Ayan! Bakit sa amo ang sa amo ano sa bala ang kasulatan na ang pagpangalitak sa usak sa usak ka tao na wedi buhat na daotan tama ra na nagkaon ka sa iyang unod
0: ah as in
1: oo
0: ang gross naman nun. Bakit ang ano ayo ha maganon pala ganun pala yun parang sa Bisaya pa ang mga tao nga manguan og laing tao manghilabot sa laing tao labi na magsulti og mga di maayo sama ra nga gikit-kit nimo ilang mga unod. Kangilingi ba? Bakit ang nakakaano pakinggan? Aside from that, bahin sa iyang bana. Basta may maingon mo sa iyang bana nga. Iyang bana kay nagpa-apekto mo siya sa check ka. Uy.
1: Otro po ng iyang bana.
0: Relax lang, di rin masuko.
1: Tap-target ng imong pagsiguman sa imong asawa.
0: Oo, tinuod. Kung maoman galing isusamay ni Ana, dali ra kayo siya masuko. Iyada yung gituhuan ang kining mga pulong. Oo.
1: Igor, gani nagdawag pa sa loobong tong anak sa iyang ano, siringan o niya.
0: Oo.
1: Magdodo na dayon.
0: Tinuod ba?
1: Unsang pagkaunsa.
0: Ay.
1: Kung mauna, kung di mauna. Na mao.
0: Dili gid ni maog yun.
2: Ay!
0: Sure, Jun ko. This is not... This is Dan.
2: Ay!
0: Oo. Usa may tambag ni mo.
1: Ang akong tambag lang yun. Ikihagin na lang ko ay.
0: Na.
1: Ay aron matagam na mga piskot.
0: Mm-mm.
1: Okay. Aron makuha-kuhaan po lang. Daga na kayong sala ang kalibutan. Huwag na kayong dumagdag pa.
0: Ayan. May na mga tanggal na ginahinay. Diba? Correct.
1: Masyado na kayong pabigat sa mundong ito kayo. Totoo. Na kayong dumagdag.
0: Dahil pabigat kayo, bye. Ay na.
1: Nagsisimba daw kayo pero mga demonyo pala kayong ano.
0: Oh, kumalma ka! Kumalma ka! So, ang puso mo!
1: Huwag nyo talaga pinangkiyos sa mga gitawain nyo.
0: Oo.
1: Pinagamit yung pangalang kristo para kayo.
0: Huminga ka ng malalim! Huminga ka ng malalim! Ako kinakabahan ako sa'yo. Ano ha, Dato Kalima? Ako yung natatakot na. Sa'yo. Alam ka mga ganyan kasi tayo lang dalawa dito. Hindi tayo matutulungan ng ibang tao.
1: Na, hindi pa kasi napigilan eh.
0: Oo. Nakakainis nga. Totoo. Naranasan ko yan. Nagka-anxiety, acute anxiety nga ako dahil dyan eh. Oo, naranasan ko din yan. Oo.
1: Kaya pa ba kayo magbabago kapag dumating na ang oras na araw ng pag-uukom saka pa kayo magbabago?
0: Mm-mm. Sa true.
1: Oo.
0: Ito yan.
2: Ay!
1: Hindi na kayo ng tawad sa kapwa ni tao at huwag niyong hayaan na saka na kayo hihingin ng tawad kapag kapantay na ang inyong mga paa.
0: Ayun. Salamat sa iyo,
1: katropa. Hinapan ka na, nakahatag ko kamayang landag sa kay Irene, yes. No? Na taga-Bulwa, Cagayan de Oro City.
0: Yan, thank you din. Thank you so much. Ano na pa?
1: Pwede ba yan sa kami?
0: Ha?
1: Pwede ba yan sa kami?
0: Of course. Oy, ano kung dili? Asa ba ka naminaw karon pinaagi sa radyo o pinaagi sa kuan?
1: Pinaagi sa radio po.
0: A radio. Sayang, wala ka naglantaw sa akong live.
1: Sama pagganta no mo ka magkupsiko eh yung sa di makakita.
0: Ah, okay, understood. Sorry.
1: Usa ko ka PWD.
0: Mm-hmm. Pero feeling ni mo gwapa ko.
1: Oo.
0: Ay, ano ba yan? Tinawanan eh. Ayoko na nga.
1: Wait, alam sa kasayuran na sa atong mga tigpaminaw. O sabi ko ka PWD pero nabuhi ko sa kalibutan sa musika.
0: Wow. Di ba mo niya akong pirmi ginaingon? Ako, I'm a very fan of music. Mo ganin ang ginapost yun ako ang programang Tatak Lokal. I really believe nga, the world is too empty without music.
1: Gani, no?
0: Mm-hmm. Thank you, kaayo ka tropang Dato Kali.
1: Opo. And opo. Hi kayo, Dodo Magenta.
0: Ayan, yung shout out mo na.
1: O sa kanang mga nakailan ako, no? O kanina po, PJRC, ma'am.
0: Thank you.
1: PJRC, no? Salamat sa pagtubag. Pwede mo request sa kanta?
0: Try natin play yan, ha? Kaya basta wala ang dagahan nga mga kuan. Dagahan nga mga...
1: Sige lang. Try lang.
0: Yes. Correct. Go!
1: habang ako'y nabubuhay na kundiin ang akong kauban mo ay nagkanta niya na.
0: Kinsa man?
1: Si Sunshine.
0: Habang ako'y nabubuhay, tignan natin dito.
1: Oo. May nalang pagbabi sa buwat sa mga kita, at least madugog din mo nga kong tuktog. Okay na
0: wow.
1: Na.
0: Wow. Habang?
1: Oo.
0: Wala mang habang ako'y nabubuhay.
1: Basi buwat pa ma-download.
0: Oh, wala pa na daw. Ayaw! Ano ang gagawin? Ayaw! Sorry. Sorry, pero napindot ko yung ano. Thank you so much.
1: Thank you. Oh, kinigyapo na ginawa kong dato sa pagigugma, pandiri dato sa kwarta, dato ka kinigyapo na daingon arang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas.
2: Exciting!
0: Kinabahan ako, Doc JJ. Bigla siya naging reporter. Murag, pildihon niya si Benji Talisi. Pagpilihon niya, og, alang sa nagkaiusa, nakik, uy, wait lang, reporter, maguro na mo ni. Murag, ayan, open na tong linya, ha? Dali mag-o-all. Open gapon. Makichika lang gapon ko sa inyo, ha? Sa mga karoon, Doc DJ, no? Wala pa man. Oo, mangulit lang ng tao, eh. Kumawa mong gati. Ano, wala mo muna nawag, uy. Mangulit na lang, maybe. Alas 2:19 na. I just wanted to ano no, take this chance na maka-thank you sa ato ang mga igsuuna mga PWD. Salamat kaayo. Nga I know nga you're in the state na of kung unsa man ang naa sa inyong kinabuhi karon, dawat og nagmalipayon. And gusto rin ako magpasalamat nga giuban ninyo, gihimo ninyong parte sa inyong adlaw-adlaw, ang pagpaminaw sa among mga tingog. Makahatag na mo o kanang kadasig ang inyuhang presensya. Labi na pag magkahibaw kung o sa ka-PWD ang nanawag or ang naminaw. It gives me more motivation. It gives me a inspiration. Bisa pa man sa kadaghang problema, o sa mga daghang problema ang gipadadi ni sa akong programa nga Sigpangayog Tambag. I really believe nga life has a purpose no matter what. Thank you sa inyo, ha. Ang atong numero 0995-994-6868 0928-550-8727 katropa. Gikan kay Charlene, Rhea, og dili madala og barangay, ipabarang na laging jud na. Patay, mura gini. Huwag na akong kagulbaan kay Charlene. Dili, a DJ, wala man lagi kagahapon. Gahuat si Buknoy sa imuha. Sorry kay gahapon kay gitagaan kyo na to. Niama ko gahapon, alas dos ko nagsugod. Apan, mubo na kayo ang oras. Gipaningkamutan ako nga makagahin pa kog oras kay gahapon. Apan, dili na dyan siya makaya. Pero sa mabuo nga panahon, naka-go-go-go pa rin naman tayo. Nag-ataga mga itong oras ang live coverage investigation sa flood controls camp. Good afternoon, DJ RC. Hello, Aspasio Darwin. Diha sa May Negros Oriental sa Gihulngan ng Kanlaon. Hello po sa inyo, hadan ha. DJ Reyna, good afternoon. Anapod ko, nagtanaw sa iyong programa nga makalingaw kaayo. Watching from Dimiyaw, Bohol. Well, sure talaga yan, makalingaw. Sugdi na, DJ RC. Minaw may diri sa ER sa Veles Hospital. Uy, shoutout sa inyo ha din ha sa ER sa Veles. May pagpaminaw. Wasad mo? Uy, wasad mo kurati? Nakuratan mo ko, Doc GG. Uy. Ano ba kuratay ka daw, JJ? Pa, hello po. May pagpaminaw.
3: Yes po, hello po. Isang magandang Chinetar.
0: Alam ko yun. Alam ko yun eh. Pero mas malakas yung background mo. Hinaan mo mga yung background palang gabi. Naririnig ko yung sarili ko. Hindi ko gustong marinig yan dahil gusto kong ikaw ang marinig ko. Marvin?
3: Okay na?
0: Tama ba, Marvin? Sige na, Marvin. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Ow.
3: Ano ba? Ikaw man akong gusto.
0: Ay! Ano ba? Ibton ako ni saksakan din.
3: Ay, Ibton.
0: Di sa Ibton? Ipaong-ong. Ipaong-ong sa?
3: Ipaong-ong lang.
0: Mura ba niyong mga tambag sa una ni Doc JJ? Ayaw lang, Ibta. Yung ongra. Nagagawa ko na ton ay. Ay, kamoy no. Wala na jud mo mo ning ako sa inyo nagmagmahay gud ni mga listener nga wa kaabot sa the OG. Katong wa kaabot sa mga OG X-rated. Ay nako. What a era.
3: Sayang. Wala jud may nakaabot ta.
0: Wala jud. Tanawa sa live ako, tanawa ko mata. Pika. Anyway, Marvin, nakadungog ka sa atong kuan, sa atong X-rated drama karon.
3: Ah, nakadungog man pod.
0: Ah, oh, unsa may machika nimo ani nga nadumugan man gid niyang mga ilang mga silingan.
3: Lagi, lain na pod ni silingan no. Nami ningot yun na pang kuan noon.
0: Asa man, unsa man pusilon at charla.
3: Ba.
0: Unsa may buhaton? Ay, bitaw, unsa may angay buhaton ni Ria sa pagkakaroon nga murag nakasuhan man siya hinuon instead niya siya ang mukaso.
3: Mungali no gibali no may hinuon.
0: Oo.
3: Mas ko ano nga nang tanag yun. Mahawa na lang sila diyo. Ay, grabe na magka dagag chismusa na diha.
0: Bitaw.
3: Pero noon po, bisag asa mong ka na magunong may nga anak.
0: Yes, oo.
3: Kay, bisag pang mubalhin ka, mura magyapon nito. Mas labo na rin ito yung gibalhinan. Ikaw regi mong sungsungan sa mga silingan. Yan na po yung bana to. Oo po yung bana po. Mas labaw po yung yung bana nga.
0: Ayan. Kasabi ko yung bana, tagaanta kag 1 minute, kasabi yung bana ha. Go.
3: Ikaw ba bana, ay sigpaminaw ng silingan.
0: Ayan!
3: Muna na ba, asawa na ni mo. Dapat yung asawa, yung paminawon, yung silingan, wala yung paminawon noon. Insa na ika? Na kay kwan? Na kay pangutok?
0: Kana. Bundaki, Marvin!
3: Mas piliyon ba yung mali mo siya? Kalitsugas! Ang sa pawikang bayot! Mukha mo ba naman? Malala dito lang yung siligan ng ibang kuyo?
0: Oo. Kana.
3: Dapat nito ko na hindi mo asawa ba? Kay... Kamu doon may magkakas. Timbaya yung usay problema di kay imo kasawa po din mo hukokan po sa mga tismos sa mga tismis.
0: Iasang ka ng bundakan in town imbis sila mag-unong.
3: Wala ay bundak kay dito lang sa silingin mag pabundak kay yung asawa na may iya po smoke tismis po na paliharap po. Ibon maminaw.
0: Sige.
3: Kalitsogas.
0: Kana. Suko na ka. Hina-hina lang ka. Atake yung kag-hyblad.
3: Wala ka po na sukoy.
0: Anyway, tama d'yo ka diha, Marvin, no? Sa tinuod lang, no? Dapat iyang bana. Murag ka ng inanamanggol. Pag mag-asawa, good mo.
3: Yung bana, una ni mong, sa asawa.
0: O, una ni mong kuana nang imuag yung kuan. Kung kaila ka sa imong partner, imo ginang una nga ka nang tuhuan ang imong asawa. Di ba?
3: Oo, ba't mo siya sa lain noon?
0: Ay, nako.
3: Wala d'yo siya love, wala d'yo siya pag-love sa iyang asawa. Kaya dito mo siya mutuo.
0: Sala d'yo ni Monico.
3: Dito na lang kapuyo siya mong silingan.
0: Kamu nalay pag-ipon.
3: Oo, pag-ipon lang mo dito. Kaya poros mo mo nga tismoso at tismoso. Wala tira mo kung unsa yung mga libak diha. Muna nga, ang inyo ha, pala lagi. Ilimpyo pa yung siyong balay.
0: Sige, pangasabak. Hindi,
3: pa yung nagkaldero. Malimpyo pa yung kaldero.
0: Basta may last word di mo, Ani.
3: Sa inyong brief.
0: Basta may last ni mong tambag, Ani.
3: Ang last na kong tambag, Ana.
0: Ang tambagi na.
3: Pasagdaan.
0: Pasagdaan.
3: Pasagdaan na lang naman ang mga tismusa. Hindi ang tismuso kay inoon. Dili man na maka... Dili mo po na makaon na ilang kwan. Unsa man lang tumag. Pasagdaan lang kung di mo. It's a four-round na lang yung mga sila.
0: Corrected by... Kay,
3: wala ang yung kahit makuha na na. Dili mo na makadato. Kung unsa may lang itismisin mo ha, dawata. Eh di mo pinood.
0: Kana. Salamat ka ayo, Marvin, ha?
3: Wala pa ganit sila ka, kuhaan gani, di JC, wala pa na sila kalabas ng panting brief ba? Sige, nagpantismusa.
0: Maigo, masataan na. Maigo, masataan na mga inana. Dito mag-gisi ko itong panting-panting.
3: Wala katay sa ilang panting nga nag-gisi na.
0: Oh, ako, kaya di man ito mag-gisi, kay tibak bitaw ito. Gagmay naman kayo itong kuhaan, gagmay naman kayo itong tila. Di naman ito madagisi-gisi. Katawa na ba siya, oy?
3: Shout-out na ko ni JC.
0: Shout-out, go, shout-out na yun.
3: Ang shout-out na yun ako kung kumiga po.
2: Kay Selog si Miss Gina in. Dili sa May Davao City na siya. Ang sa atong mo sa taga Cebu pod. Si Kim. Si Ashley Caballero. Si Jessa. Og si Rachel. Og kay Jumar. Especially to Reyna Chineta. Wapa na lamion pa. Pwede ba po ako nyo, Sam?
0: Go. Go, Marvin, dali eh.
2: 861.
0: Alright.
2: 2448. Mm-hmm. So, last.
0: Alright.
2: 0951.
0: Uh-huh.
2: 861.
0: Okay.
2: 2448.
0: Thank you, Katropa Marvin, all the way from Davao City. Marvin, Katropa mo.
2: Excited.
0: Wala na magnatog CR. Wala na magnatog CR. Yung nagpagawa si Angibati, si Marvin. Ayan, at 2:29 in the afternoon, kadropa. For now, I know for sure, wala pa'y nanawag karon. Ay, naadi ay. Pabti kay nagpindot ni sa dial. Halo, may hapon, taga-asa, kinsani. Go.
4: Hello, DJ.
0: Ay, alam ko na to. James, all the way from Samal Island of Davao City. Tama ba ako? James, ikaw ba to?
4: Okay.
0: Sabi ko na nga ba? Ano mo sasabi mo sa ating letter sender, James? Huwag ka na mapatumpik-tumpik pa.
4: Pastila, no? Damay ramdan na. Damay ramdan na to din ako. Pero, ikinalan, ginaga doon nag-i solution. Ang nakaproblema lang, no? Kaya, siya, ang mungiki, ha? Siya pa na nabali na hinoon? So, ano na lang, kay ikaw man ang gikuanan, gireklamo, ato bangan na lang yun, niya, isulti gini mo ang kamatuoran kung nung saan dapat mo isulti yun. Ipagawas gini ang kamatuoran. Kay, kunin mo po ng si Batan po, mas mutuog yun ang uban niya, ikaw gini ang kadaanan ang kanan. Muna nga, imong ipamatuod dito nga dili gina tinuod nga dapat imong tong ipamatuod dili nga ikaw unta dapat mo reklamo pero ikaw na nang gibali na yon. So na nga ipamatuod gini mo nila. Uta po kiningihang bana po. Dapat dili man dili man ingon nga maging one-sided ka pero paminawon gini mo kung sa gina tinuod.
0: Yes. Tama.
4: Diba? Dapat maminaw ka gyud karon sa paminaon gini mo.
0: Correct.
4: Kung makita mo man galing ang kamatuuran mo yung gawas, nawato na to na. Pero bago ka mo kanya na kinanayin mo ganang paminaon kay Gunan Sagid ang sunod. So, kanala siguro

0: dito sa Balambag, Cebu. O, dilite na pipiesta na ninyo. Kagapon, ipiesta na ninyo diya. O, nanginawad ko nga ang kalinaw sa matag ko sa panaagid ka na na eh. Barang di sa tumbagaan po sa itong buhi nga Diyos.
1: Manaapod ka ni mo. Padong naman tamang misa.
0: O, sa tanong din nga mga coolers, mga viewers, mga... Tanong di ko minaw yun. Nga nagpakahilom lang. May hapon kaniyong tanan.
1: Pabili lang mo sa pagpakahilom.
0: Sa pagpakahilom, kundi yung mumutingog.
1: Salamat kay Katropang James.
0: Ay, gini, kinailuan na may abot ako. Kaya kung wala pa, di yung makatawag yun karon.
1: Salamat ka, Ayo. Salamat kung kinsaman.
0: Kung part imo ko na, kung naminaw ka magkaroon part, kasi nga ibuong ka nga nang wakaw ni Kuhane mo, kaya nag-miss call magkaganin na, wakaw yun doon. Ambot, may nalang gani, kaya may abot gani. O, kanala siguro, dili, sinitaog, and most especially ito sa akong wife.
1: Oy,
0: na nag-prepare sa kape. Mangapi rin ka rin.
1: Sige naman na sila pangapi in taon. Uy, may panisila, sige rin pangapi. Salamat ka, Ayo. Salamat kay Katropang James. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting!
1: Grabe naman yan. Grabe talaga. Grabe na talaga kayo. Ang gagaling nyo na mag-ano? Galing nyo talaga mag-advise. Hello po, good afternoon. Sino to? Taga saan naman?
2: Hello, Lady Rina. Sinita.
1: Alam na.
2: Papa, na Doberson.
1: Di na din ako dugay-dugayan na Miss M. Anong masasabi mo kay Rhea?
2: Ah, bugnuan ay? Ako paano? Bugnuan ay? Bisag-asa, giday na na, giday daghang marites, no?
1: Normal lang gina
2: siya. Ba, bisag, tinoon.
1: O, nananagin na siya sa palipot. O, sa may matambag ni mo karon nga, supposedly siya untay dapat magkaso, pero apanaunahan man siya, moon naman sila may nagkaso noon.
2: Aw, awa yun. Huwag noon gani.
1: Maura, wala ilain buha to.
2: Ang ako lang doon sa mga panita, yes, para na makakiya ka. Kay, isod man sa kung mukiya ka niya, wagi witness.
1: Tinoon, tinoon. Oh, that's what.
2: Wagi bilay.
1: Dapat mas maayag yun na asay.
2: Makasaksi ni mo.
1: Na'y makasaksi, aron kung magkaso-kaso.
2: Makaso na.
1: Oh, correct. Ayan. Oh. Paminaw day, Rhea, ha?
2: Asa, DJ. Bye-bye, DJ. Nakabisita.
1: Agay, ha?
2: Ay, yun. Exciting.
3: Exciting.
1: Yaan mo tanik ko. May klaro niya kung

Ano ba talaga ang gagawin? Actually, wala tayong mahimo ay na kuan. Mahimo sa tuang viewers, atong sender. Wala tayong mahimo kung wala kay buhaton. Pero dili sa ako maghatag sa akong tambag siguro. Ato sang tagaag oras ning isa ka two car din. Actually, kani nga two car, gikan ni sa ako mga amigo nga local artist diri sa Cebu. Sila Chongs Katipay, kani ilang kanta, isa ni sa akong mga na-play ato mga niagi. So, ito ni paminawon ka tropa ha. Munang hatagi sa inyo oras ug panahon. Ayan! Ang title, Marites. Marites.

That was Aliados Mavs with Evils. Ayan, isa na sa ito ang mga nahimong tatak local guest artists. Narealize lang na kung amoni ang pinaka-the best nga song for them. Para sa itong sender nga si Rhea. Rhea, it's time for my DJ Reyna's advice. Anyway, sa imuha dai, I know for sure nga kanang galibog ka tungod kay gusto ka mo sukol at the same time murag dili nakakasukol. Legally matter, actually pwede ka maka-counter. Oo, counter, magka-counter kag file, magka-counter file ka. Bahin at ugikasuhan ka kay ni so good ka. If na kay exact nga mga ebidensya, mas gina-advise ako sa mamuduol ka sa barangay regarding any nga matter. Ipablatter sila kung unsa may advice sa barangay. Kung di ba ito sa barangay, mag-seek ka o

0: legal nga ka nga tabang.
1: Baka ikaw matay mo.
0: Ako, dili ko mahatag og legal advices because I'm not really expert on that one. Dili ko gustong mahatag sa mga false information. But one thing I know akong ikahatag lang sa imo is what to do.
1: Real talk.
0: Kung ganahan ka nga masulbad ang imong problema, o ganahan ka nga
1: payong merong gana na magalit.
0: Di man yung masulbad, but as much as possible nga ma-address ang imong problema, I think it's better na you would do some steps na mahibawaan nila nga musukol ka. Dili lang sa pagdumog-dumog day actually day, it's fine, it's really okay nga mulihok ta physically. Kaba man ko nga out of anger, gusto ginatukon, dumugon, nod-nod. Ana nga tumbuhaton sa mga tao nga nay atraso na to. Apan, to be wise enough and to act accordingly. Og sure gita nga dili ta masayo. Do it with the proper na consultation. Kay dili gid na simple-simple ang pagpangguba og dungog. Kana ang pagpanabi dako gid nang sala gid lamina, pwede ka makasuhan ana.
2: Gasit dudugasin pero ang sarili.
0: Kana ang pagguba sa dungog nimo. Pwede jud kay labi na kay naka apekto sa inyong marriage, pwede kay na bugat kay na siya. Mura kong maingon sa imong haday ha, sa pagkakaroon, seek legal advices. About na po sa imong husband, he is responsible pag-abot sa inyong relasyon. Whether he like it or not, kana mga tabi sa silingan o iyahan ng ipersonal pod, instead nga mangutana siya sa imong saligan kaniya. I'm so sorry to say this, but that kind of husband. I don't know. No sa akin na. Once gani na minyo mo katropa, no? Isa sa inyohang una gid mo nga kakampi sa inyong partner.
1: No need kasi git.
0: Una gid mo nga dapat nga dampanan sa inyong partner sa bisag unsang sitwasyon. Labi na kung kailagig mo sa inyong partner.
1: Just saying, I will be.
0: O, dili nga kamo una ang tao nga muduot sa ilaha, labi na sa sitwasyon kung unsa man aron.
1: Mo nating hilaw.
0: Oo. Ingon pa din ni ko ano ni Charlene, mas maayo pang makasilingan o kagwakwa kaysa makasilingan kag certified chismosa. Dili rabagyud guwapa. Ayan! Sukuan ni ko ano, sukuan ni Charlene. O tinuod bitaw po. Kami ito ay mga, di na consulting taga-asa ko, basta silingan po na kuwakwa. Ana lang, makadugog niya akong silingan. Mayroon siya putaka ng chismis chinita sa radyo ay. Ayun na nga, yun na nga sabi ko sa iyo, Rhea. Sinasabi ko nga sa iyo. The first thing mong buhaton yun is seek legal advices. Kaya dili gid na maayo ang pagpaguba sa inyohang dungog. Labi na, kaya nakaguba pod sa inyohang magtiayon.
1: Pag nasilaw na ay kaya.
0: Ganahan kay kumaminaw sa imong tiyong DJ, gikan kay Raul Galiarde. Makagana o eh.
1: Pasama, di mo na din mababalikan.
0: O, ninduta kay sa imong gisulot, I like it. Ganahan mo, ani. Inyohan na lang ni.
1: Pasamin na baitan.
0: Shoutout ko ni John Kirby Umbawa, nga naghinukto ka og makadungog sa imong tingog, DJ. Gikan kay Anjo Punay. Talaga ba? Lungkot naman ako noon. Nakala ko kasi magiging masaya kayo pag narinig niyo boses ko. Ngayon, nagiging pala kayong ano? Nagiging pala kayong sentimental. Anyways, mga katropa, balikon na ako. Kana imong Barnaday, as much as possible, siya gid ang unang untang tao nga mutuo sa imo og panalipdan ka labi na sa mga chismis. Og dili siya ang unang tao nga mutuo bahin ni ini. Kay lisod kay kay sitwasyon mag-inusaran na lang ka sa imong imong battle. Oo, tungod ana no. Istorya, hey, siguro sa karon gyud medyo naapektuhan imong partner sa mga chismis. Tagaay sa og panahon ang imong bana to recover sa kana nga mga chismis. But aside from that, make sure nga hatagan ni mo og chance nga magka-istorya mo. Ayaw sa kaayo buhi dayon, and then do not respond with anger at the same time. Kay kung nagkayo na imong bana, magkayo pug ka, aw, masunog mong duha. And then kung dili na gani makaya, it's up to you. Kabaw man jud ko diarrhea niya, you know exactly what to do and you know exactly what you need to do. Ha? Nga-English na ako. ano lang yod ka ng kanang katumbahin sa imong gigisulong sila niya nagbugno mo wala normal ginang batio ni Maday. Normal nga makareact ka apan as much as possible kay na ang susama ni ana kay sa sama pa sa imong giingon ikaw ang gikasuhan tungod kay ikaw ang ginanulong. Oo, dapat bago una ang tanan nagipusi a char. Dokra ha. Kasi pa mo silon sad na nimo din ha dili nimo pusilon imo lang istoryahon ana lang man ha. Eh, masin niyang maminaw siya sa akong mga tambag mo to, ura ba ginigida na? Saon nalang mo to, usa sa akong mga istorya din niyo. Kaya wa naman ko igong oras, mga katropa. Sa programang X-Rated. Nanay ko'y hangin sa inyo mga katropa recently. Nagpagawas ko sa ako ang Amuanga official trailer sa Amuang Lihok Films. Ayan. Dati nga magsuwat lang og drama sa radyo, karon nagsuwat na og movie. Amuang official trailer sa Lihok Films nga giuluhan og Tickle Balls. Ay, Tickle Balls. Pickle Balls. Father's Day special movie. Kung di inang hisgutanay na kinabuhi sa usa ka amahan. O, dagay mong itag maingon o negatibo sa atong amahan. Tinud-anay lang noon na ate mga kaska. Dila sa itong amahan, sa itong mga bana. Doon yung mga kahiubos, mga lipag sinabtanay. Doon yung mga butang nga di na ito masabtan o nga nung ginabuhat sa atong amahan o atong bana. Tungod kay huna-huna nato sila ni sobra, wala na mao. Apain, sa tinuod lang, they're just living. And it's their first time living in this world. Kung sa man ilang desisyon sa kinabuhi, it's because for them, muna'y tama o muna'y para nila sakto. Tungod kay para nila, muna'y kaya nilang buhaton. Huwag kayo nag-ingon nila noong bisang pag-unsay daghang kay ubos nga ako masinatian o atong masinatian sa kinabuhi. Normal man ang batio na to, lagmi sa itong kay mga kahigalaan, katrabaho, iksuon, pamilya. Tungod kay nakahimo sila di mao apan, makarealize lang yung tangang tanan na agito mong unganong nabuhat nila. Lisod lang yung dawaton o sabton tungod kay kanya-kanya man taong pagsabot. Para na to, sakit kayo, og dili to madaut og makapangutana kag nganong gibuhat, sama ra pud na sa tong amahan. Nga usahay makaingon ta nganong gibuhat man niya nga desisyon, nganong dili man mi gusto ani og nganong inani niya pamaagi, which is who knows baka yun lang talaga alam niyang gawin ngayon. Muna ang atong i-showcase sa ato ang full movie na Pickleball. Produced by Lihok Films. Written by me and Jenry Garcia. Directed by El Cid Camacho from Visaya Flicks. Pwede bisitaw na mo ang Facebook page. Da! Lihok Films. Nadi ang ato ang ginatawag na itong trailer. Ang ato ang main cast, si pangita ni Kaplodi og Tita Diwata, na sila dito duha. Murag ni undang sila kay tungod mag-artista na lang daw sila. Niya ko kay di man ko ma-artista kay bisag unsaon gyud dili gi ko sa radyo sa siguro. Oo, kay murag dili mapasa sa camera nga tong fest. Hinaut ko sa inyo mga suporta ka tropa ha. Lihok Films, our upcoming full movie, a Father's Day special movie. Pickleball. Kay wa na ko igong oras, alas 2:48, 2 minutos bago mo tungtong alas 3 sa kahapon ka tropa. Pasalamatan ako mga tigpaminawan nga naa sa ato ang Facebook Live og sa mga naminaw karon pinaagi sa ato ang radio app og sa ato ang Facebook Live sa radyo og asa man mo naminaw karon. Hala, kalatang salamat, kaayo. Hindi na akong lipayag yun, makalipay gid sa kanunay nga na ay magsigpanawag din. Labi nang manawag mo niya, mag-advise-advise mo, bisag wa na mao ang mga advice. Salamat. Salamat. Salamat talaga, never. Sa ako partner sa Pikas Lawak at Robang Doc JJ and of course, sa ato ang mga kaubanan diri sa istasyon o sa ato ang station manager John Limon Chavez by King. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Musunod ang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Dilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu katropa mo. Exciting! Okay.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali maabsorb sa kalawasan, maong dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santol Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ng atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang kunti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko anay kay feeling na kolerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:01 na. Ang atong time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix. Ang kape maghihigal ang puno sa sustansya, doon ay vitamina makapaligon sa itong resistensya. Why palpitation sa dugan, wa dito'y paghilab sa tiyan. Sunthorn Plus Cafe Mix, mga kaibigan. Katabang pagpakusog sa cognitive function sa itong utok. Inyo dito karong mapalit direk sa Yes to Health Wellness Center, Obos Las XFM. Kompleto ta diri maghihigalas produkto. Natay Sunthorn Gold Coffee Mix, natay Premium D3 Coffee usab. Pili lang mo. Sa ato maghihigalang mga produktos kafe, produktong kape, mga amigo. Para sa mga lulog-lula, para sa mga nanay-tatay, natay para ninyo, Sunthorn Plus Coffee Mix. Mga kaigsunan, dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay soya powder. Inyo po rin ma-order maghihigala sa TikTok, Shopee o Lazada. Sunthorn Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa! Alas 3:02 na!
2: Seras Manait, asing talo! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal o internasyonal. Ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non istios adid quadi volumos! Sed Fatsera! Guardias Tomes!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, delikatungod sa pagbuhat, sumasi mong gusto. Aban, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kunon sa Houston.
3: Asintado!
2: Eric Manait
4: sa XFM Cebu.
2: Eric Seras Manait.
4: Asintado. Exciting.

0: Quezon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon o sab ka natong tanan. Bagasok yung tigpaminaw, pizza 5. Ding buwan maghihigala, Sunyo Tuig 2026. Sa gihapon, ako sa katropang Eric Siras Manaeng. Magiguban ka ninyo hangtada sa lasinko. Manginaot ko namos mayong panglawas. Mayo gihapon ang dagan sinyong pangunauna. Kapis kay kadasig o gamaya. Nagrasyas kay tasaan manaa ka ninyong tanan.
1: Exciting!
0: Maing hapon sa gumagapaisanong Bulanon, Dias Provincias, Bohol. Matod pang Ma'am Mary Sindrihas Lamosti dire dito sa Bohol. Medyo doon ay pagkisdom-kisdom. Badag-umon ko ng palibot mag-iigala ditong dapita sa bayan ron. Mayong hapon ninyo diha sa lungsod sa Sagbayan. Anyway, may ba hapon usab sa mga taga Negros Island?
1: Exciting!
0: Naka-tune in sa XFM Gihulngan. Kumusta mo diha?

0: Sa'yo man kayo maghihigala ni Paibaw si Kanhi Mayor Michael Rama nga mudagan ko no siya maghihigala konsyal sa Dakbayan Sugbo. Wagi na kasulting Mike mga kaigsonan da nga dire maghihigala sa programa na to ato na maghihigala ang giingganyo nga padaganog senador. No, silas Gwen Garcia, silas Tomas Osminia, dire silas Isdorano, no, aga uban pa nga mga prominente nga mga politiko dire sa Sugbo, no, sabi ni pagkaunsa nga gikan sa pagkamayor mo os-os mahinoon dire magigalas pagkakonsyals Mike.
1: Asintado.
0: Kanya abli pod ko no maghihigala si kanhi Mayor Mike Rama nga i-appoint na lang dito karog department head. Oh, daon sa ba ng pagkaunsa, Mayor nga mura maggusto tang madimot aning kalakihan.
2: Exciting!
0: Ha? Di a maghihigalay, kini ni ang nakuha na kong kasayuran. Nga si kanhi Mayor Michael Rama maghihigala, interesado sa pagdagag konsihal Dennis Dakbayan Sugbo. Tan-aw siguro niya nga, murag di naman siguro tingali kita muda og pagkamayor. Although ang iyang gisulti nga si Mikil, ang iyang anak nga abogado, nga konsihal karon, mao iya ditong gustong pagdaganon pagka mayor magigsoon. No? So, posible may mukontrang Nestor Archibal. Pero ang botog hinog na baka ni Mikil. Although, gikan magigala sa mga Rama, no? Pero kung imong tanawon si Konsihal Mikil Rama, sakto na ba yun? Baga kaigsunan nga padaganon pagka mayor. Di lang na ito pag-iog busy mayor.
1: Asintado!
0: Sige. Ako di maghihigala ang hisgutan tungod kay si kanhi Mayor Mike Rama, although 2026 pa baron, wapa maghihigala yung filing sa COC, ni Pahibaw naman maghihigala nga doon na si Laraw mga kaigsunan og andam na gani siya nga mudagag pagkakonsihal sa Cebu City mga higala.
1: Asintado!
0: Aha. Now, iyang gipaubos. Imbes mga higala nga gikag mayor, pwedeng mudagag mga higala congressman. No? O niya, pwede siguro tingali mudagan po mga higsunan og senador. Pero mas gipili mang mayor mga higala or kanhi Mayor Mike Rama nga magpabilin dress dak bensog buon niya budagan lang kuno siya konsyal. Eh? Ang kanto bang pagkapil din niya sa 2022 maoy nakapaamgo niya nga murag ang mga butante nga mga Sugboanon di naganahan pa maghihigala nga magbalik-balik pagpili og mga apelido nga kaniadto nahimo ng mayor aning syudara. No? Kay di

gigal mata di pada gidi mur science mir mic. Ha? Di pagi di bagigal anda bug tagana nga mo retiro sa politika ni iskanhi Mayor Michael Rama. Kay matod pa ning atong usas mga veterano nga politiko diri Sugbo og siya'y pango sa Team Rama while he would be stepping back from the city's top job, he intended to remain a backseat driver in local government ahead of the 2028 election. So, kini dai paghihigala dito karong pagsigi niya dito tuboy-tuboy ni Sara, ni Vice President Sara Duterte, o sa dai po di paghihigala dito karong siyang gihimo nga kini ni ang paagi no, nga aron kanunay pa siya ditong manotis sa publiko tungod kay doon na po siya dito maghihigala ay plano nga magpapili pa no, sa umabot eleksyon mga amigo. Now, ang dakong pangutana ni Ron, o sa ba maghihigalay desisyon kahanga ikapanaog? Ikapakanaog maghihigalas mga butanti sa mo? Are they willing to vote? No? Mike Rama as city councilor? Although, haom siya diha maghihigala as a legislator, pero diha naman gikans Mike. O sa pa may balikon? Ha? Huh? Diha naman gikan maghihigalas Mayor Mike. Ragduda ko maghihigalaan ni nga strategy ni no ni kanhi Mayor Michael Rama nga tungod kay napildi siya baga kay Exonas 2022 o niya niadtong 2019 slide down po siya in behalf ni Edgar Labilla. Niadto pong 2016 napildi po siyang Tomas Osminia. So kana paghihigala gikas 2016 pildi pagkamayor, pagka 2019 gusto mo balik pagkamayor, pero tungod paghihigalas konsenso sa grupo nga Mayor Mike no murag apikitang Tami Edgar Labilla lay ato ditong iparang ni Tami. O so nagbaylo sila Edgar Labilla ni dagag mayor siya BC mayor. So didaog yun paghihigala dito karon si Edgar mga kaigsunan. So karon paghihigala kining pagka 22, daga na po siya mayor pildi gihapon. So, murag din dapita, tanaw na ko, usan ni dito karosgi, timbang-timbang ni kanhi Mayor Mike Rama nga.

0: mga sugbuan nun nga. Masa ba? Kining, pwede siguro yung tingali nga, kuan kining, o siya tawag ka deh, kinini ang, mo, o paos-os ko, no? Kisa ba maghihigalin ni Daog pagka Mayos 2022? No? Libog na paliw ko rin comment pagka si Boss City Mayor sa kwan 2022 si Mike ba to? Paliw ko rin maghihigala Mike Rama no 2022 assume the mayoral position human maghihigalas kamatayon ni ininga Edgar Labilla no? Mga kaigsunan now diha man to election maghihigala sa 2022. Sa mga nagpaminaw karon maghihigala, palihog ko nako dito karon og nabay mga nag-tune in ato diri sa YouTube pod. May pagpaminaw ni diri sa YouTube sa 2022. Kisa ba ganito maghihigala ni Daog pagka mayor diri 2022? Um 2022 maghihigala mo si Kwan. Mike ba to? Di ba? Si Mike, o niya pagkahuman maghihigala, suspenso siya, linko dito si Raymond Garcia. O niya pagka 2025 baga kaigsunan, bangga silag balik ni Raymond, Yogi, Nestor Maoto. O, di ba? So, kinini ang murag tanaw sigurong Mike nga, mga sugbuanon, murag ganahan na siguro gitingali dito mga batanon. Ha? So, karon maghihigala si Kuan, ato maghihigala ang kanhi mayor, ni anunsyo siya maghihigala nga budagan lang kong konsyal. No? Now, doon na pa maghihigala dito karoy kinini ang o sa ba, ruling ang ombudsman that ordered his dismissal from service and perpetual disqualification from holding public office. No? Pero, ipangutanas, Mike, maghihigalas, mga media, o gonsa man dito karoy tumong aning imong laraw nga magpapili pamangyod ka. Ningon, maghihigalas, kanhi Mayor Mike Rama nga, I just want to serve.
1: Asintado!
0: Ha? Kaya magluya siguro, kanhi Mayor Mike Rama nga, di dito makasirbisyo, makapangalagad sa sugbuanon. No? Ask whether he still sees himself running for public office, Rama said, his primary goal remain public service. Why not? I am only after. I just want to serve. Aniya, iya dito ang gibulgar magigala, gibutyag. Ngayong anak na si Mikel Rama could eventually carry the family's political banner. Na naman ang akong anak. Matod pa niya. Then he will run for mayor. If an election is tomorrow, he will have to run. I have no choice. Siya man nakadaog sa partido barug. So, the statement marks one of the Rama's clearest indications yet that he sees the next generation of the family taking a larger role in city politics while he assumes a supporting role. Mga higala. No? Ingon pa diri mga higala, anong konsyela may imong dagana dili man bisi mayor or dili man po dito mayor? Ingon po si Mike magigala, younger leaders should take center stage. Daan pagyug ko. Mga batanon lagi magigala na gusto makita sa kanhi mayor sa Sugbo nga boy muduma aning syudara. Ingon siya, number one, no? Hinangol na lang yun na nga sigig ibabaw. Mikel is a young man. Dondon is a young man. So, si Dondon Ontiveros, batanon, Mikel Rama, batanon, kaming mga elders will be there to help them. O niya, ingon pa diri magigala, if gusto nilang akong muhid sa DPS, then akong muhid sa Department of Public Services. Gusto sila mahid sa DGS, then akong muhid, or City Administrator. Okay, ragyan ko. Ang pinaka-importante, the show must go on. And the will of the people should be respected. Matod pa magigala, niining ka ni Mayor Michael Rama. No? So, kining, doon na yung interest, gipa, hibaw na maghihigala ang ka ni Mayor Mike na budagan sa kusyal. Ang, dari maghihigala sa BOPK. No? Murag tanaw na ko magigala pa re-elect gyapon ni

0: business to Archibald. I don't know, di ba gini sila mag-iigala, mag-away. Ilang Tami Osminya. Okay, sometimes mga kaigsunan, maka dungog lang punta dito karoga Banat Gikas Campus Vice Mayor ga dabu-dabuhan po dito saway mag-iigalang taming City Administrator Nestor. Murag hapdos-hapdos po kayo mag-iigala tumpong rabang buhi ang Tomas ga napo City Administrator Nestor, banga po kayo. So, karon mag-iigala, ambot o sure na bigigaan eh. Do? Depende na po din kung siya Mikel Rama o musanong bagay siya dito sa awag sa amahan. Pero, father knows best man po, labi na sa politika. Maahat yun siguro glansar anis Mikel Rama karon 2028 pagka-mayor. Magda sa banner mag-iigala sa Team Rama, no? Barog Team Rama. Tanawon ta eh. Og makaugpo ba kay ang mihuras mga kaigsunan ang makinarya di aman sa administrasyon nilang Nestor Archibald. Pero bantayanan po nilagi tungod kay sa Picas Campo there is BOPK si Nestor padayon na bagyo ng niutong ani bagiga lang kanunay pagsigig bukubukong Tomas ganto niya mga igsoon. So, tanawon tani mag-iigala o unsa dito karoy kinini ang resulta kanini pero si Glenn Mojado ni ingon pa-apply na siya GO City Hall para matagamtam niya ang unom kabuwan nga Vice Wildo. Oh, sakto po kayo no? Pareha ba ito mag-iigala ang gihimo nila dito ang attorney Colin Russell? Pero kanto di man ito mga GO hinoon. Ang kanto mag-iigala ang mga gipampoggan ang sweldo, murag mga regular employees ba to or casual employees ba to? Muna na i-resulta. No? I hope nga na leksyon na sila ana. Kay kanto may usas, hinungdan nga nung nasuspensyos Mike Rama. Mayors Mike Rama, pertindagan ng Hari City Hall. Muna, mag-iigala, tinood. Di mo na ingon ana. Kaniyad to maghihigala, saksigi ko anong pagkamayor ni Mike, unang pagkamayor niya sa tuig 2010. Ha? Gani, gikan pa siyang pagkabisi mayor. Ha? Nasaksihan ko na mga kaigsunan. Gikan sa pagkakunsihal, maghihigala. Hangtod ganahimong mayor pagkatuig 2010 si Mike Rama. Pero dito lang nausab, mga kaigsunan sa dihang, nakakitag batanon. Pero migo magyapon ming Mike Rama. Bisan pa man to o mag-iigalag, magkomentaryohan na to siya. Kasabot man siya. Mabita na mag-iigala nga kinini ang kantong pagkasuspenso niya. Tungod at toga, naitabo mag-iigala nga. Doon na, sus, grabihagin po to. Wagi po mag-iigala, makauyon ang mga tao ato nga perting pag-ari-ari ni Attorney Colin Russell isip iyang city administrator eh. No, nga hasta mag-iigala mga city council nga kaliadong Mike maglisod ng dool mag-iigsoos mayor kay ito ang mag-iigala screening gikan sa city administrator. Kung sa duwa pa ni nga basketball ba Sir Gadi kanibitong doon ay box out no? Box outan arindi makasod or aro mag-iigala ka maglisod yung sod. Lisod magkayo na. No, so, mauna, mag-iigala. Unlike sa una nga, okay ko kayo tos, Mike, mga tigpaminaw. No? Karon lang, mag-iigala. Murag, nagka-lisod. Ang pag-dool, mag-iigalang Mike. So, mayra po na nga, siya mag-konsihal na lang. No, sa Dakmayan Sogbo. Pero, huwag kay plano, mayor nga, mag-senador lang ka. Maka ingon Sir Gadi dire maka lato og karaan na kayo ng ilang political perspectives mas nindot batan-on og kanang naay political will to align Cebu City to modern future mga kaigsunan kana da kanto ba maghigalang mga dunay mga laraw para sa kaugmaon sa Sugbo og sumaabot pang henerasyon mga tigpaminaw kaganihang buntag naglami mi maghigalag discuss dito sa Solid Impact about mag-iigala sa planos probinsya Sugbo. Dog nga, kining doon na na maghihigalay pagatukuron nga coastal highways. Magsugod ang feasibility study sunod tuig. Kining ingon ini nga mga plano may ganahan nato nga i-discuss dili baga kaigsoonan ang mga away sa kinig politika. Okay. Murag gaan-gaan magud ang pamati sa mga magbubuhis nga kon pananglit dunay mga balita nga madunggan nila nga uy kanindot kay duna dito gitukis Eric Manait nga duna na dito kay posibleng madugang nga kalsada sunod tuig or sunod po sumabot nga mga katuigan kay dunay feasibility study no igon ana ba kay kon pananglit magigala for example address probinsya Sugbo og muhana pug balik magigsoon Gwen Garcia against Pambarik 4. Onsa man maghihigala dito ika numero unong ikapanghambog ni Gwen sa iyang pagbalik. De. Nga kana maghihigalang wa mabuhat niya gikan sa tuig 2004. Hangtod sa tuig 2025. Kay gikan anang mga tuiga 2004 hangtod sa tuig 2025. Public official si Gwen ni anang mga tuiga. Kongresista o niya gobernador. Di ba? Sa kataas magigalas katuigan. O niya sa kadikit ni Gwen sa mga presidente dito sa Malacañang kaniadto. O sa mga senador o sa magigalag mga kongresista, wagin siya dito kabirag pondo aron pagpaayom-ayom or baka pagdugag kalsada sa probinsyang iyang giduma. Maupo na din Subo. No? Si Mike Rama. For example, magkakaigsuunan. Buot magigala mo balik din sa City Hall. Although, magkonsiyal na ng Kurusia. Pagkutanon po rin siya magigala sa mga butante. O sa papay balik ko ni mo, Mayor Mike. Nga sa diyang na mayor ka, huwag magiging na mahomang si CMC.
1: Ayaw! Exciting!
0: Di ba ka, tropang Edward Ibarula? Kamong mga taga-mambaling nga naminaw karon. Kamong mga taga-kalunasan, taga-lahog. Oh. Taga-labangon. Taga-punta prinsisa. Makaingon gid mo mga higala nga, pastilang tinuod bitaw. Sa kadaghan ng mayor nga nangagi, diris Dakbayan Sugbo na ICCMC. Gisugdan mga higala niya itong tuig 2016, karon tuig 2026 na, na po nakatuig, wa paghihapon mahuman ang hospitala.
1: Ayaw!
0: O sa manang hospitala, mga higala, doon ay diingon na to, nganong dugay king mahuman?
1: Ayaw!
0: Diba? Now karon mubalik si Mike Rama, mga tigpaminaw, pagkakonsihal. Pero ang iya dito karong planong padaganon pagkamayor ang iyang anak. Musalir, baka na diring Nestor Archibald. Labi na dito si Nestor Archibald, mao'y makapahuman yun magigala sa CCMC within this year, mga pariente. Ha? Og pananglit magigalag mapahuman ni Nestor Archibald kining CCMC. Nga wa mapahuman ni Raymond Garcia, wa mapahuman magigala ditong Mike Rama, wa dito magigala mapahuman ngadtong Edgar Labilla, labi pas Edgar Labilla mga kaysura, wa pod kahuman si Termino, otro pos Tomas Osminia, wa pod kahuman ni Ana. So, o sa pamay rason nga mamalik mo nga sa inyong panahon, wa ganun na yung gitiwas.
1: Ayaw!
0: So, kantong pag-elections 2025. Pila ra bay botos na kuha magigal ang Mike Rama? Murag ikatulo raman siya, no? Kay ikaduha man si Raymond Garcia. Diba? So, kana gi sukod-sukod po na dito ang kanhi Mayor Mike nga. Patay, murag ang botos nga ito nakuha nitong 2025. Murag lison man yun to. Kay tanaw na ito mga kaigsoonan. Murag mag hangat-hangat gito siya, so kineng kuan lang, kineng diskasi lang ta, dilang ta dito karon mag-mayor, no? Arilang ta diris pagka-konsiyal sa siyudad Sugbo. Ang kinini ang kang Mike Rama Pilar, buto yung nakuhang buto. At ito rin ko kung mag-iigala ang Lilion, babe. Archibald was number 1 magigala 256,187. Garcia Rimon 176,967. Ang kang Mike Rama 120,124 votes. Sus Mario Josep gidoble magigala ni Nestor Archibald. So di pag yun magigala murag maayo nga abot lang og mudagan sila dito karon pagka og mudagan po og way mudagan po. Ingon ini man ni magigalang ilang ga Blanche, no? Boy tag ship. Kining og way mudagan magigala sa kampo dres Barug Team Rama kinsa man dito karon muda magigalas grupong Sara Duterte sa Cebu City. Nga hibaw ba yung maghihigala nga ang kampo ni kanhi Mayor Mike Rama nagsigi po maghihigala dito karong dikit-dikit sa kampong Sara Duterte. Ang kini mag... Daghan lagi po ni silang grupo. No? Na ay grupo nila maghihigala ang maisog. Na ay kining o sa tong ilakang kuan? Winley de la Fuente sa probinsya Sugbo na apod. Pero focus sa Cebu City kinsa man. Diba? Makinanglan man po maghihigalag tao si Sara Duterte sa Cebu City kay isod kayo, maghihigala. O panalitan o magsalig lang si Sara mga kaigsunan sa grupos DDS o niya pagkaman katag sila. Ha? Nakita na rin yun na maghihigala kaniyan to. No? So, karon maghihigala, di sila magkumpiya sa kinanglan nga doon nagipadaganon din is Team Barug. No? Sa grupong Mike, pagkamayor. Bahala maghihigalag layo kayong chance sa kadaugan. Basta at least mga kaigsunan, gikan dito sa nasyonal, maka panghambog sila dito sa Sara Duterte nga kami nagdani mo diri Inday sa Cebu City. Ha? At least napoy panding.
1: Ay!
0: Listen, man po kayo magdadara po maghihigalang Barug Team Rama ni Sara Duterte o niya pagkauman si Sara di po mubugbog panding. So, di lang ganda magbinaot pa. Inaanag gina mga kaigsunan. Pero, mauli gina, maghihigala. Naingon din rin maghihigala si Kuano, Elena Natolia. Good PM sir, buotan dyan si Mayor Rama sa una. Ang karoon di ay. Ingon diri magigalas Hot Ben. Sir, please answer my question. Maupag transfer nako vote diri sa Cebu City, 40 ko ang edad. Ika 60 nako makadawat nako senior diri Cebu City. Adi padiha dedayon, no? Di padiha dedayon Hot Ben. Kay follower lang yun ka sa itong programa. Ako naman ang gibalita nga niadto pa maghihigala ang 2013, 2014. Doon na ni nagparestro dito maghihigala ang Tudor. Mapaghihapon maghihigala ma kadawat kay Napa Sweeting. Although, ikaw maghihigala, ma-declarar ka dito ang senior citizen Cebu City. If maulagi na, mo-transfer ka butar, ang problema po magkakaigsunan kay, no? Pangutanag ka nos, apaka dito ang tuiga makadawat. Because sa kataas, maghihigala sa waiting list. No? Di ba po pwede maghihigala? 40 ang edad di mo. O niya maniguro ka, nga magpalista ng daas pagka senior, di palang kamuabot ang 60.
1: Exciting!
0: Ngayon, tagaos ka nga. Oh, nga naman ka rin, nga nagpalista ng magandaan, 45 pang ganit ka. Maniguro lang ko kay... Araw na sab nga, inikabot ko na kong 60, at least nga, kininiang makadawat ako dito kong 12,000, no? Matagtuig. Hindi na pwede rin, no? Kinanglan yung ka, una mag-ihap, inigtungtunin mo 60. Yeah? Parestro ka dito, Gross Oscar nga, 60, senior na ka, di pa mga senior. Maniguro lang ko kay, ako magunang balita nga, ang kantong mga nagparestro ka, senior, no? 60 years old na sila. Naguhat pag tagpila ka tuig, mangigala kay perting taas ang waiting list.
1: Ay!
0: Okay, niya Rabon Ramon Habonero, may pagpaminaw ninyo di Akeros Abocado Mambaling. Kamu di taga Mambaling, o sa may tanaw ninyo? Mike Rama, magigala konsiyas dakbayan Subo. Para na ako, senador lagi yun. Although, dako-dako gasto. No? Magkaigsunan pero kung pananglit o kinis Mike mo sakay
2: sa lineup ni Sara Duterte.
0: Ha, kana siguro mo rin hayag-hayag na tani.
2: Kasi tanaw ninyo, bebe, kamo manghihigala sa inyong pagtimbang-timbang lang. Ay lang nang konsyel kay grabing demotion po na naoy, gikan ta pagka-mayor. Do? Diha na magkagikan kung sa Mayor Mike. Saka tas babaw. No? Kay gamit pa man kayong imo dito karong kuan. Mga ideya, kanang imo dito mga planong nindot kayo. Priyaboyag, no? At least ma-implement na dito sa uban kay... ngayon ba nang mag-iigalang mga vision ni Mike? Kanto lang iyang vision mag-iigalang Singapore Light? Together we can make great things happen. A Singapore Light, Cebu City. Oh, mauna mag-iigalang Ingonana, mga kaigsunan, kung pananglitinig pangampanya ni Mike, mag-iigalang dito karos Iloilo. Ingnon dito mga Ilonggong, ako dito inyong butaran sa pagkasinador. O boss deris partido ug sa grupo ni Inday BP Sara kining Iloilo. Ako pong himoon dito karoga South Korea like. Ganong South Korea like man mayor. Okay dito si boss Singapore like namo to dito.
1: Exciting.
2: Adto pod mangampanya si Mike magigala dito sa Bohol. Kamong mga bulanon nga mga paisanong Eric Manait. Kon ako'y inyong butaran. O boss deris partido. Inday BP Sara, kining inyong probinsya ito ning himoon dito karong Hong Kong like.
1: Exciting!
2: Sus, patay mag-igala o gingunan ng klase mga kaigsunan ng mga pangampanyang Mike o niyan hibortang ang Hong Kong paingon dito sa Macau mag-igala to araba dito karong tunnel ng muagi ilaw sa dagat. Sus, murag ako ma-imagine anak Mayor Mike nga sus, maggamak na dito karong kalsada ilang dagat gikas tubigong pengon dres per tres.
1: Exciting! Sinpedo!
2: Ha? O di man ganigid pwede maghihigala tong friendship bridge ni Noy Ade. O di atong kanihig gobernador Erico Umintado. No? Kay taon-taon na magyuto. Aritas bago. Kantong friendship bridge nila kaya tumatos babaw. Arita ilang dagat, agi! Oh. Sa kay maayo na nakaroon Mayor Mike, kaning mga inunan yung mga plano ba? Kay di mo guni magsilbi, maghihigala nga manglansar sila pohon sa tuig 2028 o niya magsigil lang gaya po sila gisgot o ayuda? Wala na ng ayuda, oy pool na kayo ng ayuda o niya daghan na kayo dito maghihigala ang reklamo nga undangan ng ayuda? Ha? Kay maura na nagkapatapol maghihigala sa mga Pilipino? No? Generate na mag-iigalag dugang trabaho pinaagi sa pag-invite og mga investors. Aron daghang mo bu-bu mag-iigalag negosyo. Diri mag-iigalas pinalanggang sugbo. Ah, di ba? Pait kayo magkaigsunan. Magsigita dito karo mag-iigalag panghambog Cebu City, the Queen City of the South, unya pertin trapika. Isa may mga negosyante mag-iigalang ganahang mubo-bog negosyo aning lugar nga pirti man trapika o niya minus kay dito karo gihimog kalsada. Now karon sa ako mag-iigalang ginahisgot ka ganiya dito solid impact mga kaigsunan gihisgutan ako. Kini mag-iigalang giingon diri ni Congressman San Simura. Actually, ako gi-contact mag-iigala si Congressman San Simura kaganiya because siya usas mga gikot diri sa Sunstar Cebu. Apil po ni Gobernador Pambari 4. Nga diin mga kaigsunan, di akaroy usaka dako kaayo. Ambisyoso manghihigalang lakang. Usaka plano nga magtukod o dako nga coastal road. Nga magkonik manghihigala sa northern and southern parts of the island. Og matod pa diri maghihigala, sugdan ko no. Kon pananglit makakuha og positive result kining pagtuon, feasibility study, nga gigatakdas 2027, if the study gets positive results, ang actual construction possibly sugdan by late 2027 or 2028 kahigalaan.
3: Asintado!
2: Ha? Kini mga higala mo'y dako nato nga atangan. kay matod pa diri maghihigala ni Gobernador Pambari 4. Naay budget for feasibility study, but we would look how we are going to finance. It could be public-private partnership. It could be nga mag-loan ang probinsya. Tanaw na to na siya. Now, kini kay makapalambo magyuni mga kaigsunas ekonomiya. Naingon diri maghihigala, for example, si Kongresista San Simura nga diinsakop niya ang lungsod daan bantayan nga tuas pinakatumoy sa mapa sa atong lalawigan. Naingon maghihigala San Simura diri nga ubos aning maong initial concept. Si Congressman San Simura niingon, the northern section would cover coastal areas starting from the east side of daan bantayan. O saan ni? Magsugod ko no, na mangigala ang pagtukod sa coastal highway diring dapita mga kaigsuras kabaybayunan sa sidlakang bahin sa daan bantayan, lapos ditos Medellin, ditos Bogo, ngadto na sa Tabogon, mga amigo.
3: Asintado!
2: Ha? Imagina ninyo mangigala ang kalsada o niya pohon. Naba na mina oros dan jiklim, di injike? Ang kiniko ng coastal road, mga higala. Coastal highway. Nga sugdan ang feasibility study by next year, 2027. No, mga kaigsunan. Diri, mga higala, gumikan sa east side. Unsa man ang east, sidlakang bahin. Kay ang west, kasadpan mana. Ang south, habagatan. Ang north maghihigala Amihanan. Now, kini kuno magagumikan diri sa east side of daan bantayan, mula pos kinis Medellin ang maong coastal highway, diretso maghihigala sa Bogo paingon sa Tabogon, mga kaigsunan. Onya, karon ang DPWH Region 7 has already asked where the best starting points would be in both the north and the south. O niya, matod pang San Simura. Nga doon naman na ipagkunong existing coastal roads karong gihinay-hinay buhat during aning panahon ni Congressman Joke Prasco. Ah, during dapita magigalas 5th distrito. Unsa maning mga lungsod comprising magigalas 5th district. Gikan magigala diri karos Bourbon. Ah, from Tabogon to Bourbon to Sugod. Ngadto magigala sa Katmon, no Carmen, ngadto sa Danao, ngadto sa Compostela, ngadto sa Liloan. No? So magsumpay. Ah, gikas 4th district, sumpayan na po na dito glaing coastal highway magigala from 5th district Sauon, diri kang Joke Prasco nga project, ambot lang magigala sa Daphne Lagon nga Hilomon, mosaw ba kag project basig konsolasyon na kotob ni project kay Hinoon. Ah? Grabiha ka no kung panalitan mga higala doon na nagina ma-realize nagina Sir Gade Boss Riker Albarico from Daan Bantayan na midpid na mga higala ang kalsada diris Daphnes kabaybayunan o nyinig abot diri mga higala sa konsolasyon nara ba mga higala ito koron nga Fort Bridge diri na pitas may kansaga no butangan po na dito karuglaing access road paingon dito mga higala suspirti rang dalia paingon dito sa airport. Nya lain pong daan maghihigala, so tangingiga ka, ano? Muminos-minos, maghihigala ang biyahe diri sa main thoroughfare na to, mga kaigsunan. Kay maglumbaan ay nag-agi ang mga pribadong sakyanan diri sa coastal highway pohon, hasta maghihigala mga trailer truck nga paingon dito sa Bogo, nga mag-agino Dias Emi Road, nga perteng hinayang mutungas.
4: Ay, exciting!
2: Kining ingon-ini nga mga project may gusto natong itisok. Pero ningon lagi po dito Sir Gade kagania manghihigala nga. Ato na dito matagamtaman Sir Eric, tiguwang na ta.
4: Ay, exciting!
2: Tiguwang na yun. Kaya kining ingon-ini nga mga project kay expoko mo na mga tigpaminaw from Cebu City lang paingon dito Bogo, 100 kilometers na guna. So di ni maghihigala dito madali-dali guman mga 10 years mga kaigsunan, I don't know og kaya ba kanig 10 years. Kung palitan mag-iigala, paspasan ni ditong trabaho. O niya, remember mag-iigala, kini mga kaigsoon ng Prajika, di lang ni kay Gikag Norte, paingon direk Cebu City. Appeal pa dito mag-iigala sa South. No? Appeal pa dito sa South. Now, kini mag-iigala, balik ko na ko public-private partnership. Posible manghihigala, of course, at tunay paingon nga dunay bayad ang pag-agi. Pero bahalag dunay bayad kaysa kana manghihigala mapirwisyo ta sa traffic gikas Mandawi, Lasyon, Liloan, Danao, Compostela. Samot magka-traffic labi nag magpistas Carmen manghihigala.
4: Ayaw!
2: Oh. Kini magigala tanawon tani. No? Kay ingon pa diri magigala ang gobernador Pam Bari 4 matag mapildis gob Pam sa 2028 election di ambot lang kaw si kay. Ha? Pero mao man ni magigala dito koray ilang plano by 2027 sugdan ang feasibility study and by kun palitan gani ka ng feasibility study ma-approve. No? Mga kaigsunan, kay matod pa din yung mag-iigala, connectivity is very important for economic growth. Tinood na. No? Tinood yun na. Now, kung pananglit mag-iigalag mahumani ang feasibility study, kaya na may budget kuno niya na. Pero ang pagpatukod mag-iigala, lahi na siya. Separate na nga gasto. Now, kung pananglit, o pwede niyong i-public-private partnership, pwede. No? Pwede po kuno mag-loan ang probinsya. Mag-iigala. So, di ang napita na kaingon ko nga, unta ang tanan nga mga board members, unta ang tanan nga mga congressman sa probinsya Sugbo, magkahiusa nining mong ambisyoso kay proyekto magkakaigsunan. Kay para manis katawan, para manis inyong mga konstituente. Bisan pag muingon magigalas kongresista Patsy Calderon, gikan dito Sambuan, paingon des dumanhog. Nga, matilabot na nagigidiscuss ni Eric Manaet kay para naman as routine. No! Tibok mangigala probinsya Sugbo. No? Depende ni mangigala pondo. Pero perte nindota ni mangigalang damgo. Perte nindota ni nga plano. Di dita pwede mangigala nga mo. Ha? Level up o gamay. Kotor na kita ng BRT.
4: Ayaw!
2: Ha? Ingon diri magigalas Nico Barber Constantine amay dakong nahimong Cebu City Bus Eric kanadeng no smoking. Ingon po Peter Bourbon nindot ni nga project katropang Eric ang problema ni if sudlan sad ni og corruption sa mga politiko basin pare lang ang mahuman ani. Okay. Now aron magihigala nga ma-realize ni. Da? Mas maayo siguro tingali maghinuklog ta ato mga kaigsunan o kining mga congressman karon angayan pa ba ditong butaran? Just to realize this project o sa bagay maayo mga kaigsunan. Ha? Remember ha, matod pa bagay galas mga katigwangan ang tao manghigalang way damgo, abnormal. Ang tao nga way plano o ang tao nga wa magtanaw mga kaigsunan kalambuan, abnormal. So, mientras kitang tanan, normal tag pangunauna, tarongo na itong butar pohon sumabot ng eleksyon. Diba? Di pwede manghigala nga stagnant ang kalambuan sa probinsya. Stagnant ang kalambuan sa Dakbayan. No? Masa naman, malingaw lang ta direk sinulog. O niya pagkahuman manghigala, sunod niya na, lingaw-lingaw lang tag BRT. Ka-BRT gani maghihigala, huwag magiging na dito mo irog, dira kotong mangiigsong si Bodok.
4: Ayaw!
2: Si Bodok, huwag gina kotong si Bodok, dira kotong mangiigala Robinson.
4: Ayaw!
2: Kanyang projika maghihigala ang ingonini para sa Tibok Provincia Sugbo. Kanyang dota ni magiigsong mahuman eh. Now, suwena so, kog pagpakiginabi o niya pohon si Jock Prasco Pudani o si San Shimura, no? Ari magigalas gobernador mo, suwena so, po ta magigalang hangyo, pero isuway tag hangyo dito sa Capitol ga ma-interview sa Pambari 4, wamag yun magigalay update. Kundi yun magigalay mo tubag ang Capitolyo, diril lang tas kongresista, no? Mga kaigsunan. About this matter, magigalay because kamo, kaibaw po ko nga, gusto na po mong makakita, maghihigala, o mga dugang mga infrastructure projects nga bago sa probinsya o baka sa siyudad sa Sugbo. Yeah? Kay, kung inyo maghihigalang adtoon ang ubang mga nasod, layo na magiging kaita maghihigala. Pirti na gitang uwahia. Yeah? Pirti na gitang uwahia. Balik ko na ko. No? Kana lang mga kaigsunan laging pagtukod o kalsada tuas ilaums dagat. Ngano di man na pwede mangigal ang gamito na to diri karon sa, ha? Ah? Mainland Cebu, paingon dito sa Mainland Mactan.
4: Ayaw!
2: Og nahimo manghigala dito sa Japan. Og nahimo manghigala dito sa Hong Kong, paingos Macau, nga tuay kalsada nga gihimo ilaums dagat. Ngano di na pwede diri maghimog kalsada? Paingon dito maghigala sa Mactan. Agi dito sa ilaums dagat.
4: Ayaw!
2: Madlok ta maghigala ng gingon mga exhaust katigwangan nga nagi kugita ng ilaws first Mactan, Mactan Bridge. Nugaya na ako na. Nugaya na ako maghigala kadungog ng istoryahan nga. Na ako rin akong kugita ng ilaws first Mandawi Mactan Bridge. Ingon diri maghigala bisag kung saon pa natog dilita wise mamili. Wag yapon tay ayo. Ani. Iyahin lang tag paningkamot, boss. Kaya mga tao sad, magsalig sa gobyerno samot. Magsalig ayoda, di manarbaho. Kasi pasabot ni mo ni Nico Barber Constante, bisan unsaon pa nato o dilita wise, mamili, wa ragyapon tay ayo. Correct. Yeah. Pero, kay naaman tayo mag-iigalay panghuna-huna nga gihatag sa kaitasan, ato nag-isiguro po ng gamiton, eh. Didigid pwede mag-iigal ang mamutarta nga kana ba mga kaigsunang ha? Pwede naman siguro tingali mag-iigal sa probinsya Sogbon na hibawa mag-iigal inyo tong gipangga
4: ayaw
2: kupras tong kwarta mag-iigal ang spikas diba? O niya butar mo mag-iigal ang PAM mawag mo siguro to ha? Panugan no? O manami tong eleksyon doon gara kayo to may panugan ko na mapila mag-iigal ang spikas
4: ayaw
2: o niya inyong gikupras ha? Katropang Eric may pagbudaga dito ngayon si Mike Rama pagkasinador. Oh, kana, gikan Jeffrey Samson Samuldi. Amo lagi niya akong giingon na Jeffrey nga, ay lagdagag konsyal Mayor Mike, dito lang kang senador. No? Tabangan tika dito karong indrosar, astas Gwen Garcia. Oh, dagag senador. Sila Sir Eric Espina. Sila dito karong mag-iigalang kani Gobernador John John Davide.
5: Exciting!
2: Oh, sila mga exhaust is Durano. Balik-balik ko na kunin siya ro maghihigala di ni mo kagat sila. No? Balik-balik ko na to ni Gawag maghihigala inganyo. Nga dagag senador. Mike Rama, dagag senador maghihigala Gwen Garcia, dagag senador Gobernador John John Davide. Is Durano. Sir Eric Espina, ito niya apil. Yaro, maghihigala dito, guway mo daw gani mga keksyo ng bisag tulo.
4: Ayaw!
2: Atong oras, maghihigala. Atong oras, dinika ro sa XFM Cebu. 10 minuto sa dipa ang alas 4. Atong time check, hatod ka na kanato sa tong Santhone Vitamin C.
6: This time check is brought to you by Santhone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
7: XFM.
8: XFM.
9: Marami na ang natulungan ng Santhone Plus Herbal Capsule.
10: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santhone Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, Ochia, nagsiyok. Ako hindi mo piging gasiyok. Nang buwa kong mabungod. Binom na akong Santhone Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
9: Kamusad? Mag Santhone Plus Herbal Capsule na.
12: Ang kape na may Santhone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
13: Kuday sinil kanyero, tagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong pates atong niyagi, duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix. Garantisado.
12: Nagkape ka na, may Santhone at Vitamin D3 ka pa.
4: mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
14: Hoy, Buang! Ganun ka lang ilangoy ka pala ni Karsada?
15: Ay, kibaw mo, Buang. Kung di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
14: Barugya! Nag-trapping ni Karsada, oh. Noon sa maga, daya kong batuta. Gamiton ko ni Himol, kunig buksay. Maapsan digay ni Kakaron, lumusan digay ka.
15: Nge!
14: Ayaw!
5: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasel ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
24: Abli na.
23: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
25: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
26: Mga katrupa, excited!

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3.56 na.
2: Asintado!
1: Time check, hatod ka na ka neto sa Santhon Plus Gold. Para magigalas mga dunay high blood ya o katong mga tagas ang sugar nila. Atong Santo Plus Gold magigala, magkatabang gini pagpaubos sa blood pressure, magkatabang gini pagbalance sa blood sugar level, magigala sa atong kalawasan. Karoon dito ma-landing gantos mga dialysis center, mga kaigso. Santo Plus Gold magigala. Ano na dito'y ahos, malia, spirulina, mangosteen o kamunggay. Kaganiha, samtang nag-andam ko aning akong program plan. No, doon ay katropa na ito, maghihigala. Medyo idara na. Ni gasto dito mga 3,000 kapin. No? Ang iyang pagpalit sa itong mga produkto, apil na ning Santon Plus Gold o ganto mga kapin na ito, Santon Vitamin C. Maghihigala. So, mauna, mga kaigsunan ang atong produkto. Daghan na kayo maghihigala ang nag-maintain ni ini. At least mga kaigsunan, sure ball ang atong adlaw. Kita, mabalaka nga, tuwa dito karoy mga, unsa pa na diha karoy, kalitan ta dito karoy, taki, mag-exercise, blood stroke, heart attack na. Itong hapit na tinghataw ga, major bonus. Santon Plus Gold, mag-iigala. It supports your health.
2: Asintado.
1: Alright, padayon ta sa itong pagpanaguban. Atong resulta sa King Dragon Double J is numero 0-8-8. Ay, good afternoon, gantong Boss Jofring. Diha magigalas may Lasa Housing.
3: Exciting!
1: Og di Cap, Yudi Sanchez. Boss Jofring, always may pagpaminaw ni mo diha, sir. Kumusta, may hapon. Og sa emo diha karong pamilya. Jojo Pakansan, ingon si Rerek, ang tulay di ay padong buhol to Cebu, wa di update, wa pa'y update na sir, no? Ang nakuha na kong update karon is kini pa maghihigalang maong coastal highway nga kining magsugod mga kaigsunan dire sa Daan Bantayan, paingon na kana maghihigala dito magaigsoon sa Santander, no? Malabuyok, Sir Eric, 1K vote straight daw. Importante si Lalay, butaran daw, wa gabae. Gikan January sa mura. 1K. Ang 1K magigala sa 2025 pila na may kantidad in taon, anak. No? Vote straight. Spoko mo na. Kung mo ingog vote straight, apil ang congressman, anak. Or gikan gobernador. Or gobernador, vice governor, o niya pagkuman congressman, o niya pagkuman board member pagyod, o niya pagkuman mayor, 1K tanan?
3: Ah! Exciting!
1: Yun sa guling tao nila pagbahin-bahin kung 1K maghihigala. Di ba? Ang swildo, magkakaigso na gobernador, for example, sa probinsya, Sogbo, perting nakuha. Almost 300,000 ang swildo. At walang ibota, mga 250,000. O niya, busy gobernador, naas mga 200,000. Congressman, pila. Naa mga igalas, mga 200 kapin po. O niya, board member, pila. 100,000 kapin. Kanalang mga igalang upat, perting nagkuhang swildo. O niya, pagkuman, tagaan lang mo sa kalibo.
3: Exciting!
1: Ha? Sus pa ita. Niya, tanaw nila nga, ah, taga probinsya raman eh, no? Wawa na mga himasa. Na, tagaan na tanin dito sa kalibo.
4: Ayaw!
1: Huwag na insulto kayong dako ba? Basta magigala o ang mga politiko, gagmay kayong tanaw ng itos mga tao, labi na dito sa panahon sa pagpagampanya. Ingos, Angie Remo, diri trabaho. Dapat ihatag sa mga Pilipino aron dili na magkalisod. Dili na magsalig sa mga ayuda kay maoran ni nakahatag sa katapulan. Mauna, mga kaigsunan. No? Saon ta man nga di man susama dito sa ubang lugar. Boss, kung madayo na, liwat yun na si Simura sa hapon. Ana, una diha sa opon. Ha? Ana, una diha sa opon, naaman to'y hapon, ni Dagan, kapoy na anang mga insik o Espanyol, mga pilido, gikang ga Edward Ibarola, Naomi Alfici sa suman, may hapon. Nindod yun na nga project boss, pag di nasakyan sa mga buaya. So, unsa may technique ani? Ha? Ang technique ani mag-iigal at tungod kay kining mga kongresista ron, nalambigit man mag-iigal ang mga anomalya, bisan pa magdi mangangkon, ay inyo pa din ang butaran mag-iigal at puhon. Di ba? Pareha rin ko na mag-iigal ang usa ka maid sa balay nga, kananga, nalambigit nito karog pagpangawat, unya, imo pa din ang mag-iigal ang patrabahoon, kick out yun na. Anya, sir og sige gyapog hatag wala na jud ta Sir Rick mura na tag Bangladesh. Ikang Rinaldo Sinoy, sir og sige gyapog tag hatag wa na jud ta. Tiaw mo na kinilay ko ay basi oh. Anji Rimo. Oh, naka hinomdo magi ka sa una dito sa Mantalungon. Og kining mga namino karon, sa una mangigala ablis klase. Mga kaigsoon na diba na may tinabangay sa mga ginikanan. Karon unsay nitabo? Karon nga ablis klase. Ang Department of Labor and Employment ni intervener pinagi sa pag-activate mga igsod sa tupad beneficiaries o mga tupad beneficiaries ipagtagag tag 5,000 pesos aron pagtrabaho mga igala. No? Sod sa 5 kaadlaw niya ng brigada eskwela. Tanawar ko na mga igala kung sa nitabo niya kibaw magpila kabok ang na asa na ba ni maghihigala ha? Liliyon ko ni. Ay, diya o. 243,000 tupad workers ang nakakita ang income nga tag 5,000 pesos each sa gipahigayong Brigada Eskwela Drive. Nganong mo gasto pa man ang gobyerno, ana? Be, manang giingon ni Rinaldo Sinoy, diri sa YouTube, niingon siya, sir, og sige gapon taghatag, wala nandiyo taan ni Sir Rick, muna tag Bangladesh. Kining gahitabo, karon katapusan man ron maghihigal ang Brigada Eskwela. Nganong mugasto pa man, muswildo pa man ang gobyerno, pinaagi sa duli, nga muhatag og tag 5,000 matag-usa katupad beneficiaries. Pila ni kabog? 243,000 ka mga tupad beneficiaries. Kung imo na maghihigal ang kwintahon, ha? 243,000 times 5,000 matag-usa. Pila'y gastos gobyerno? 1.2 billion! Alang lang mas pagpanglimpyo mga igsos sa eskwilahan? Di pwede mga higala sa mga ginikanan? Ha? Ang mga ginikanan na mga higala ay manglimpyo, asa man nining PTA? Parents Teachers Association? O sa panangoban ng mga kaugpungan niya? Nga nung naaman yung nining gasto karong tatuiga at tula nining pagbuka sa klase? Remember karong Lunes, abli na sa klase. Amot, o nakapalit na baka intaon ni sila dito mga school supplies? Pero sa dila na, sabig manas mga girikanan, ang atong concern eh, sa gobyerno, nga nung mugasto pa man ta? O gingunin yung kadako, ako gibrown si Dre, 243,000 ka mga tupad beneficiaries, i-times ni mong 5,000. So, ayun ninyo magigalang kalkyo, pila? 1,215,000 ang ma-sell out sa gobyerno alang aning pagpagsweldo sa mga tupad beneficiaries nga nang limpyo sa mga public schools lokop nasod mga amigo. Kasayang anang 1.2 billion? Ha? Kasayang ani? Mao pa gani pagsuod mga igalang Secretary Francis Tolentino ni gasto man ni og 1.2 billion?
2: Exciting!
1: Man lang gani mag-iigal ay problema basta mga departamentos, gobyerno, sudlag, politiko, dagkuag yung gasto. Grabe na po ni, oy. Sa una, manghihigalang ng limpyo nga ito mga ginikanan samtang nagtungha tas elementarya, wa may gastong gobyerno. Kaya nagtinabangay man ta, bayanihan spirit. Kaya naamalas mga Pilipino. O niya karo manghihigala mo kalit nagsod ang gobyerno. Maingon ito, ah sige mga mader, mga pader, ay nila mo diya karo hagu-hagu pa. Di ay mga tupad members. Oh, sila dito'y bahalas pagpanglimpyo. O niya, karon, swilduan sa gobyerno ng tag 5,000. Ah!
2: Ricardo.
1: Ha? Wagi ko kasabot mag-iigala aning klasiyas pag waldas-waldas sa kwarta karon. Ngayon ko magbahurot ang kwarta, dritsog pangutang. Kitang tanan mo bayad ka eksunan. At lang paita yun. Ingos ayeng direk Aguilar sa lupan. Nga nung mugasto man og tupad para balik eskwela, kadako. Ayo ana, unsa man day budget sa Department of Education nga trilyon. No. Di ata na awan, ngatanag, unsaon na mag-iigal. Unsaon taman ang, di ako. Basit mag-iigal, ingaw mo, nagbugna-mugna ako. Ako nang gisgutan niya itong Hunyo 3. Hunyo 3, kano sa aman yung mag-iigal? Ito, Merkulis. 5 man ron, di ba? 4 gahapon, Hoybis. 3 mag-iigal, Merkulis. Gisgutan ko niya sa akong programang Solid Impacts Buntag. Gi-question ko rin ako, nga nung ingaw na yung mag-iigal ang kalaki ron? Sa pagpahigayog brigada eskwela, ano mo gasto pa man in taon ng gobyerno para iswindos tupad? Nga na may daghang ginikanan ni mga bata. O ka mga ginikanan lang dito'y palimpiyohon. Kay maumano'y dibuhat nila nato, kaniyan to, sa diyan nagtungha ta sa elementary. Sa diyan nagtungha ta mga public schools. Di ba? Wa man ta swilduhi. Ato mga ginikanan mag-igala, wa po magdawat og swildo gikas gobyerno sa una. Karon hinuon mag-igala, gihimong tinapol ang mga tao nga, adi ganin mo dito karamo trabaho, amo 5 mil. Di ba na magsilbi in town? Ay, purbida kas ka, 1.2 billion? Sudlas usa ka semana? Gigasto sa Department of Labor aron iswildo sa mga tupad beneficiaries aning gipahigayong brigada eskwela? Grabiha po, no? 1.2 billion richo lang kawagtang? Asintado! Sus, Mariusip. Ingon dres, Max, P7GC, bastag infra project sa Cebu, wanay klaro sama ng BRT. Cebu, being a DDS province, is hopeless. Noy Binoy, good PM Sir Rick, kung madayo na ng project, paldo na saan sila kay Sugdan Ambot kung matapos ba? Amo na mag-iigalan ni Ingon ko, Noy Binoy, nga this is the right time nga atong timbal-tibangon. If makaturunganon pa maghihapon nga kining mga kongresista nga naglingkod karon, ato maghigalang saligan sa pagpatuman aning proyektuhas atong lalawigan, di ba kanina?

0: wa may komos pagsuway.
1: No?
0: Mga higala. Labi na gyud aning pagpili og senador kay tan-awar ang senador. Ha? Eh? O di magisgot nitong mahal kita, magisgot po nitong babae, gihatod ko ng kwarto.
2: Ay! Exciting!
0: Saan man ni mo niya Brad Norman Ibarlingap? Ha? Kerti man maghihigalan ka, ngilngig to, katupon maghihigalan, biba, ako po nang gipliman ka gani ha? Ah, yes, kaganang buntag, kaya na, recall ba sa kong nauna nga, doon naman to'y Biba Max artist nga, gipangutanas, vlogger nga, kinega, kumusta man, naakuno siya dito ko rin na meet magigalang politiko. Galante ko nung kayo kay bisag kining hikap-hikap ra. Wapay na hitabo, 250,000 ko nung gihatag magigalang tip. Ah! Grabe. Grabe hapon, no? Kanya, kanto, magigalan, ingon siya nga, hatag lang initial, be. Sige, lisudan eh, peligro may. Hatag lang initial, no? Say, katapusan ko, na Y. Kanya, pagkuman, naakuno yung R. Kaya yeah, pagkuman na ako ng F.
2: Ayaw!
0: Ato bagay mga maritius pa yung di ba ka na rapitulfo? O niya gagapon bagay gala mga maris, pasangil po nga, naghatol ko ng babaeng Irwin Tulfo. O saan naman eh?
2: Ayaw!
0: Las 4 Jess na bagay gala sa atong pagpadayo ni nga itong tulumanon. Di a bagay gala ay balita oh. Ako sa i-insert ni kay Basig Malintanin ako mga kaigsonan. Ha? Ah? Ang Estados Unidos manghigala mikansilar na sa visa ni ining Martin Romualdez. Wa na maghigala si Martin Romualdez mga kaigsonan di ah. Nakuha na tong kasayuran nga ang kining visa ni ining Martin Romualdez matod pa mga kaigsonan gikansilar na. Kuyawa no? Report gyud ni maghihigala nga matod pa ang US no ni kansilar sa diplomatic og tourist visa aning Martin Romualdez gikan ni sa usa ka taas nga officials gobyerno nga do na maghihigalay kalambigitan sa isgutanan no gibawi kuno maghihigala pipila ka semana ang nakalabay ang A1 diplomatic visa og ang B1 B2 non-immigrant visa aning maong liti congressman o kani House Speaker Martin Romualdez mga kaigsunan. Na? Wapo dito koron muhatag magigala o hinungdan ang US authorities ni pagkansilar magigalas visa ni Martin Romualdez. Ha? So, kansilado man yun. What about dito sa Europe? Na? Masa may plano anin nila ron? Kaya gusto naman sila magigala magpatambal. Ya, yeah, kay speaking magigala ob sakit di apoy Jingo Estrada. Tungod kay si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, to anaman gibutang ros private hospital kay pirti man daghana ni reklamo gud magigala Judge Geraldine Fit Ikong.
2: Ayaw!
0: Ha? Ngon magigala diri karon si Judge Geraldine Fit Ikong magigala nga. Nao sabab po ni diri karon si kinini ang Manuel Bunuan nga. Pwerte man daghanag sakit na ini. Di ang mangigala ang Sandigang Bayan Justice na kurat sa pwerte daghana mangigala ang gilistang sakit aning Bunuan.
2: Ayaw!
0: Yabaga maghihigala lagi. No, nanggawas ng sakit mga kaigsunan ni Bunuan o niya. Karoon diri po maghihigala ang Jingo Estrada. Si Jingo Estrada magigala gusto po nito magpa-hospitalaris kay pirti ko nung tukar siyang rayuma.
2: Ayaw!
0: Ha? Saan ko man eh, Boss Jopring? Ha? Pastilan magigala. Ako man ang gisgutan kaganiha mga kaigsunan nga si Justice Geraldine Faith Ikong. No? Sa Sandigan Bayan 2nd Division. Kining nahibong magigala sa information nga doso sa iya dito karong abogado ni ining Manuel Bunuan nga nausa ba ni nga perti man indaghan ang sakit be ako magigalang basahon na guni magigalang mga sakit ang sakit magigalang gisaysay man dire lakip nini ang acute coronary syndrome chronic kidney disease prostate cancer diabetes pananakit ng gulugod, no? Kinikono magigalang spine, carcinoma o heart

0: mayor. Sus pagbasa magigala aning Justice Geraldine Faith Ikong nga gitunol sa abogado nga information magigala gikan ni ining bunuan ingon sa hoy sus marisip ka daghang sakit is bunuan.
1: Ayaw!
0: Mauna magigala na hitabo kabantay dito sa Jingo Estrada siguro matay may laki itong abogado Manuel Bunuan dap sundog ta. Di apol magigala nga abogado por mga kaigsunang Jingoy. No? Ni, hangyo po magigalas korte nga. I-hospital arrest po na akong kliyente kay Girayuma.
1: Ayaw!
0: Rayuma. Kanang Rayuma dito sa Amos Bohol. Magigala por bida. Amora man ang mga kaigsunan dito karong haplasan dito gas. Nagikan dito karong sa Amos Lampara.
1: Ayaw!
0: Di ba Brad Norman Ibarle dito sa Buena Vista? Kanang Rayuma ba? Haplasa naman na magigalagas. Gikan dito cross Lampara. Oy, ayaw naman na.
1: Ayaw!
0: Pero niingon ang kampong Jingo Estrada di ginbada. Pirti kayong sakita sa Rayuma. Nah, sus. Antosa na, oy.
1: Ayaw!
0: Alas 7 ka 14, alas 4:15 na. By the way, doon ay bad news para sa mga diesel users kay sunod Martes, busag kag 4.50 magigalang litros diesel. No? Di ni maayo pero sa gasolina doon ako nung magigala dito yung rollback nga 1.50 murag para sa mga diesel user ani medyo kuan hapdos-hapdos ni kay 4.50 raba o niya kineng ang kineng gasoline is doon ay rollback 1.50 so diesel ray musaka sunod simana ang gasolina mo rollback so kineng patubil na taan eh no? Si Irwin na anay tulok helicopter hatag sa usa ka waiting load matul padre sa kong ga informante oh. Digin basta-basta no? Bagihigala. By the way, karong adlaw kining atong pagpanubay subay balita ba? Dito sa kauluhan di ako bagihigala na sindulan nga balita. Di may grupo sa mga batan-on mga volunteers ni Losa Double J dito sa Campin City, aning ila ditong pagpangampanya, karong adlaw Friday, June 5, pagpadayag sa ilang suporta, alang kang Senador Risa Ontiveros, mga kaigsunan, sa posibleng pagdaga ni Presidente Stoic 2028. Ato ko nung ipli na Double J ka na mong video kay Perting Syagit magigalas mga batanon nga tinon o sa panin sila mga estudyante pa ni basta mga students mga youth mga unsa pa ni di ato ipli paminawa ninyo
2: Risa na!
0: Oh Risa na Risa na Risa na Risa na Risa na mo ni Syagit sila oh Akbayan Youth Risa na oh pila mo ni sa kabuok okay. Oh, salamat Double J. Risa na ko no. Risa na. Gamay raman mo, daghana na sunod ang inyong pundok. Ha? Risa na. Ambot magiigalag diri sa Cebu, no? Buklik baka po ning risa na nila, no? Basin diri sa Cebu magiigalag mo ingon resign na, dili kay risa na.
1: Ayaw!
0: Kung sinanggo naman yung tagasugbo, ang hila dito sa Manila, magigala, Risa na! Risa Ontiveros ba? No? Risa na! Diri sa Cebu, osmo nagkalit, magigala sa Tagadulo. Ah, kumpiyansa mo sa Tagadulo, mordisyon na iyo, resign na! Resign na! Og dito sa Manila, Risa na! Inigabot ni Cebu, magigala, matay. At sinanggo naman ito, Cebu, mukalit na nagsagit ng resign na! Resign na! Alas 4:19, magigala, sa atong pagpadayon ning atong tulumanon karon. Ari ko natas YouTube, magigala, kumusta ni mga viewers na ito sa YouTube channel? Napabundiha? Eh, gatos kapin magigala, sustupad, dool sa luwag, ang makapil ana, ogwa kay kaila, barangay, di ka kapil. los ila pa nang ipangtukod, ila pa nang ipang budget sa mga school supply, ipangtukod building school o hospital, magkatabang pa. Bago yun. Ha? Kaya kay bago mo maghihigala. Nasuwat ba ni nako? Or wala? Murag, diri maghihigala sa Central Visayas to? Ah, di ako, DepEd 7. Ako nang gisuwat. Atong Wednesday. DepEd 7, no new classrooms built yet in Central Visayas. Sabi ni saya pa, wa pay bag-o nga classroom ang nagtukod dinhi sa Central Visayas. Kita ka? Cebu ug Bohol. Karon maghihigalan tuig ka. Di na tas tungatungas tuig. Wa pay natukod nga bisag usa ka buo classroom. No? Ang gobyerno, mga igsoon. Pero maghisgot kag brigada eskwela, ni gastog 1.2 billion. Be Angie Rimo, namina mo ganyan taga Italy o katong taga Japan nga, kisa tong si Sanon ako Divino. Asawa mo na nimo? Da. Sa mga nag-tune in karon ba? Ha? Di aman tayo resibo ano. Ako nang isuwat mag-igala, bisag inyo pa na dito karong i-google diya. John 3, nasuwat ni mag-igala sa balita. Dito Sunstar, ang DepEd 7 ingon, no new classrooms built yet in Central Visayas. Sabi ni siya pa, wa pay bag-o nga classroom nga natukod din sa Central Visayas, mga igsoon. Nga nung wa man eh. Hatagi ditong prioridad nga taga-tuig doon na may ablis klase. O yan ko mag-isgot na mag-iigala ditong paggawas og pondo para stopan, pirti paspasa. Mao nang giingon dere magiigalang Hatbin, si Hatbin ba di? Oh, Hatbin. Tukod pa to nila dito sa school building, lipay pa ta. Back sa sauna nga time si Rick, mga students man manglimpyo. Tinood. Oh. Ania si Boy Alidan, bag-o man ni. Si Rick, good afternoon. May hapon pod watching and listening to XFM, exciting from Gabi, Cordoba. Cebu. Okay. Di karon magiigalas barwating ni Adi. Gabi, Dutske, nangita na kuno sa iyo da. Mato prang Brador Manny Barley. Sus, ha? Ihangad sa lanas langit ng iyo da, Brad. Ayaw! Onya, Carlo de la Victoria, si Rick, may hapon, gasakit akong tiyan si katawa. Gasakit ko yung katawa. Pero may sakit akong tiyan si katawa. Relax lang diya, no? Tupad, ingnon dayo nas kapitan, kang congressman ang tupad, magpasalamat ni Kong, ikang Dante Abayata. O ba? Sus, di awa mo na. Mga yung credit mag-iigala nitong kapitan, ang congressman. Agitaan eh, Aaron Abakita, Restipulo, Sanlagan, Badyan, loud and clear ang XFM. Si Nas Pigarido, ha ha ha, kaawaw lang risa na, kulira, resign. Si Rick, jamo pa dyan intay, natukod nga classroom. Sana ang malita mo'y gipa himog classroom. Matod pang Norma Ropiros Rabor. Maunta lagi. At oras. Alas 4.23. Maghihiga alas kahapon. Nagbalik ito mga report sa itong mga katropa. Time check. Atong karakanato sa itong Vision X Plus.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata. Araw-araw.
3: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, hindi ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangustin.
6: Protein, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mikey, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa

0: aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Oh, ganong mo naman nagbili santo na yung naong diha ni Jibots?
3: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
2: Nga naman?
3: Gabi, ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry?
2: Oy, kasayo na bay.
3: Unsa ko naman?
2: Ay, inigdog ni mo, bay, ang imuha sa brief by Botanginag Demolition Team.
4: Ay,

0: mula mata hanggang paa.
1: Vision X Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene,
0: vitamin E, at zeaxanthin.
1: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu, alas 4.28 na mga amigo. Ato time check, hatod ka na kanato sa itong Santhone Gold Coffee Mix.
13: Eric Serras Malait, Asintado.
12: Kanang tupad ko no, kanang tupad sa Dool Ranas Dugan, Sir Eric. Kaing hapon sa no, naminog hapon may dirias Japan, gikan Jundibs, Manon, Apad Divino. Yara, maghihiga lang itong paisano dito sa Japan. Romulo Tampos, sir, may hapon ninyo diha. Sir Rick, ayuda, senior citizen, karong adlawa. Ha, diyas magtan, sir? Sige, gusik-gusik, kukwarta, matun pang buitagsip ang gobyerno. Pero ang nakapait, nagsiging pangutang, aron ipanghatag kong ayuda. Na, kaparat, mga kaigsuunan. Aritas, mag-report sa itong mga kaubanan. Atong siren magigala mga balitang na kuy-kuyan nila gikan sa tagsa-tagsa ka mga bit area 27 anyos galalaki gipadakop sa kaipon human nangulata diang wahatagig ahos. Ano ano po dito? Ano ang pwede sa mga tagong ahos? Noong sabi ni Eric Amaro?
14: XFM Police Report. Police Report.
15: Maiga hapon katumang Eric mga
12: karwa sa na diba sa mga ahos Cebu. Ay ahos mo kalaki
15: maray tungod lang sa ahos lagi ngayon no, gamay na kitang butanga ha kay matod pa agipanakop ni 25 anyos nga mabay ang 27 anyos nga kaipon din doon na sila ka anak ngay din yung may maergas mabolo no police station sa rason nga ang suspect samtang nagluto siya na nga isang ahos sa kining babae niya duha man lang anak 4 anyos na pay months pa so nabisi ang babae o kanabang atimas mga bata niya nagluto naman siya ngay o niya
12: kung ano man ganun nagluto pa po siya dito mag-andam tanan.
15: is okay man ngay, no? Kay dapat kita ngay ya, hilig magig kagluto ako, hilig magig kagluto oh. Dapat sa hug palang daan andam na daan
10: kompleto na na
15: magigal, no? Kay init na kayong mantika niya, wapan ni ahos na isup mo to nasuko ang lalaki niya kinilaging usay magkalalits po ngay kay bisim sang babae di pagbanghag sa laki ni banghag sa katapang erig kay bisim to pagkatiman sa alaga so ang suspect nasuko kining 27 anyos na promulizer mo tong gikulata kining babae katapang
10: erig as in kulata yun or sagpara or hapakra o sa kulakas
15: naagyoy pagkapin nga apirkat gamay ngay, no? So kining si kwan eh alias B, no? Promulizer kining suspect niya kining babae 25 anyos alias May lang ni so way trabaho kay nabantay bata ni katapang erig mga kagalaan po na so batun pan so kuning suspect niya
10: kwan kin o sama na yung babae single mom ding daan or sila ragyo dito I mean
15: ilahan ning duha anak ilahan duha anak buok ilahan ning anak katapang erig mga kagalaan po niya kanilaging laki matun pa kanyan to ngay doon na po sa history nga bunungkod sa ganyang babae pero di lang reklamo kaga BE po pa sa doon to mga wala kalas diya sa itong guy so ni dangop lagi sa mobile prestation kining babae o niya gipanakop gilang laki gani no nasaksihan pa sa XFM News team nga mabitad-bitad sa kamot ang laki ang babae itaroon na po niya akala bang kuwala na iyang kamot ngay niya mo ludluhod ang laki ang babae di na yun katapang Eric mga kagalaan
10: as in di na yun siya no di na yun sama na base dito karong damtang pilakadlaw murag ma wag tanong pa ng kalangot. Depende
15: nga eh, kung ting uwan, bugnaong panahon, na may nalang.
10: So may labot sa uwan. Sure niya.
15: Bugnaong nga niya, may katanday-tanday. So lagi uban nga, babae nga mo.
10: Ang uban, dili tanan nga, klaro wala na. Kaya di arami mga single mom, doon ay mga mami diha, mga nanay, tatay nga, muingon dito, oh, baka to, bang big camera, anong di po nagbaong kang Eric Amaro.
15: Kung pa ni MJ nga, no? Nga di ka lang kung babae na. Sabot ang business career ko, no? Di ka sila magkanang kanang huna-huna ng mga laki, palahon sa tukno nga kagabi.
10: Di na good ang babae, ano? Di na good siya mo, kuan, ha? Di na good siya dito karo makigpuyo pa.
15: Di na ako na siya mo pa sa ilo, katapang nga nga kaigalaan. Depende ni kay kung di yung pasakang kaso ng katulang Eric Magellan Lunes naman yun niya na may Sabado Domingo niya nasa ita nabag yung ubang babae ngay nga later on maka
10: balikan ni ngay Lunes
15: sakto na katulang Eric no?
10: Ya yeah, update ko ani kanila dito i-report kung why dagko
15: kana ngay ha huh? Kay Sabado Domingo niya na ang
10: kinu kano sa amin na itabo
15: kuan ni pasado alas 9 alas 10 sabato sa kagabi katrabang Eric
10: Bernes
15: Bernes maron sabado, sabado Domingo kung kuan ni
10: ikaupat nga adlaw Lunes tanaw ta ning pa dito mulurang
15: kana katrabang Eric kay ang kining lalaki mo robi breadwinner mo nangitag uy. Trabaho niya
10: okay ang babae wa di trabaho
15: housewife man ang babae katrabang Eric so depende ani naman ni mo sul-sul ay nalang kay imong anak kag may parba 3 o 4 o nang months pa so ay nalang maana ba so depende gini sa babae ngay kay kaniya to gibuhat na siya pero gipasailo niya karon ibunog na mo siya ya depende gini niya katrabang Eric mga kaigalaan no so money ngay kay depende sa gini naman si ubang yung laki nga gaan yung gamot katrabang Eric unlike na to ngay nga kwan gini taon niya to ah kana bang
10: kini atong kamot gamito na ni paghilot dili kay right, dapat
15: that's right katro no? Kini nga ang kamot kay pangkwarda so dali sa book ni Claudine kanang kwan mo anak ako B kanang ready na din yung pagkaon na
10: ano correct so dapat hilot ako lugori ko inana ba ay dili kay dito karon dapatan tinontor
15: po sakto na pila naman tayo kusog sa babae kung bulugon yun sa lalaki katro pang Eric no? So mo nang depende tanaw na to
10: bisyoso niya kwan yung laki
15: mo bisyoso akit katro pang Eric kay niya kasag kamot ba no so mo na nga pemalas mana kon intanda bana diha sunda mi ni katupang Eric no
10: mabitaw na nga ko sige apil-apil ko ikaw ay alag mingo kay sunsun dali ming jubindri ina na ko ay
15: utro na sbus jubing no ko kon tanga di man tingon under understanding
10: pero actually nga kining ingon ini ba no igi talag komedya bisag na minaw ros Arnel Pahanuno ta kining Amaro Arnel Pahanuno not Amaro no
15: kining Eric kato si kaning agaw happy po to kabutan usar to kay ingon ni Ruby Arnel uli na yon ta katapang Eric
10: so mo na kamot na to di giniingon siya nga dapat nga to sa atong mga pares
15: sakto na katapang Eric niya lain sa kayo magdog baro niya na bunog black kayong babay mo niya magdog mo diya sa usaka higaan ng katapang Eric
10: matiyon ka rin to karon o
15: kagilipo ang buot sa usag-usa ang mga tingon na nga kuan katapang Eric ka ng mga pang binugay di taon, yung masigabot sa barangay. So, batik kayo.
10: At ang ina nga, balikon ta na ini ka, Lunes, ha? Kana dito ko rin kung nabi.
15: Sakto na nga, no? Tungod lang yun sa Ahos na Dakpans, Mobile Police Division, kining maungos ka 27 anyos na promodizer. So, man nga, no? Kasi kasigikan sa Mobile Police Division, mga katropa, basta ka pinasigutan, di ay kapi, ay mulamdag ninyo, mga panang kusugmumunog niya, ha? Pangapi mo, sa 2 plus 2 mix, ginama sa kasiligang Yes to Incorporated, good for the heart, memory, immune system, mga kahigalaan. Alang sa Digo sa Pilipino, para sa Pilipino, ka tropa, Eric Camaro, XFM.
13: XFM Report.
10: Sa Pikas Gabahin, ay 38 anyos nga amahan, gipasangin lang milugos sa iyang 16 anyos niyang anak dito sa San Fernando de Reports, John Cator.
13: XFM Police Report. Police Report.
11: Yes, di ay 38 anyos nga amahan, nagipasangin lang matod pa milugos iniyang 16 anyos nga anak nga babae ang nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando dito sa Barangay Sangat, lungsod sa San Fernando sa investigasyon sa kapulisan na itabog ini nga insidente alasay sa buntag Hunyo 4 kagapon ng adlaw. Gisumbong sa minor de edad ang kining biktima kauban ni siyang ginahan ngadto ni sa kapulisan mga alas 5 sa hapon sa bag adlaw matod pa sa investigasyon nga gikumpronta matod pa sa suspek kining iyang anak. May tungod sa iyang komunikasyon, sige kunig chat nini nga mga lalaki. Apan sa uwi, gipasangin ay nouning suspect nga mihikap sa sensitibong parte sa lawas ining biktima. Mihaw kuno ni siyang liog ug matud pa gilugos gyud kuno siya sud sila nga balay. Diha-diha dayon miliho kang kapulisan sa lungsod San Fernando, nagpahigayon ni Katpursot Operation gamis ang pod sa pagdakop nining suspect alas 6:30 sa gabi sa buog barat. Ang biktima gipaubos ni karon sa medical examination aron masulta gyud kung nahilabtan gyud ni sa iyang kaugaligod ka amahan kining suspect gahikaya na ni og kaso nga paglapas sa RA 8353 o anti-rape law particular sa incest rape o kining nga may kalabutan sa RA 7610 o special protection of children against abuse, exploitation and discrimination act samtang gipadayon pagipailawman sa kapulisan ng ilang investigasyon nagkalabot ni niya pa ng amahan matod pa sa kapulisan na hugtanon yung mihibakak kalabot na sa mga pasangil ni ining mauga iyang anak biktima pa ilan ng waton ang resulta niya sa pink room masuta usab nga na labdan yun kini ang iyang 16 anyos nga anak. Mga katropa, ayaw kalimut magtumarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June 14 XFM News.
13: XFM Report.
10: Doha ka mag-opisina nga nahimutang sa Mandawi City o Cebu City nga giingong nalambigit sa illegal recruitment gipasiradaan sa DMW. Report magigalas Crystal Joy Filler ka.
13: Live report.
16: Gipasirad-an sa Department of Migrant Workers kon DMW ang duha ka mga opisina nga nahimutang sa Mandawi City ug Cebu City kaganihang buntag tungod kinalambigit kini sa illegal recruitment. Unang gipasirad-an mao ang JLPT/JFT nga nahimutang sa Amana and Sons Marketing Building AS Fortuna, Barangay Bakilid, Mandawi City. Ang modo sa mong training center nagtanyag og Japanese language proficiency test nga ang training fee nagkantidad og 28,500 pesos para sa mga estudyanteng aplikante nga gustong makatrabaho sa Japan. Gipasaligan sa mong training center ang ilang mga estudyante nga kung mahuman na ang ilang training og makapasar sa exam, makatrabaho sila sa Japan isip dairy farmer, caregiver o cleaner og muswildo og 50,000 pesos hangtod 100,000 pesos pinaagi sa ilang partner agency nga mao ang Star Express Placement og Profile Overseas Manpower Services. Sunod nga gipasirad-an mao ang Anaya USA Visa Consultancy nga nahimutang sa Meridian by Avenir, Golam Drive, Barangay Mabolo, Cebu City. Nagtanyag ang maong kumpanya og trabaho sa Amerika isip seasonal agricultural worker, lakip na ang fruit and vegetable harvesting, poultry farming, dairy and livestock production, greenhouse work, grain harvesting ug produce processing. Gipasaligan sila og sweldo nga USD 14 hangtod USD 18 ug lakip pa sa mga benepisyo mao ang libreng kapuy-an, transportasyon, insurance, legal support, pagkaon ug walay bayarang buwis ang mga aplikante sa ilang madawat nga sweldo. Apan bugti iniini, ang maong kumpanya na ningil og 150,000 pesos hangtod 300,000 pesos nga processing fee, lahi pa ni ana ang medical expenses. Para kini sa pre-screening, job matching sa US Department of Labor Certified Employers, document processing, visa interview coaching, pre-departure orientation ug post-arrival monitoring. Nasayran pa nga ang maong kumpanya nagpahigayon og orientation sa Cebu ug Bohol ug nakig-alayon pa sa Public Employment Service Office kon PESO ug sa lokal nga kagamhanan. Ang pagpasirado sa duha ka mga establishmento subay kini sa gipagawas sa DMW nga closure order number 13 og 14 series of 2026 human makumpirmar nga pareho kining walay igong lisensya og otoridad sa pagpahigayon og recruitment activity para sa mga trabaho abroad. Mag-atubang og kasong illegal recruitment ang mga tao nga nagpaluyo sa duha ka kompanya ug irekomendar sa DMW nga ilakip ang ilang mga pangan sa DMW list of persons and entities with derogatory record. Giawhag sa DMW ang mga nabiktima sa duha ka kompanya nga mudangop sa ilang buhatan alang sa mga legal nga tabang nga ilang mapadangat ngadto kanila. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
17: XFM Report.
12: Alas 4:41 sa Pikas Gabayan, Buatan, sa Vice Governor, gitugutan Sunta Provincial nga magkatukor og satellite office. Dai reports Griggy Magdadaro.
17: Live report.
18: Yes, ang ika-17 nga sa kuniyang panalawigan kon SP sa Hunta Provincial sa probinsya Sugbo miaprobar sa usa ka ordinansa nga maghatag og pagtugot sa Office of the Governor nga makatukod og satellite office dito mismo sa pipila ka mga bahin sa probinsya Sugbo. Ang maordinansa nga gipanghamanan ni Bukal Mike Villamoro sa ikalamang distrito sa probinsya Sugbo na palabang atol sa regular session sa Hunta Provincial ni atong Lunes, Hunyo 1, tuig 2026. Pinag-isab sa maordinansa na mindahan ini ang Provincial Ordinance number 2025-11 nga katag-usap og pagtugot sa mga bukal og ex-officio member nga makatukod og mga satellite office aron mapalig-on pa ang pagserbisyo sa tagsa ka mga konstituwente. Ang maordinansa na mindahan usab kani adto pinagi sa ordinance number 2026-03 nga nagklaro og naglatag sa pondo alang sa abang sa lawak sa buhatan, sakyanan o uban pang kahimanan nga subjects accounting o auditing sa gobyerno. Nakita sa Hunta Provincial ang panginahanglanon sa lapad nga scope sa restriksyon o taas nga panginahanglan usab sa pagserbisyo sa mga konstituwente ang buhatan sa Vice Gobernador. Ang ika-17 nga sekundang panalawigan kasamtangan karong gipangaluhan ni Vice Governor Glenn Anthony Soko. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga maprotektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
17: XFM Report.
12: Alas 4:43 sa Pikas Gabayan, Department of Human Settlements and Urban Development ni Himakax pasangil nga nalangan ang ilang pag-isyo og authority to sell nga may resultas pagkapinding sa 10,000 kabaga panimay. Reports John Lim and Chavez Biking.
17: Live report.
19: Gihimakak sa Department of Human Settlements and Urban Development Region 7 kun DHSUD 7 ang giingong paglangan sa pag-issue sa mga license to sell nga kuno nakaapekto sa kapin 10,000 kabaga housing units dinhi sa Sugbo. Mato di DHSUD 7 Director Mark Anthony Lindugan nga duha lamang ka mga aplikasyon alang sa license to sell ang kasamtangang nakapending og ana-ana sa katapusang yugto sa pag-aprobar. Gipasabot nini nga sa maong duha ka aplikasyon, usa ang alang sa residential subdivision ug usa alang sa columbarium dungan sa pagtataw nga wa kini dakong epekto sa housing market sa Sugbo. Kinihuman sa pamahayag sa Abeto Real Estate Philippines nga adunay paghinay sa housing market tungod sa kakuwang sa pag-aprobar sa mga aplikasyon sa license to sell ug adunay mukabat 10,000 kabaga housing units nga naghuwat pa sa maong lisensya. Ang DHSUD 7 mi explicar nga why basihan ang mong pasangil sang litbase sa ilang talaan wa may nakapending nga aplikasyon sa license to sell nga naglangkop sa ingon kadaghan nga mga housing units. Dugang nilindugan nga adunay ubang aplikasyon nga gibalikan sa mga developer tungod sa kakuwang sa dokumento ug requirements samtang ang uban gisuspenso hangtod makumpleto ang gikinahanglang papeles. Gipasalik usab sa opisyal nga ang ilang buhatan nagpadayon sa pagpapaspas sa proseso sa aplikasyon og permitting aron mas dali nga mahatagan og serbisyo ang mga aplikante og mapanalipdan ang interes sa mga home buyers lukop Sugbo. Mga katropa, aron mas muligon ang immune system, pag tumarog Santhone Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King. XFM News.
17: XFM Report.
12: Sa laing balita, pribadong tubig sa panantaran mo ay kisaligan kuros katawan. Reports Benji Talisik.
17: Live report.
20: Atong balitang pang-barangay dito sa Barangay Panantaran sa lungsod sa Prando. Ang Barangay Panantaran di ay hangtod karon pabiling niya po nga nagamit og tubig gikan sa pribadong tinubdan nga tubig kundi in ang barangay og mga resident ni kanunay nga dunay tubig nga muagas. Si Panantaran Barangay Captain na Favi Montreal Dayaw dito sa lungsod sa Prando nga usa sa iyang gitatagan o pagtagad ang supply sa tubig sa iyang barangay nga hangtod karon mo ilang gamit Maduri Dayaw nga sa lungsod sa Semenando, di tarando na itinubdan sa tubig mong ubos sa iyang liderato ang tubig mo'y usa siyang gihatagan nga isip basic necessities. Sa kasamtangan, ang barangay Panantaran nagmonitor o nagmuntar yun o galuwar system sa ilang barangay o sila tukaran aron mas dali sa iyang mga konstituente nga magkakuha og tubig. Bisa pa man, nga mabuta manahon nga magkulang ang ilang koleksyon sa tubig. Ang importante, alang kini o ba si iyang konsinyo makasustainer kini. Matag-adlaw, dugan ni Dayaw nga nababiling gihapon hangtod karon ang maong paagi sa tubig maong kundunay masayon nga paagi nga makakuha og supply sa tubig gikan sa mga dagkong tinubdan sa tubig susama sa MCWD abre sila sa liberasyon apan iyon na kini ipabot sa konsinyo aron may sigutan kini kung nangayon ba nga sa barangay mo ay kuhaan og supply sa tubig samtang gawas sa tubig dugang hitagan usab dini ang pagtagad nini maong nga pagpatuman sa kolekta og basura sa matag sitio labi na ang CCTV cameras street lights aron sa mapatuman kinunay ang pagsaka sa kriminalidad o pagubos sa kriminalidad sa maong barangay. Maong ka na itong balita sa itong barangay update sa XFM Cebu 88.3. Katropa, ay magkalimot niya po sa pagkaplas kinunay sa Santhone Herbal Oil. Magkakatagini, labi na katundunay mga mabdos, mga pregnant woman, makahatag og tabang ng panggawas ng panahot pagpagkaplas ka mo o Santhone Herbal Oil. Hili mo sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa pharmacy butika sa iyong lugar. Alas ng Quezon, Pilipino, para sa Pilipinas, si Katropa. Benji Talisik, XFM.
17: XFM Report.
12: At ang oras itong pagpanaguban ni Katon Tulumanon, alas 4.48 na, tagiang Sadsads Katropa. Happy weekend ka ninyong tanan. Kaoban ang Kudris Master Controls, Joven Jimenez sa Newsroom sa Almimata. Manager John Levin Chavez by King. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manait, panamilit og magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw og pagsuporta. Katropa mo, exciting!
17: Asintado!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM sa Philippines Standard Time, alas 4.59 na sa kapunod mga katrapat. Ang time check nyo, hatad kina ito sa Premium D3 Soft Gel. Mali inyong dumaroon kay Ewana, magsansera sa tapasingot na with DJ Butch. Solo ko rin mga katrapat. Ako'y anchor, ako sa DJ. Ako sa mix mga katrapat. Premium D3, no? Instant energy mo pakusog po ni sa itong mga immune system, no? Maligon, dadili, tamagdalig, mataptalog sa mga sakit. Maligon sa itong kabukugan, mga katropa. And of course, mapabalik sa itong ganas kao na pita at control niya. Ito ang Premium D3, mga higala. Itong source of energy. Yan, dahil na mga higala. Premium D3, suwayin ninyo sa mga kanunay kayong dalit na kapuyon, bitaw. Kapag Premium D3, mga higala. Nanuna mo, eh. Instant energy. Sad-sad na!

oras sa XFM sa Buffalo Bean Standard Time. It's now 5:31 in the afternoon, mga tropa. Ang time check, atin kina Tony sa Sanzon Plus Gold. Ayan, mga ni mga tropa, kuan kita. Ayan, sa mga nagbintin, ani mga higala, ay mo kalimot din ha. Sa mga doon na karitag asog presyon sa dugo. Problemas kasing-kasing, diabetes, mga katropa. Ha, sa mga apyugon kayo glawas din ha. Dali bito kayo magkasakit-sakit, sige balik sa ospital. Ala, tumar mo ani atong Sanzon Plus Gold, mga higala. Gimo ani ang bulawanon nga proteksyon. Dili tataptan og makabukol-bukol, mga higala, tungod kay iyang ibalanse ato ang mga hormones, ha. Ay niya, sa mga aduna na karibukol din ha, iyahan ang hilison. Ay niya, ibalansi atong hormones. Nidili na tap-tap-tan o bukol. No? Unlike o nakay bukol din ha. Doon na kay hubag, iyay mong popirahan. Aduna yung chance, bukod mga tropa, nga mabalik po nagtubo. No? Kining Sanzon Plus Gold, aduna yung kakayahan sa paghilis atong hubag. At the same time, iyahang ibalansi ang ato ang mga hormones. Aron dili na kitatap-tan pagbukol bago sa mga higala. Mga niya kanindot nini. Sanzon Plus Gold, bulawan ang proteksyon. Ito na yung mangosteen, malunggay, garlic, ampalaya, spirulina. Kahina ma sa Yes to Health.

0: Atau terasa gamai ke pesakini greeting satu apa pau. Oh, thank God it's Friday. Nabaung dia gamai dia nabaung. Thank God it's Friday. Mga kalimot og mga trabahasan sa mga tropa dito sa Muah, dito sa may sitio Kalangaman, Barangay Lutak, City of Naga, Cebu. Duha ka adlaw, duha ka gabi, kay gabi man ta magdisgo dili adlaw. Yan, Saturday and Sunday, no? Nati sad-sad sa katropa dito sa may Muah, sitio Kalangaman, Barangay Lutak, City of Naga, powered by Kira Pro Audio, no? I'm dito ni DJ Ella, DJ Jerwin, and DJ Samix. Ito ni Greed, no? Hello ni Alicia Del Volosana. Naghanar na rabag nag... ano? Kita gislas kong move. Siguro sa kong magunod sa kong mag-mix. Yeah, hello, Sunset aboard! Maoray kalipay, sayo-sayo na lang. Problema, DJ. Shoutout ko sa mga silingan din is my Tirambulo, Lorina, Giholgan. Salamat kaya. Jovet Ariscado, good afternoon. Alicia, sorry. Stella Alberca, maing hapon din na. Shoutout sa kuang self nga na mainit. Kumanlaba. Kombati din na. Si Kokis Garcia, Joyce Ligaspisim. Adi ako no sumay, sayaw dugyan dalagit Cebu. Thank you sa pagbasa o isa pa yan. Iminyo boy, tagsip. Mayang hapon din siya, Butch. Sige na kong pasingot ka na hapon na huwag yun nagkasakit sa kong arthritis ka na. Yes, DJ Auric din ha. Happy, happy watching, DJ Auric. Aritas ko ang page mga tropa. Ubay-ubay po rin mga nag-greet din ha. Kombate, gika ni Darce Jason. Solo ang gana. Shoutout day kong Migo Vicente Takner. Nga naning sanik, naning kaong trabaho dire sa Evergood. Daya Josephine Pakulaba. Hello mo din ha. Daya sa may talisay ni Christian De Los Santos. Maying hapon. Oksikwan na idola ka na mo DJ sa muta og nas diskuhan. Ligaw kayo mga tao ni ba dako kay ning TF lang. Ika ni Darce Jason na buyag buyag. Sakto ra gud. Kapayta gatas gamay. Malamig kay sayo, labi na katos diskuhan, no? Na ang lami niyo kay sayo ba? Sayo kay Country Station, kita bitaw mo kaniya. Ayan! Commercial na mga katropa, kay inigbalik na to. Ah, sayawan lang yabon tamo, ha? Ah, sayawan lang yabon. Inigbalik mo ka katropa. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5.35 na. Kini katong time check, no? Hatid ka na to, this premium D3 soft gel, ang instant energy.
1: XFM.
2: Sir Police, Sir Police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha. Nga nang duha raman, matulong kayo tabang nimo. Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba? Kusog, imututoy. Ayaw!

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santo Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. One, Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Oh, anak. Mao kini mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
6: Dili ko maoy, dili ko maoy.
5: Anong di magkamukis ni yaya? Magwapa man kayo na.
6: Dili ko maoy. Maldita, magina siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
5: Ay,

0: Yes, hello. Di katrapang ngalito na kuro. Eljan Himida. May hapon din na shout out Dodong Ogrinante. Kadag biyahe dol. Salamat. Yeah, si Kokis Garcia. Di Jebuch. Guwapo ka. Ibon tope. May tawa pa manang piya katupiya ni. Ingo Andres ka. Katrapang Nila. Carbo. Dara pa. Shout out. Kasi kuy kagaw. Tita Sigora. Nagbalik-balik ka. Kasog tope. Kewa. Muagas ang ilahang linya. Wow, nice music. Pasingko ta sa Jakapo noon. Riha ni katropang Nila Carbo na nung pansin may Cortez po. Salamat kayo, ha? Kataasa ni Mita ta kwarta, eh? Ayaw! Aritas to ka ako ang page, ha? Si Kuantri Nadris Rogelio Tuyogon. Shoutout ko ni Rafi. Say, Rafi Tulfo. Sorry. Adilidiay, Rafi. Rafi Tuyogon. Sayang birthday karon always bisan tuas siya karon sa Japan. Nagikan sayang ka papa and ado no papa ado Tuyogon. God bless you kanunay no. Ayan gikan ni Rogelio Tuyogon. Hay ko tasa jud eh. Lamay pa taging ijajaw ang buhay Paris. Pero best diskuhan na niya na ako Paris na ubog sa glawas na pero tigyo ninduta kay Paddington Tagmayo. Yeah, dire na takot to boy. Salamat kay ninyo kay ko anak ka na naag singana ni. Sunset na karo kala size ka pendil tang pabot ito na bita. Oh, kuan na ta inihinen ta gariya. Ilayo pa tong naga maglawog kus baboy. Oras sa XFM sa buong Philippines. Standard time, alas 5.55 na mga katropa. Itong time check, hatid ka na ito sa Sunthone Plus Gold. Oh, para sa mga doon na karoon din ay kininiabitaw. Kuan, kini ang mga cyst sa ilahang matres. Kaya kinangilison mga katropa ha. Maginihinong din mga higala nga. Nga noong sa kababay, dili good makakuan, makabuo og anak. Tugod kay, kanang problema ha, kanang inyong picos karoon din na. Ha, kanang itawag og polycystic ovary syndrome. Ha, maghilis ginang higala. Sa pagtumarin yun, iningat ng Santo Blas Gold. Tunaan mo niya na duha, napaspasiba, duha sa buntag, humanin yung pamahaw, duha po sa unto, huwag duha sa gabi. Ay, na po na ko mga egzoon to sa gawas, to sa Dubai, no? Nga, nakita sa doktor mga tropa, doon nakaroon din na mga cysts sa ilang matris. Akong panadaan ito, Santo Blas Gold, no? Alibungan doktor nga gamay nilang kuno kayo ang mga, hindi ang mga iyang pikos. Gamay na nga hilis. Is Ginoo. Karon wa na gyud mga tropa. Huwag tang na gyud. Sunthone Plus Gold, ang bulawanong proteksyon. Gama sa Yes to Health. Manamigong panahon, manamili tamiya lang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Butch.
1: DJ Butch.
0: Katropa mo, exciting.
2: Exciting.

0: your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM.
1: You were crucified and laid behind the stone.
2: Santo Blasco.
3: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangus Justin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jules, sakit o kato, sige, ako lawas. Wala d'yo'y lamig iliho. Nakinang na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpumandar na ako amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ako ang pag-advix akong lawas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Ay, walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Julia ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 na aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
9: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal